batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala, tsona wa di-strategy tseno o a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba bakreste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloa ka three o fitlhela ka four.

0: mokopa mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa sedi ya pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bujane ka tsosa difefa
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yo ra kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke

0: na madiba wena iringa ha u hlapa madiba u ya nyolowi bana ha u kathi wa ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mukwena emotona wa hankopane ya mathunya rekete kele boejwa lo makana murimo wa ka ya ntsinga arimile petsimelo yana ntsenye tswa jalo dinkontsa yana ya ntsinga arimile o rekene ke solo phanya mautu wa uri mampa ya ka ya lebit ka ina tlanke woli ya mahau ene nyana isop atla e fuke e ka sitana le ho rutise tsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tsebeletso ho the wa di modi ho ya tla se mautu ka ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlo lokela bo bo lana gaitsedi ya motho laela e mapone ya ngile nga monnate ho be a hantle ho nyolwa hantle ho renya yana ya bo robonga nyolela hantle ho renga tsane tsa bo le shume le metso emme itse ha fitla mono a fitla a kopana ha monna tele bo DJ Dimo on the mix ho be hantle ho renga ena ya gona ya borraro ya santsa boka di khomo ka go sepala ngwansa hao la pinga mo di tsimolo hona tinga mo sebetsing wa ho ka ofapa kana o kentse headset ya hao Bitswala ka ke tapelo ke mwana wa habulane ke mshimano wa ka mono ka kwadinga ha sori ke botlenga tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke kwadinga Highlanders stadium anta tlasa thaba le pantsula thaba ye sepono mpenge ha bo matswalo ho tenga ke busanga vhalo ke mokana thoriso ena ke wa moshweshwe Moshoshwe ke wa suudi Suudi sona ke sa tefelo Tefelo ke wa matsuso Tlasa lihlo le ntshotsho le bo etelle pele ba mogena taelo matsuso Hai le morena kgwabane theko Ena ke morena wa thaba Mototleditse la borraro ke le bofe La rona basotho A hona kgotso Pula Nala ke laboraro ke la le shume le metso e mene go di yona ke ya le shume selamo ke sa ke tse pedi ma shume a mabedi ka metso e tsiletseng o nne te re kotse metse hanto di mamatsatsi a magolo a mabedi ma shume a rubedi ka metso e supileng ke bopa ke wa go hitsa letse fela matsatsi yane a ma shume a supileng ka metso e rubedi Atinyane beke yona ke a mashume amane ka metso e rubedi. Atinyane thuto ya letsatsi lena ke ya diketetse pedi. Mashume amane ka metso e meraro. 2043. E sale ke fihlile hantatai. Ke shumela PCF ama. Nena nonne monna tele bititsweng a fela selemela. Morning drive show. Emo ifo ona ke wa bana ba gwaadi we a tseba go thapelo ke lelomolo ka go lena no lena ona metso tsenyona ena e rubedi re fraletse a monate ho renga ya gona borraro era re fitla metso tsenyane e le shume tso solo so ka mino o monate mino ona e le wa di fela metso tsenyama shume a mararo tsebeletso ke re ba ha o morena ho renga ya rona ya bone thapelo ke ya mohau metso tsenye meraro ka morago rra ya gona ya bone a ya bitswa mabitso a bagalaledi a na la ga o lona letlabele le tenna e ka sitena le mankgang sekotšheng ditsebiso tse akaretsanga tsa moifo metso tsenyane e mašome a mararo re neile mokokotlo go renga ya rona ya bone ke la borraro letsatsing lena re pepesa se sotho sona ke se bea jwalo fashioning e ka ba ke ka mmino e ka ba ke ka modiaparo e ka ba ke ka puo ha fela re pepesa se sotho bonnete re se bea jwalo fashioning e ka nyolwa re sona monnate ho le ba hantle ho renga ya gona ya bohlano ho e tla ka re fitla ho renga ya gona ya bohlano re nke jwalo dihlotsa ditaba tsa dipapadi Tinyemashume ama bedi matene kamane kale Soto Meteorological Services. Kamane katuta muri huya shaba vyalo sabwe emo balo hudimu. Mezo tinyemashume ama bedi kametu eme khano renke moruo. Mezo tinyemashume ama raro kamara horra wana botlano. Rechare fela maseru gale so. Epopolezi mwere ngwana tinga. Onyelo amunu. Ela ta hantle mshimano wa ka hlalefo wa hamtuts mo alenga hona ting ri mapisi ya fama iya le gotlala gasola hantatai hothe wa hantle a vanele sotho hotel and casino a ona le thole ke tla be ke iphumana ke ikentselona ke o re nna le wena o monat
1: ibile ho thabisa
0: o monat
1: O na le morego bakeng sa ngwana gao e molemo. Ntate re a leboga. Re leboga go tswantse re o rata, re rata go o sebeletsa. Lenaneo ke lena la selemela modimo wa ka ya galalelang moo re qalang ka go bitsa go wena. Re re tlo moya o galalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba gao, mme o ntšhafatse sebopeo sa lefatshe. Ntate wa rona ya galalelang, boloka bana ba kgwale, boloka disammarine. Modimo wa rona ya na le maatla otlhe, re bolokele PCFM, re bolokele basebetsi ba teng. Tswela pele he modimo wa rona go ipotlisa bakeng sa e mong le e mong. Ga re tla kena tshebeletsong ena eo re o tlotlisa modimo wa ka ya galalelang, eo re o kgumamelang. Ntate ya lokileng, tswela pele he. Go etsa ka go loka bakeng sa e mong le e mong ka baka la mogena wa rona Jesu Kriste ya re gatetse lefu a re siela bophelo bo sa feleng. Amen. Ke mme Alice Magoma motlong ke mo na leng kotong.
0: Amen. Tlo phoofolo ka mono ka leng kotong.
1: Amen. Mmeso.
0: Morena Modimo wa matshediso o lekganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko jetse botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba go aleka sitana le o ba sotho ka kakaretso.
1: Ke a leboga ngwaneso le wena o botlhokwa, ntate Modimo a re bolokele wena ga mmogo le moifi wa bana ba gale disammarine tsa rona le ba sotho ka kakaretso.
0: Ga o be jalo.
1: Alleluya.
0: Re pompe mabidi a rona, mabidi a tumelo ka mmino o monate wona e le wa difela. Ori mapisi FM e ya le gotlala gasola hantatai. Ho thewa hantle a vanele sotho hotel and casino. Nomoro tsa mahala plus 266-599-956 le 221-9956. Re futsela ka letsoho, re ja ka lebese. Re futsela ka letsoho, re ja ka lebese. Ori mapisi FM e ya le gotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vanele sotho hotel and casino ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o buswetse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba bonnete mayena o ya loya o tlompale morena, o tlompale mokana Jesu le ba o kgahlisang.

0: ¡Dale!
1: Sentle ha ke na tsona tse ka o kgahlisang.

0: Universal Catechism. Reba ha o morena.
1: O ha mogala wa ne.
0: Anes.
1: O seke wa tshaba go ba ne ke modimo wa gago. Ke tla o lwanela ke bontshe tse kgolo tse patilwe se tse o neng o sa di tsebe. Reba ha o mogala wa ne.
0: Le mathabo gauta.
1: Amen, ngwaneso.
0: Amen, mme wa ka.

bahau morena o satlampa balla le bophilong a bona ne ke tla hlola ka tunga ya Jehova ka mehla ngkhono tsheu ale handa temolo le qele

morena. Le fatse ke la Jehova le tshotlhetse go lona mmematoka semane a le mogija le tlape. Re ba ha o morena. O hlabolla moya wa ka. Ke ba ha o morena. Morena mma mo ipone mo eketse a le phumolong. Re ba ha o morena. O se tshabelo sa ka Jehova ha se ra se puruma. Etse morena. Pelo ena ya ka. Moya wa tshisego ke kopa o ipheta ntle molemong wa kutlwisiso. O se tshabelo sa ka Jehova ha se ra se puruma etswe morena pelo ena ya ka ka moya wa tshisego metsidi a le ya ntate molopile.

re ba ha o morena thabo ye o lenga o morena ha ina phetu o mme mafaku khunwanyane a le Nasareta.

re ba ga o morena ntate o ba tshwarele mme mmamopi ra mabitsa wa le kao re ba ga o morena tsamaya moeti wa morena o se o tla fitlha a o isile hata a le magalaneng.

eba ha o morena o seke wa mobolaya go bane o sane o tla mo hloka a o buti mo pedi falakane a le tiatianeng a ntate molokwane

re ba ha o morena mwanaka tsamaya ditseleng tse lokileng o tle o fumane moputso wa lehodimo re ba ha o morena kwatsaneng a le kwatsaneng.

0: Tebaga o morena.
1: Morena wa Masisi.
0: Ke a o boka morena wa ka go ba o lefikela ka. Ke wena ya nthutang go lwana. Wena ya nkotlisetsang ntlo. Gobane o setshabelo sa ka le thebe ya ka ntshireletsang dinteng tsa lefatshe. Tebaga o morena.
1: Tebaga o morena, morena wa Masisi.
0: Ka pontsho ngwaneso.
1: Amen e nna ke. Re ba ha o morena. Mona ke mmusunga wa dira magotla antikile arora. Ke tsela pele ke lebile hai. Morena adoro ofisinye kgolo ha ntate molo motsheneng. Re ba ha o morena. Nkapise ka matla wena ka sebele ntlholele sebe ka mehla. Mane motle a le thabatshi. Facebook e ba ha o morena motswalle o seke wa latela mehla e mebe ompe o latele e metla ya etsangatse mpe ha e so tsebe modimo ntate potele tshupane a letsha go lo mo jela o etswaletse.

re ba ha o morena re ba ha o morena nka pese ka matla wena ka sebele o ntlhulele sebe ka mehla metsidi a le ya ntate Molopita.

ao morena utlwanga Jesu se fapanonga o hlaba mogosi o re ntate ba tshwarele ha batsebeso ba se etsa ausile hata ale magalaneng.

0: e ba ha o morena wena o bo hobe ba bo phile thabo ya Israele motshiritsi wa ba mahlomolenga wena ata eloi wena ata eroi ntate thato malefane a le khubitso e ba ha o morena hellanga bafu ba boloke bafu ba bona ndoda mofukeng a le bophilonga Vanderbilt Park e ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: morena tlo
1: ando kwaleng tse dereng bua morena mohlanka wa hao o masipe e ba ha o morena
0: e ba ha o morena morena tlo yo go amen ntate wa e ba ha o morena boka Jehova moya wa ka o seke wa lebala ditshitso tsohle tsa hae ntate justice lesole a le nasareta ha ntate molomosuwe e ba ha o morena
2: e ba ha o morena
0: mwanis
2: buri nsalana le mahao ke se ke tla ka di tsitso se tsa o tla ha le ke tla nne ke tla ka tinya jo ho fa ka me e ba ha o morena
0: ke ba ha o morena nkhono
2: la pala ba tsama
0: le amen nna

0: e ba ha o morena
1: e ba ha o mogana ngwanese
0: me marorisa
1: o ka etsa tsohle ka Jesu Kriste ya mpha matla e ba ha o morena
0: re ba ha o morena me marorisa
1: amen ngwanese
0: amen.

0: eba ha o morena
1: ba ha o morena mshanga mo gae
0: se a bata
1: fuye sa ya hatlo ba le ke ntate ya rato ke ba ha o morena mshanga mo gae
0: ke ba ha o morena se a bata
1: amen mshanga mo
0: gae amen in night.

bajo morena. Ay, khona isli hohobi.

0: Hai. A tsa dinene ka gale te mona le lengata.
1: A le.
0: O tshwa.
1: A e ke le mo gana bona Jesu Kristu na tsa le kwa impantsa hlo. O ho sa tsebo le mamela. Ho hona ntsa hlola. A bala motho a sa mo beile kwa na mana tsa go a go bone fela. A ba ntsa ka Christian phamatla never o ntlola. Na sa le ke ke se fa tsone ntse ba ba qedile ka ena ba ba shelile se ba ntsha ga a o shame.
0: A re.
1: A o shame.
0: A ga o shame.
1: A ga o shame ga di a ga mskep seletse.
0: Ao.
1: A ga o shame ba tle ba to khutla ba ntapela. Le ha khopo le ha dikile ntse go hopela mo ntlo ya Jesu a o jo ho fam da te Jesu
0: hai
1: naje
0: naje
1: a mo tsamo so bo mo sa wa maya tsene le mo sa khwala na wa sebetsa
0: eh
1: a di le mo ma go ya le tenche o tsene no a tsena ke o tlile ka mabedi ke ga lena le pheselwang le re tsi le na be sentse le ho so go paifi paifi
0: a o phepi nna
1: a ke di tsegile re di ke se ya fagedi
0: oh
1: eh ke go batela lona no no tsama ka lona mo tshopogo le se tlala
0: o betire o betire
1: ne mo mana tinake
0: e bile o ya thabisa
1: o mana tengwa neso
0: e thabo fe
1: ndikise ka pakulu kise ameni ka makame mafaku khumenyana o tsumagana matsepontu
0: really
1: aba ka makamagana nkwane ke mema mope khomagwe wena o tseme makamela
0: e ya ke mema mope khomagwe
1: e o ba dile mema makamela o bua ke bona mohlulwetse
0: ne ka makame mema mope ka mono mema makamelo magele o di
1: e be ba nkhomatsepo
0: Eh.
1: Oho, ke khane ke sa ukwa mema ka mela he.
0: Eh.
1: A ukwa ne ke re lutsane ma radio wa.
0: Eh, jwana.
1: Na ka mela makhele.
0: Mm.
1: Ke madidimba. Okay, hulukile he ngwane, ha ga ye hore ba ha mogre. Re bile le tshetsa ba ha mogre. Mema thabo gauta pe ka ha masimo. O khono tsho ha qale a khala le tshikitane. Me tshitya pela tsho. Baskom masabi a le ha tsa utse agela le tsekitsane me makamelo magele ha hoso me da dentse bengwa mo si ha matala Facebook me mamotlo go maga ha thamane aba mona ba le ba matsekitsane sap magini makubu me matuka simane mo ri ja le tapeng mo gana mami ipone mo ke di phomolo ha tiko me tsidi ha pita me mathuso thama e qeme ha thabe me mafako khunonyane na sageta Mema mmupe ga mabitso wa lekaota ha thamae. A o sile ha tamagalane. A buti mmupe di fala ka netshwe ha kwa di Facebook. Kwa tsaneng ka letsheketsane le yena mme

0: magommotlo wa motlhoileng kotong makrete magabe ga mabota ditupu ngwana ditsela kwadi a bankgone o phuthi thesela le matuwa kena ga tlala gape ka matsikitane ga o sele ka kgobetswana ntata ga dikgomo ka mazinat ga o sele fiele ka kgobetswana magana masisi a thesela le mati a kena ga tlala gape ka matsikitane mogana dogo ga motshweni ngwane motletha ba tshitsa Facebook ntate potele tshupane tshagolo ntate thato malefane kgobetswana ntate monetshi ga matang ntate dimphompholo ga ga moseka mogana nkwane a le kgobetswana ntate ntlhane ga tiko mogana naledi a berea nna maganeile kgotla ga nnelesa ndota mofokeng fanda bel phaka bophelong mogana tlo e kgolo a thesela le mati aba ntate justice le sorena sarata ga mosie e ba letsete jane a bankgolo wa maeba magago thesela le mati mogana matshepo ntogo ya mosala ka magago lenkgolo matshepo le memagogisang mokatsi thetsane lesia le sabata ga boso a ba renkela thapelo ya mogauti mme a le semagomo a motlouleng kotong kgabile masome a mane a metsome gago moya o galelang wa ikeodisa itemela tsa ba masome a matlhano o bona re o thesela fela gona le dumana le o bona ile ntse le re bobo mme a lesia le re pa ka seete a re gane
1: a re tloa mona
0: a re tloa mona ntho mo gatla ena e ditsebetsebe ene e nkile motshego ko e sa tsebe ene a e tlaba kae Nelso
1: nake
0: masofo itse o dumele o tlholoetse
1: masofo
0: ee ne re bua maobane tse re gotloetswa dithapelo jantsa gae o batla ke tlo bua le mabodi a tlae ke re o rapelela bontate ka nnete go na ile lefung le lengwe sotho bontate la bona re mo ka pelang folopo e moo ya ngwana e tshetse ngwana ka lebaka la lona bontate le sepi a dinyoloeng se sa theowa
1: o sepi ne se theowe
0: ee jele ngwana ke ene o popometse mono bontate sepi a dinyoloe
1: a ngopola masofo a ngopola wei bontate bothata keng ka dizipi bontate bothata keng ba zipi tsa lona bontate zipi ya dinyolowe o monate ebile o ya thabisa o monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosetse ba fela gore e ba ga bo papa ke phate e ba mmae bonnete ena o ya loya ere ke nke ditsebiso tse teng ka pele go matlho a ka ka mona tsebiso e teng ka pele go matlho a ka ka mona ke gore kala le shume le metso e mehlano ntho kena empapa la dikwelwana ka mona bja le hana o etsa tse ke di batlang ka pelenyana empa he ere ke shebe gaikitsaka e le gore dintho tsaka di tsebe go ntshwanela ga ke hlaile le ka nqeni e le gore dintho tsaka but ke batla go ya kwa tsa fitlha tsa shatamana fela tsa shatamana fela empa he e re ke nne ke etse leotwana la ngwana-ngwana ke sele dikwalo di a kwalwa mme di kwalelwa ka mane ka magobong ke le re ibe dikolo di a kwalwa mme di kwalwa ka mane ka magobong le re ibe ga di se di shata mane fela ka tsela le mokgwa mofuto e kang ona ona di se di entse omtlar ngene mmetse di sedientse omtlar e be bile e ba nna di tswenka ka hai e nthwetsa magoa izinto sabalungu izinto sabalungu a kiane ni jemisi tsentlungwe leng tle ke potela ka mo ke bo a hle jemisi tsentlungwe leng ile ay ay ay e ya le thotsa ka dimo nthotsa ka dimo fele ke ya ne fitli a para ka fela wa ipotsa rena skipan hai ske yang ke tsa chi hai ske yang ke tsa chi empa he ha one pa itse ke hore dikolo tsona diabu diakwalo ke ne ke itse ke tlole tlela nthwene paetse letsatsing le mme e santsane le debate e sa le dibeiti ka di-80 kapa di-15 mphe ntho e nepahetseng marena mphe ntaba e nepahetseng di-80 kapa di-15 mphe ntaba e nepahetseng marena mphe ntaba e nepahetseng marena di-8 kapa di-15 kgwedi e tlang dikolo tsona di a kwalwa go feta mona tsebiso e teng la ha e se ya semolao re ntse re emetse ya semolao le batweng a lena la Berea mme wa Mmalekakarane o se a re siile lefatsheng le ka kwano mme o tla bolokwa ka la 24 ka di-24 tsona tsa kgwedi yona ena a bolokelwa Bloemfontein mme pere go leba mono Bloemfontein pere go leba mono Bloemfontein magolo a mararo le mashume a tsheletseng magolo a mararo mashume a tsheletseng pere ho le ba Bloemfontein magolo a mararo mashume a tsheletse 360 ke la boga go letsatsing le la boraro le entseng a bualo ke morena Orima PCFM ya lo khotlala gasola hantatai hotel wa hantle avane lesotho hotel and casino re pepe sa sesotho re sebe a bua lo fashion ka re ke tsa nthoka mona ntho giena enzuela mat kanit ka re ke tsa ntho giena ga mona a ntho ya ntzuela mat empa re ke ne ke o di mapisi ya fama ya le khotlala gasola hantatai
2: ya ba ba ya ka ha mama u bitsa ka magolo ya tsosa ditsokotsana tsa ho ya pela batho mabitleng ha ka motse ya ga ba di ya tsoa di ba ka mokuri mokuri wa tari pjetse pa ka uri mo se hlabeng se la hlamela misi rwana ka dipeta tokolosi ya matebele le sibidi maria ya go rwa hlabula ya hlaba se le ka o le wa ya tella ke bone ga ola ditegantse eng ka dioko di khutisetsa ha ha ile ho ihla mabela ka laola hla medula pone di kalaola sa chakasa ya ke ra di gotlo nyalala ka dipirisa ya shapile ba nna ya shapa ba sa di chatokolo sile nya konyana ya ta thabentsa popa lentse le botsa ke emelwang ha ke ntwe ka ba ya mala khale ke nje ho ya madumye ke phaphathe khotso kukwa ke gata dumedisa thapelo bulane se bo uri tuya sa ka le soto pc ya fo ya mo ha ke hole bana ba khwale ba ke ba hole selemela le tswana tsikeri hole ke nka ba sia luang ba kolotsi ba ditaba batho ba eso ba ka le soto taba dimpili ntse di lwana ditaba dimpili khopa modimo ntate tla tla mashoro tla tla mezi wetse ke le dikakele di ntshafatsa ditshaba di tla khutlela ho yana me ha o di khutlela ho yana mmopong lentse le botsa taba tsena di yeme luang phoro yana e ka ba dimo apa emela tsitsi ya pula ke ba hale ba khanya pa ha ja me hlape ya ba bu se go le ba soto le khutleng go khutleng se go le tshegebe tsa tsa ntwa magumo a magwe di dilong da hlano ke bua mona nke ke be ka ba ka hlolwa le gale lentse le botsa ke le ba kae mo halo halo wa ditsela ja tsa masela go kopana ka dinyala mobu ke meno mo molo go meno a dikopa ke meno a le tabela nke ke be ka ba ka hlolwa le gale ha e so tebeleng kwana na ntja di bua ka ntja nyana di bua le ntse di dilwana magumo a betswa le mahlano go mo le hlabileng phoro la e hlabala e ga ba mongkhwareng go tla se se be se go ba madi a ba nna le ntse le botsa papa e emele papa nyana thabana di mmele e matlapa ya thalla machachi ge di tsa go di tsa me phatwa papa e metari mo hang ha e bo heli bopego go tlongwana ke go tla teng ba nna ba mpuye tse le ntse le botsa le ke emelwa nke ke be ka ba ka ya mala khale ke batla kwa kwa phoko e kile nya go bala na hele mphelo na ke fitla ke le ya paka ke tata ke tsena ka go batho ba di nna tsela go kopana ka dinyala mo bung sa ha ka makale tsetsa motso a se go di motjodi wa di khomotsa tebeleng se di ya di ya seng khatha ke itholetse ka metlala matsatsi ke hlola ke borela ha ke ntse ke re ke fetla majwale ke tshintshile mmano se bakeng ho jana ne lentse le botsa ke emelwa nna ho jana ke ne ke le ngwana nka be ke itse mmento le bonya ke be ngwana na ke tle ke be se se hlase tshwana e tle ha o ya ta ke tle ke itshwalle ke sala ke ntse ke batola tsilo mongam go mo ha di kae batho ke ba ngata magala ha di dipedi le ha di ditharo ka se sotho tswana dinyala mo sari se sotho tola kwa o sena mmantsi ba ke ke ba otola ka ke motho a magetlo puwa nke ke be ka ba ka hlolwa le gae
3: ya dima ke ya tswana le go ya botshabe ho ba hlankana le go kirena le dumela dumela tola kolola tola machebe o dimo ba nna ke ya tswana le dima ba ba hlankana ba ke eme tshwintse le te ke eme di khole ke bona o bua di baka ya ke tla bona materi ke bona mama e bana pueng ke bona di baka tsa makau teng ke bona tla se mo metsi ya khuang ka lenala ka pele pele ke bona materi ba nna ke khutla ka pele ke ga mathu ya bo di ya go dumela nke khutla ka pele ke ga mogana le dima dumela tla di ya maru me mogana ba nna ka pele ke se ke tla ke matha ke bona ba thabatswe ye me ntse mo kogotlo ka o dima se hlaba anna mathebe ke ena ye me bushudi ye me wa me wa hanetse go tshibia ka pena o tshibela ka mana o tshibia mabu ba tla ga phala di sha batho kolo ke ena hana ka mogafo hana ka temane hana ka sekama kolo e hanetse go ribole ka ba tla o phagia mo kogotlo ba nna e o dumela tlase anna tsa kholo matamong kwana tlase mo go tabo tlase tlase mo metsi ya kgang ka lenala ba pele di notse se di tloa mo di entse mo ria tshwana di entse mo go go ba hlankana ma ho di a di etella pele ka fitla tsa tlola bo di mata o tla fitla tsa kwela matshoseng e tla di fitla te bang a go ba etsa sentle bogoko ngwana mo gana ha kwa bala o letse a bo hlobaela bogoko ba nna ngwana mo gana ha kwa bala a be re pele ba nna di notse se fitla di tlola photlwana o di mo tsa fitla ha makopela thabeng a tsela motu ya tsana ba nna ga di tabo tsa fitla tsa pa go letsa fela a le fidi ha ma ho di fidi le tsole le tsona di feta fela le madumi eng kwana ha di a pota di tsebile di usitse ka sheba motse bua thuteng ya dikgandi lotse ke tsena di lepella ka fika tsa tlola boloing bo boholo a tlola le motseng itse ya di fika mogi ka sokote ba o kiba phasapasa ba utlwa dinotsi ba nna tsa ba otlaga makala ka ge tla utlwa dithoko di duma banna di duma matsieng di duma dithaba bosiu pula ena ka go kgetha dibaka mafafatsane ana e kentse mehudi a fafaditse te bang a fafaditse matsieng ga di ke mohlang sangwane motona go sane diela boga go le ena ntle wa madi a ba ka goteng anna halala la dithota tse go biri ke tsena di eme dithota di eme re masapo a batho mafeteng ke na eme ba ntwe kopane ntwe leng re bona ha ba tlhipisana makaota ba ratana bana ba motho jwa le banna ba ntwe ntwe moya o mo sehla ke go lwantsha dibata ke na eng ka tsohle banna fang go ikwana nna ke se kile ka tsela ba hlankana ba hatisa dipasa nna ke tsetse patlama ka tsela hampe ba hlankana tsatsi lo dikela banna itse a ke khutla ba mphala di chama buku ka tla ka makala ya ke tla fika mo hle di thuteng ya ke tla fumana kha ka di fedile motseng se tsetse pedi tsa go kgabisana ha itse a ke fika ma account kokong banna ke bua ka tla ka teng dikokong ga fumana ba hlankana feridio feridio le masimana wa o kata pina motampi dimpina makauta kopana ni beleng tseleng tle bona le hlora mathata ire hele le bantwe a thoma kauteng ba moya o mo mahlangana o bona ha ba lwantsha mosebetsi ba lwantsha tlala hala la khaola ya ya
4: ke le kauta wena o ma
5: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta tsama tsonga ta ta ta ta a kwa ba fitse bana la kwa ba wenta ke maya go tse malongo a ta ta wenta ke dira o dua le ka le ka tsa mi ba di zimbana o re o re ba le re le ta jana le ka ye ga kuleli ga di ga ma da ba

Le gars, il est ma boule. Il est gâté, il est gâté, il est gâté.

l'exemple des hommes à tout à tata. Ah,

Come on, come on.

Get you down to Dunzalona, Nicola.

Ke mo khubiwa mmodo ha le makweng ke dija.

I get a got to the book of Yadizawa, got as well.

Dadima khaje, dadima chita, ayma ya, dadima.

lane go bane ri a re mampetsa ne ntle matso tshabelo se ding sa go ikokometso nna le sena go a di ka mo tsalane kwa tshekwane ha o mabebela bela se bo sa satane ka le fifi wane tsa buri tsa fohla nna ke bimela sa e sa ma go nyeri a bo ga mano ke mo tsana wa dologi.

0: mala le go ria ma kwa kwa ma ga ga nya bua le ga ga ga ga di tsa ga hale sa bua le ge khle sa wa di a sa wa na twa ma di ba sa kwa tele ha ga ga ba ga wa na ma ba jeng bo ya bo wa je le bo ya na go ga o khanna da o ye khanna bi re meng ga tsana ga go di ga ba nya ke kho go sia ne a le ha ile poko teng ke go tse ba ya sa go ba tshe ga kwa ntanya ne ba le tlhala ga le kha twa khle agila ga dula ga dula ga dula agila ga dula phoko ya di tsawa ho ga da se kwa helele he mama
1: ya la ga me le me chinchi chinchi
0: ye me le ma
1: ela ba shanya na bana ba patata ba le sa

0: In this video, I'm going to show you the correct way to use.
1: Omonate ibile ya thabisa homonate ke thabo fela banna ha kile ka thula ka thula ka thula ke tlo iphumela ke ikentse jwa ho ba bonnete a ona le tholeng ka ba ka iphumela ke ikentse lona ho ra ke ya bohlano e fitile jwa ka motsotso le mong ha o sa tsebe mo utswang o kekebe wa tseba moya ngatinga legale Odima PC FM ya le go tlala gasola hantatai. Ho thewa hante avane Lesotho Hotel and Casino. Bonnete itse ha ke ntse ke tsamaya. Motseleng. Ebe se ke repjam jwang le yena. Bonnete itse ntse ke tsamaya tseleng mona. Ebe se ke repjam jwang le yena. Kariye, klo kwaan. Klo mouna. Klo kwaan.
2: Kya ki se kire chwan chwan le ena mabrara sonke. Kariye, klo kwaan. Klo mouna.
3: Selemela Sports Updates.

asese se gabotse jwalo selelekela seno ke bonnete ba hore seng kopanya le wena ditlhontsa ditaba tsa dipapadi hodima PCFM yala kgotlala gasola hantata ya thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino motswalle wa ka Spoba Van Boots are hoe brara ka thula ye e jwalo wena go alaka e jwalo wena motswalle wa ka ke tlo ipumela ke ikentse jwang a bonnete go ba bonnete ha hona letho leo ke tlabe ke iphumana ke ikentse lona letsatsing la kajeno papadi itenya e le nngwe e bapalwanga e le ya cash ups mona Premier League mo tenga setlhopha sa matlama senkanang jalo le setlhopha sane sa dija batho setlhopha sa matlama senkana jalo le dija batho yaka mona ka moria yaka mona ka magwarane hey ntogina mona enbitsimpelong a bohloko je e hana motlwa o ipotsa rena skipane a yetsa ka tsela la mokgwa mofuto e ka ngwana papadi itenya yona yeo e se ke buile ka yona pakeng tsa sehlopha seo sa dija batho ga mmogo le sehlopha sane sa matlama

maikutlo a hao. Ke a tseba he. Eba molelentinga matama di ja batho theoa ka mane ka moriya ka magwarane le ring na re ka bona ho etsa etsi jwang a le tsheyageng le gore ha ukwa ntse ke thola jwalo ntho ke ena mona hei izinto sa balungu izinto sa balungu

0: Rally.
1: Clever.
0: Clever.
1: Nati.
0: Easy.
1: Cheese. Mozzarella.
0: Ntho tsa bo di stela thwangwana wa bona he.
1: Anta to hotala jwa ga go tshula matla masala ha ga lo tlatsang bang ba ka re tshela treatment ro. Ha ona o.
0: Go re fela le ile o tlatsa bang ba thaleng ke 3 points le khutle. Kai.
1: O di jabatho.
0: E lo ga ho sa tse ba bo motswa di ditshila.
1: Ha ke so ka ke tloa ke ba tse.
0: O ha ho so tse be jane thabantsu.
1: Ande ta ke ba tse be ka letho.
0: O le yena ha ho motse be jane thabantsu.
1: Ha ke mo tse be ka letho lo go na ona tuba ka ha ke tse.
0: O. Bo tumelo go tla magopo.
1: Ha ga go nka 3 points ke sala ka tsela ka tse. Ka le ke na le 2 points. Ha ke na le 2 points ya go se tla ke le ka o di.
0: Monna ke a tseba go ya ha o busibue Lisa Matlama. Empa go bone taba tse se monate ka se thiba thibane sa se hlopha sa Matlama. Ebe le monate e o tla go tla mona le teng ka pa ihlile.
1: A khona ihlana ha no batenda.
0: A o bana go iphepi Matlama.
1: Ano ba dilo go kwa ja na ga itjame. Ona le motlhano tshetsang le go na le ena le tsima. So bona ke tshini mpala ha le ba. Masola a timo lo a talwa.
0: O masola a ti.
1: O le le so.
0: O.
1: Le le so la le so la ka.
0: Ho le gile tja jua.
1: Ba re tshepe go botsa nyana go 3 points. Another clean sheet.
0: E teng.
1: Ya ba e teng.
0: Anara
1: ke la ga go kwantse ba re motho mo ga a so poti ke di bola ka mo ne te tsa go tsona tla go tata
0: o tsho ya lo
1: ba go di bua ba sa le mo ya ga ha di yo kholo ta play studio
0: tsa juane tsa juane a ga di bua di magadi yo another 3 points Tajuan. Fait la bogarde ou roi. Du coup, la diagnis, c'est la parisa agnès. Quand n'est-ce que la regidi pizzi, adimatili. Fait la regidi pizzi. Ha re di bone di mata. Ke ne ke batla hore ba ka mona ka ha bo matlama. Ho re nge ke fumane mhla mshimano wa ka ya mokalo ka temba. Ona le ditaba tse seng monate tse hlaileng ka hare ho se tlhopha seno sa matlama ka mono. Mo tenya ri lenga ga utlwa e ka sitana le hona ho bona ho marandram mona sebapadi seo sa sehlopha sa matlama e leng a se thibathibane le duma mofoka hore itse ha tswa papading ya letsatsi la moqivelo mane ha ntse a tsamaya kae kae bo ka qwading ka mona ke mo tenga a ileng a welana jwalo le setlokotsebe sena ke mo se ileng a sa mohlaba jwalo ka thipa. Empa he bophelo ba hae bontse bo bolokeile. Bophelo ba hae bontse bo bolokeile. Ya ke tla ke kutlwa gona.
2: 812 hash. O khetile ho seletse ka.
0: Mshimano wa ka Themba wa letlama. E le ngaphala ka mono ka ha bo matlama. Na ibe na. Skipani. A ke go bona go fa tsona di chase. Gona ke re batle go fa tsona. Di chase. Me re di batle go allo ka bembati. Ke tsona di tebatse se monate ka ona ka mono ka sehlopheng tsona seno sa matlama. O se o kwile he tja tjuane. O itsala wa. Skipper.
2: So you have dialed is not available.
0: I can't hear you. hayo mthimbana hayo themba empa ditaba ke tsona tseno tse singa monati ho hlaha jwalo ka hare ho sehlopha seno sa matlama ne ke batla ho ya straight mo di nthodi etsa landing ya le nthodi ena e ke tseditsetsa yona fela tse ratwang ke yona ai tse ratwang ke yona bonnete ne ke batla hore ke tle ke lebe jwalo he puong yenu ya mushima ya mushima ntinyenu wa rona e lenga se bapadiseni sa se tlhopa sa matlama ho utlwa fela hore na o ile a di bea jwang fela yena o ile a teana jwalo le kotsi eno ya hore e be o hlabule jwalo ka thipa ha a tsamaya kae kae bo ka qwading ka mang mme ka ipotsa fela hore na qwading a skipane qwading skipane mme yena o ile a ipotsetsa fela ka mokgobo bebe fela hore mohlomong ha a tsebe hore na ebe na ke bashana ba neng ba batla ho mo kwetela kapa ke batho ba neng ba batla ho nka jwalo thepa tsa hae tse bo difonofono mohlomong empa ha ba ka ba batleya hore ba qeteletse bile ba entse ketso eo ya mofuta oo o jwalo bophelo ba hae bo ntse bo babaleile jwale ke ka mokgwa dintho di etsaetseng ka teng mme o ipotsa fela gore he banna wa tseba ga o le role modele ga o le role modele kapa o hlaeletse setšhabeng we a ko leke ka maatla otlhe hore ere motho e mong le mong ha kala o tsheisa fela kapa ha kala a batla o bua le wena fela ka nnete o bo se mo phuthulwela ho ba hona le ba bang ba ka o tsheisanga a thiba o kwetletse marumo o tsheya ka meno wa ka pele empa ka morao ka mane meno wa hae ke dihaka ke marumo a hlaba ha o le role model e se go ke go ikgantse batho ba bangata ba e bang ke gore e ka nna ya ba re ya ikgantsha ke hopola a o ise e mong letsatsing lona lena la moqevelo ha ke le ka ona ka mona ka bamba thatsita sports arena jwale ke motswalla ka ge re qoqe jwalo maganga mona re qoqe le yena maganga mona jwalo o mpone kae kae ka lebaleng ka mane a ba fihla a ema pelaka mme sefahlo se kang seno sona ke ya se hopola bonnete gore ke ile ka bona motho ya jwalo a eme pelaka jwale mantsibua mane kapa ka la hosane ke hampolelela gore a wa tseba ke o bone ka ba ka fihla ka ema pelaka ka rena jwale bothata ba gore e be o ile wa dumedisana ke bofeng a ba itshela mme kelelelong yaka o gatla fela gore a e ka nna ya ba o ile a nka fela gore hae bo buliane motho ke tloa kere ke ya ba dumedisa kapa bo buliane motho ke tloa kere ke ya ba buisa a thenyane ke bo buliane ga re ikgantshe ae ga re ikgantshe empa o loketse o fe motho sebaka ga re ikgantshe empa nna seo ke setsebang ke gore nka o fa sebaka seo ke o setsebang kore nka o gaela rumo ya gago ka o beela ka ga rumo eno ya gago mono kaka ka o fa sebaka gore sebaka sa enwa ke sena eno yena sebaka sa gae ke eno enwa sebaka sa gae ke sena ga re ke re kobeng gore re motho e mong le mong ga wa o buisa fela ka nnete ya go bua le wena e be le go sweme empa he a se lo bana ile a ema ho latela ditaba tseo go ile nga dutlwa e ka e ka re bana ba tsama ba le bo babe ba bo babe di ba le ba raro ba feletsa ye mong ka e kae jwale yena ba salla mogao ma fahlanga mogodi tswane ke mo mohlasedi yenwa wa hai a ile nga mo atamela bana ba ba mbona ba se ba le pele ke ditaba tse seng monate.

ena kwa ha ene pa itseng ante metsotso ke yana mashume ya mabedi re ka taone ya mokokotlo horeng ya rona ya bohlano ha ke bone le ho bona hore dinthwetsa ka ditlang tumella ke e ka mane ka Lesotho Meteorological Services hey nthwetsa ka ke bona di solo phane letsatsing lena ntho ke yena enqakile mo ntho ke yena enqakile mona ke bona ya hana o tloa e ikentse le bela khupiso hey empa he ha re itlokomeleng ha re itlokomeleng o tse batho ba o shebile ka ntle ka mona mistepe se seng le se seng so seng kang move o mong le o mong o nkang o tse batho ba o shebile ka ntle ka mona ha o hlaeletse o le mahlong a batho ba bang re ka nna ra ya re le bobulane e be re ya re re ya ka maemo a rona ditabeng tse ding ba bang re re ya ka maemo a rona re le bobulane ditabeng tse ding a thenyane ha o lokela go be jwalo ha re ke re itlhompheng ha re ke re ipaballeng ha re ke re qobenye ditsela tse sa nepalang ha re ke re qobenye ho qoka le motho e mong le e mong ka ntle ka mona ho monate bidio ya thabisa ho monate ke thabo fela ha ke bone le ho bona hore ke tla leba ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi ntho ke tsena dimpaletse mo ka nnete dimpaletse letsatsing lena di itlhokela fela ba tsebang di itlhokela fela ba tsebang Shaba hantle na kwa ne pa itseng hantle metso ke ya le mashoma mabedi ka metso e mmedi fela le sekoto re qeta ona ya mokokotlo ho reng ya rona ya bohlano. Hori ma PC FM ya le khotlala gasola hantatai. Ho thewa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Ere hanako e memona ke nne ke hate hatele pele jolo ka ha ile la boraro ka tsela le mogwa ona ona o tsena ho di ma PC FM yena yona ke ya thota pina ke ya thota pina ke motho ya mokalo ka ntate mmuso mojela wena o ka mo bitsa ka gore ke brach o ka mo bitsa ka gore ke brach ke motho a ka mane ka thabatseka ka mane ena ke ya thuta ke atla

0: eno ke ya thuta ke ya thuta a re tle re tlatsela thuta jale e ba go tshwere jwalo di gankula tsa gona wena o ka editsa ka gore ke mmamogogong go tswa fela gore na o sebakeng sefe
1: mabula le gare ke mo gare.

ಜವಾ ಸಾಧರಾಮ.

0: HIV molatokeng ha o ja batjha dipetlele ditletse molatokeng. Eno ke motho ya mokalo ka brach ka pao ka mmitsa bua lo ntate mmuso mojela ke motho aka mona ka dibokunga thabatseka ho bona la hle talenta engata ya se gankula talenta engata ka mona ka thabatseka e ya mmamogorong e ga tshwela go nkela go tope ke motswalle waka ke tswe ke feta e ka enyatsi yaka
1: enyatsi yaka
0: Bosudu ba mosadi ke phehla mosadi ya ileng a phinyetsa monna ha ile magwenga e ba monna yeno o tla gutla ga le ba ba mo ga ngona a o ke mathata fela aga ha ka la phinya fela wa bona fela motho a sa kwaolla kubo a sa itsatsi he kwa motho a tenga a tloa sa ga o mpolaisa enyengwena hai ska mpolaisa wena ke tla iphumana ke ikentse bua metso tsenye mashume a mabedi ka metso e mehlano ga tla dimya mona a tlo hore nyana rona ya botshelela a thinyana ke phehla motho ha o ntse o mogata le ntse le qala ho dula mmoho a ha utlulutlwa go e ka nna yaba o ntshitse moya ha utlulutlwa ga e ka nna ba o ntshitse moya letsatsing lena kapa o qeta o ntsha moya hana jwale empa ere mosadi ya jwalo o bona a sa ipitsa ka fane ya bolapeng kwana sa ga ana ke a nyalellwa le fane o ne o tseba fela go etaba di sothile ke motlhang a tla qalella go jetsa gae o ntse o mpolaisa butle ka o mpolaisa monna towe kapa butle ka o mpolaisa wena mosadi towe ke motlhang o tseba ditaba di qadileng ga o ka bona mosadi ya ntse a ipitsa ka fane ya lenyalong o ne o tseba gore monna yeno e ba he o ntse ya mofa tšhelete ha o ka bona mosadi moga ngo ba ntse ba ipitsa ka difane tsa manyalong o tsebe monna yeno wa hae o ntse ya mofa tšhelete ha o ka bona sa a sa ipitse ka fane ya lenyalong a sa oetsa gae ka ke nyalelwe le fane nna ga ke be ke o bo se o tseba fela gore di sothile banna mehleng ya ntate go ne go e le monate
2: ba nkile jwetse.

0: ntse ke bua le ntate senyane o thewa ka mane ka tla sadilo mo ka makwanyane ka mane ya lo ntse ya nqabola mona go re nna ngwana mme ka re ke tshojwalo gabane ya moshweshwe o tsebe di sothile kasete ke ya disua ka nnete ba ga di sothile bo ka hota nngene mme che ba ga o tsebe ke mathata e shebe na go ya hoela pa itseng ga ntlametse se ke ya le mashume a mabedi ga tla di mme ha mona te ho re nyana rona ya bohlano hona le taba mona yo ke batlang ke ke re qoqe hona le wena na ke nnete ho re ba fukeng ke batho ba hlolwang ke matekwane na ke nnete hore ba fukeng e hlile ke batho ba hlolwang ke matekwane putse ena ya ka ke tena ke botsa tjena hobane ke ile ka etelwa ke mofukeng e mong ke ile ka etelwa ke phoka e nngwe banna ya nqoqela ditaba tse dinga tse ke ileng ka utlwa hore taba tse hore di isa ka ena butleng ke go botsa ba mamedi ba PCFM rena e fela e le nnete ke ke utlwi taba ena ya lona ya gore ba fukeng ke batho ba hlolwang ke kwae ena ya matekwane batho mafukeng ke batho ba hlolwang ke kwae ena e tala na ke nnete go ba fukeng ba hlolwa ke matekwane nomoro tsa mohala plus 266 599 56 le 212 199 56 ke ile ka etelwa ke motswalle e mong wa ka ya kileng a nyetela gale a nyeloa ka mona ka dikotsi nkile a nna ka o tlokela setori sena gore ke ile ka etelwa ke motswalle e mong wa ka a re ke ne o dule ke shebile kae kae bo thabeng dikotsi mane a go gona le ntho nngwe e tla e tsala mane thabeng dikotsi mane ke ne o dule ke latlhetse matlho a ka mono o ne a qala go nnyetela letsatsi le lona leno a tloa dikotsi mane a mpatla ba mphumana lapeng mane kwading jale a fitlha nqoqela a ntoela ntate fatshe mona ya togoile sa mokana e ka ke ntho e kang a gonta rectangle not rectangle triangle e le dikgona ditharo ka ntho e kang a mogogonyana tjena wa e bona jale ka odimodimo ka mane a re ka odimodimo ka mane ke modimo jale dipaketsi mona ke bo lefatshe ke boeng jale yena a di lokodisa jalo taba tsena tsa gae a re ga o ka sheba dikotsi mane nako e kgolo le e nnyane mogabulane go na le taba e tla e tsala dikotsi mono thabeng mono jale matlho a ka na sa sa fele dikotsi mono ka mora go kutlwa taba tse a na sa sa fele dikotsi mono ka mora go kutlwa taba tse wa tseba ke gaufinyane mona nna ke ne se ke nagana gore ebile o sa lebetse ditaba tsa gae ke ga e boetse ya nnyetela a nletsetsa a ntela mohala jale ga ntela mohala ore wa tseba nthwela e etsaetse yele e ne beng ko o etsa ka yona dikotsi mane ke re e tla etsang ai bo o so re etsaetse a re ka nnete e etsaetse ka re bua le bothata e ne le bofeng a re ka nnete ga ke le tjena e tlile ke kopane le modimo ka re o kopane le modimo wena a re ka nnete ke kopane le modimo bomme le bontate o so ka utlwa ga motho a go kopane le modimo jale ka ipotsa dipotso tse pedi tse tharo ka ba ka mmotsa ke rena ga o kopane le modimo o kopane le yena ka sebopeo sefeng a re ke ntšhafetse a re ke ntšhafetse gopola gore moetienwa wa ka o ne a ile a mpatla a ba ntsoma kwadimane a tloa dikotsi ebile a tsamaya le mora wa gae letsatsing lona leno na ba tsamaya le mora wa gae tse letsatsing lona leno nna ne se bile ke nagana gore o lebetse ditaba tsena tsae maoba mona ke ga ntetsetsa ntela mogala a re ntho ane ya ka e phethagetse jale ke botse ke re na gantle boleng ba gago o motho ya a sebedisang a matekwane o motho ya neng a sebedisa matekwane le gae ba gao sa a sebedisa o motho ya a sebedisang matekwane a re ke ne ke a sebedisa ka re ga o bone keng re di ne di utabotse ga o bone keng re di ne di utshwatlile na o ka dumelelana le nnaganka kare e tlile ba fukeng e tlile kwa e ya matekwane e tlile ya batlhola a tsheya utlwa monate a ka ntate bulane e tlile ke dumelelana le wena na ke nnete go ba fukeng ba tlholwa ke kwa e tala go monate na ke cousina
1: tlena ke dumelelana le motho yo wa tshojwalo ke mo fukeng ka sebopa
0: ee
1: ngwana mosadaka ke mo fukeng wa ke o tshwantse utlwa
0: ee
1: le tja modimo ke o rata rata
0: hele
1: ka ba ka ma tswana o la ga ya ka thabeng a khutlantsa le jwalo ke ma tswana
0: he bana lo
1: khosi le di nanga dumela ba
0: o ka dumelana le bona
1: e ya ntate
0: ke tsewe he ke tsewe he ke ile ka mo botsa potso e le bongwe fela ke rena ga o hlokomele keng gore di ne di utabola mohla nakong eo di ne di utshwatla e ne di utshwatla nakong eo ne di utabola ke ntho ena o neng o bona diketsagalo tsena tse neng di uetsagala jale ka mora go tloelele go sebedisa matokwane wa bona ko wena yo o kopane le sefatlhong sa modimo wa bona ko wena yeo o boetse o kopane le sefatlhong sa modimo na ke nnete gore ba fokeng ke batho ba hlolwanga ke kwae ya matekwane metsotso e leshome le metso e mene ge tadimme ga monate o rengyane ya rona e ya botshelela ge se go utlwile jalo paki ye nngwe e pakagatsa jalo ga ka nnete ehlile boholo ba bona nna ke tale monnyeo ke mo tsebang dimonta seponono.

0: Jolo ka hamatekwane e ntse le tlolo ya molao ka ha go naha ya Lesotho ho ka sebedisa. Tlohellang ho sebedisa matekwane. Tlohellang ho sebedisa matekwane. Hela ditlale tshwatla. Hey! Ditlale tshwatla. Nyane mmetse ditla o bontsha ntwe se ka ka letho. Hela wena, tlohella ho sebedisa kwa yeta ditla o tshwatla. Otherwise, re tla o fumana o le ka mane ka saka le hulu, ka mpolo-mpolo. O sentse o sesa, hobane ke tlolo ya molao, ka ha rona ha ena le Sotho. E le hobane, ho no sentse ho eleleditswe hore, di ka o bontsha ntho tse ngata. Ka nnete ha o no mamela ditaba tsa motswalle enwa wa ka, ka nnete ke la ka ukwa ka ka nnete ntse ya qoqa bo nnete ntse ya qoqa ka ba ka mofana ako go bane nka o fana ako ka mofana ako a nqoqela ka ukwa go bo nnete ntse ya qoqa fela ba nna moqoqo wa hae ha e ka ka taba tsa motho e ka ndi motshwatlidi ke mo khona ke ile nka mobotsa ha se a nqoqela re bile ke bone fa hlo sa modimo ke kopane le modimo. E leng yona taba e ileng ya ntshosa-tshosa hanyane. Ha ke tla keteletse bile ke qokile le yena gore na hantle o no sebedisa kgomo ya fatshe. O so bone modimo wena. O monate.
1: Ile wa thabisa ngwaneso.
0: O monate.
1: Ke thabo fela nna.
0: Neso.
1: Sa moya tatlo ya ka sponono.
0: O tsebe ke bese ya motho a le monnye. O tsebe ke bese ya motho a le monnye. It's making me see a mutuale munye.
1: Hi. So
0: I'm chatting, you know, that you have to be a good one. Ah, I'm chatting. Here, you got a chat. Wetse suuka pula madiboho gospel choir udima PCFM tsena heke tseneng diratwa bualo ke moholwane waka a u buti thabiso dilopo bulane ka mogwaneng a bitswa ka teng thabiso dilopo bulane ana ka o tlatse ka ntsena o tsebe a o no le monnate ya hampe yare ke mathe ke hlwelle thaba bosibuye ka udimo se hlopa se teng se neng se bitswa bualo Black Arrows ka mona.

0: bana mosheshe wa pele le ba bana nga sebetsa le bona ba sietse basotho ba ka jeno na hae mandoni e metsi a mangata e letsatsi le moya tse hlokileng e kgahlehang ka matsarang ka tsarang empa bana ba sotleile ho feta ditšhaba tse ngata tse kekeng tsa lekano le lesotho ka mandoni.
1: Jolo ka ha ke hlokile ke le mamela ka mehla mme ke kgahlwa haholo ke tsela eo le Emmanuel Land ditaba ka yona. Ke thuto e kgolo eo le fang setšhaba sena sa borona. Mme ka nnete ehlile ke karolo ya bohlokwa haholo eo le etsang. Le kenya letsoho le tlotlometsa kgala ka mokgwa o moholo thutong ya setšhaba sena sa borona. Hobane puso ya setšhaba ka setšhaba na yena ya rona e ntse le lesea.
2: O di bona go tlo bolaya naga ena, go tla bolaya mebuso, go tla bolaya party e nngwe le nngwe e tlatla ntle le go mmuso ona wa rona o gotlhe o be decisive ka gore go thibela taba ya bobodu ga bona kena. Bobodile bomenemene go tlo gaola naga ena na maoto, go tla goba mebuso, ga gona mebuso o tla thusa go ntse go na le bobodu. Ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona na bogaile jang, bogaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua e ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo boleng teng bo jwang.

0: Mamedi yere ke u dumedise ho seng hona ka jeno kgwedi ena ya Mphalane na le matsatsi a le shomele metso e mena selemo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng re kena le naneo la ditaba ujwale ho seng hona kwano PCFM lenaneo lena le tla kwena manta ha o isa labohlano ga gora gotlhile ya botshelela ke lenaneo la ditaba le o fang ditaba tsa ka hare le ka ntle ho naga mmehemo mamedi re o fe le diphuputso gore na di le pang ho seng hona mme ka kotlologe moamedi go seng gona jalo ka ga e le laboraro tsena ka jalo ka ka metlha moamedi go tloa dilemolemo wa tseba gore ke tsatsi leo ka lona le tlhauweng he moamedi ge kalang ka tlhabollo re ba leng date diau motšhaba e ba ena a tla re fa tlhabollo e le motlhabolli wa rona go fela o le jalo le ka jeno moamedi nna le bitso la ka ketla le fo motutse ke mswati ke mošhengo wa shabalala ke tlo ba le wena go tsamaisetsa lenaneo lena ke sebetsa le thabelang tau ka jeno ke ena a tla bantsha re balela ditaba tsa metsotso e masome a mararo ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e lesome le metso e metlhano ka morago ra ya bosupa ge tla thitha le ena goreng ya borobong ka gore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong mamedi mme lerato o tla kena sentse go tla re tswela pele le ena o teng he mamedi ba tswela pele le ntate motšhaba ka gore fa tlhabollo mme he go fela o le jalo he mamedi ga ke entse tsena ke se ke beile le namola ge tswela pele ka ditaba tsa rona thea tsebe o mamele gobane ditaba tsena tse tlo bua mona di botlhokwa go wena di botlhokwa le go moloko wa gaeno di botlhokwa le go batho ba o phelang le bona o ka boetse gape-gape he mamedi wa ba phetuo ye fetolang batho bao go ka go thweng ke ba gaufi le wena ntate motšhaba e re ke wa mogele ntate le ona o dumedisa go seng go nana
1: ke a le bona ntate motšhutse ga ko o dumedise ke dumedise le ena mo mamedi go seng wa letsatsi ge a leboa le thapelo yo se re etseditswe ke bishop tebatso wa bana ba molapo ge a leboa ntate ge mmoo gape ntate motšhutse jalo ka o soboletse mme lerato o tla kena sentse re tswela pele ge moo re ntseng re bua ka ditaba tse botlhokwa gagolo ka nnete gobane jele taba ya lelapa ke taba e botlhokwa gagolo batho bana ba babedi bao e leng banyalani ke taba e kgolo gagolo re na kamano ya bona ke ya mofuta ofeng ge buile ka taba eno ya dikamano pakeng tsa banyalani kapo pakeng tsa baratani jele gegeng hantle-ntle mabaka e ntseng gore ebe o go rata motho yo e o se phela le ena kapo motho yo e o nang le dikamano le ena mabaka ao ke a feng ke ditaba tse re buileng ka tsona beke ya go feta jale re tlo kena potsong e nngwe e botlhokwa gape ndate motutso bane jale taba ena ya lerato ka ga dikamano ke nngwe ya ditaba tse se re ithutile gore e bonagala e le taba eo ge sa e utlwisising ka moo ne re tlameya go e utlwisisa ka teng mme jale ba ge etsa diphoso ge be re qeteletse re le boemong ba tlokotsi kapo mo se re ipeile tlokotsing jale go momamedi a ka ratang go utlwa ditaba tsena ka botebo bo feletse gobane jale ge dio mona ge tshwara mona le mane ka baka la nako nale motutsi go na le buka e se ke e ngotse e amanang le taba tsena tsa dikamano buka eo e se ka fumaneya batho ba etsa di-order-a tsa yona ba se batlang leetsetsa nomorong yaka gabe ba e batla e bua fela ka go haha dikamano kapo re kere ka e ngotswe ka segoa e bua ka building rational safe and healthy relationships go haha dikamano tsa boinagano bo itshitleileng godima dinnete godima polokego le godima bophelo bo botle ke tabe botlhokwa ka o fetisisa e eno ntate motutsi jale ga re ye potsong ya letsatsi la kajeno ge ntse re ntshetsa pele taba ena ya lerato ka ga dikamano potso ya beke fetileng le le gore na mabaka ka setlhogong a gore o go rata motho yo ke afe tsatsing la ka jeno ge re na motho eo ye o keneng dikamanong tsa lerato le ena na o fela a tsebana wena o le motho o thabela gore a o rate jwang na wena o a tseba gore na yena o thabela o mo rate jwang tsamotutsi taba ena lerato it's not one way ha se taba yeo e shebana le lehlakore le le leng fela la go jwele emong a etsetse emong ha emong yena ho sina leo a le etsetsang emong ha ikala e ba le gato fela ge a gatana e setlamea mahlakore ka bobedi emong le emong a nke boikarabello na o fela o tsiba ka botlalo hore na motho yo yo leng dikamanong tsa legato le yena na o fela a tsebana o thabela a o gate jwang na wena wa tsebana yena o thabela o mogate jwang le motho le ha o ka ba hwathwe nthwetwe motho ha o se ithuta ka yona o tla fumana hore e hlile o na le tsela ya batlang ho gatwa ka yona tsela yeo a batlang ho gatwa ka yona kapo a thabelang ho gatwa ka yona ha o ka ba e fosa ha o tsotele na o go mo gata ha kae ha a tlo kgotsofala hona le ha o qoqa le batho e ka ba ke ba ke banna kapo ke basadi ha o qoqa le batho ne di mthutsi o tla utlwa hangata motho e mong a hlile a sa kgotsofala dikamanong tse a leng ka ga tsona jele ha sa kgotsofala tjene utlwe enwa ya nang e kene dikamanong le yena a ikarabelle a re ga ke utlwe na motho enwa o lla kang gobane ke mo etsetsa 1, 2, 3 ba tsa nete motutse o ka di etsa dintho tseo o batlang go di etsa ko re na o di etsa go mang na motho yo e o di etsang go yena na ke motho ya thabelang gore o mo etse jwalo na ke motho ya thabelang gore o mo etsetse jwalo kapo o na le tsela ya thabelang gore a gatwe ka yona go na le ntho tseo o lokelang gore gore o tlo mo kgotsofatse o tlo di etse ga o sa di etse motho eno le ga o ka batho o itetse o ntsa sa tlo kgotsofala mme ga motho a sa kgotsofala ke a o tiisetsa ntate motutsi dikamano tseno di tlo thefulela mme dikamano tseo ga di kala di thefulela re se re tlo ba le diqholotso tse ngata ka ga dikamano tse jwalo gobane fela motho ga a sa kgotsofala matshwao ke a feng kapo re tlo ba le ditlamorago di feng tsa ga motho a sa kgotsofala motho a sa kgotsofalang ntate motutsi ha ana tshisehelo ha ana sepheo motho ha sa kgotsofala ha ana boikitlaetso hobaneng boikitlaetso ge bo fumana matleng a ha re kgotsofetse jwale ha re sa kgotsofala ge sitwa ho ikitlaetsa mme motho ha sa kgotsofala hape ebile emong wa tloela ke lebaka leno tla bona motho e mong a sa sena taba le wena a qadile a na ntse a bonala a na le taba le wena jele a sa bonala a sena taba le wena a sa lentswe la se ana ga rere motho a iasoleita ke ga rere ka sesotho ga a sa
0: itsheka
1: thaja a sa ipella thokwana le wena motho a nantse a bua o bona a sa bue fela o tlo makala gore ga a na le batho ba bang o a bua ga a na le batho ba bang o a thaba ga a na le batho ba bang o a bonala gore o kgotsofetse mabaka a be a le teng taba e ya legato ga se taba fela eo ga re itse ke a o rata e ba jwale go so o lekane jale go so tlameya go bonagale ka mesebetsi lerato ka bolona le e leng la nnete le tla bonagala ka mesebetsi ya gore na gantlentle boikemisetso ba gago ke bofeng ga o go rata motho le mabakale a o a tshetleileng gore o go rata motho a tla bonagala mona mo re seng rere na ka mo motho yo a batlang go ratwa ka teng na o fela o ikemiseditse go bana hona le tabana te mutitse mona hore kana ko ngwe o tlo fumana hore motho yo ya reng wa gata o boleletswe na a gate jwang putso ke hore na na yena ka boena o ikemiseditse ha sna bo ikemisetso bo
0: ho etsa ba ikemisetso ba hore na a gate jwang
1: bo ikem ha re qale ka ena ya
0: ya gata
1: ya gatwang
0: ya gatwang
1: yes ha re nke palesa palesa o na le tsela batlang go gatwa ka yona jele thabo na ko re na thabo yena o ikemiseditse go gata palesa ka tsela o palesa a batlang go gatwa ka teng mme ha eba bo ikemisetso bo le sio mabaka a etsang go be thabo ha na bo ikemisetso bo ke bofeng jele ke mane mo go tla gokela tabeng ya gore ge itse legato ka bolona lebe wa tikong lebe wa tikong ka hore ge tsebe go netefatsa hore e fela e le lona go bana o ntso ka nkeya hore o a gatwa a thi o tlantswe o ntso ka nkeya hore o a gatwa a thi motho enwa mabaka ha e a ho gata ke mabaka ao a itshebileng boyena ge tlo gona ho mona mana mo o songo phatlalatsa wena ya gatwang hore na o batla o gatwa jwang ka hore na o fela a o gata jwalo na ke bo ikarabello ba pele ba ya gatang hore a gate yena ya reng wa mogata ka tsela a batlang lo hana o thabela ho gatwa ka yona e ge ge a mo ele melegato ha sa le teng melegato
2: Ndete mchaba, ndete mtuizili mwa medhi, hai.
1: Khali buwa.
0: Good morning, me.
1: Khali buwa. Putu ya huna, melegato, kia hure na, fela batu baba remba ratana. Na emu mutseba, na emu utabela, huratu ajwang.
2: Okay.
1: Yele resheba, batu wana wale wabi. Sebile renze, moshala, Renkile mabitso a mabedi la palesa le la thabo palesa ke eno wa iphatlalatsa hore na o thabela o gatwa jwa na thabo na buti thabo yena o na le boikemisetso
2: ba o gata palesa
1: ba o gata palesa jwalo na o na le bogone e lo re bi karabelo ba pele ba ya gatang ke ba ho phethatsa lo ho ba le thasello lo ho ba le boikemisetso bane bo ikemisetso thaselo bogone ha di le teng ge tlo bona ha motho eno a fela etsa jwalo ha go utlwena eno ya gatwang yena bo ikarabelo ba ha ke bofeng ke ba hore one motho ya gatwang o na le tokelo ya ho phatlalatsa ona o thabela ho gatwa jwang ke re ke tokelo ya hae ha ha o e moetsetse favor ke tokelo because wena o itse wa mogata nna o itse wa mogata o ke ke wa gata ngwana eno wa motho ka tsela wena o batlang ka teng yena a sa batle ka teng ha o qala o gata motho ka mo wena o batlang fela e se ka tsela yena a batlang ha ona mo kamano eno ya me ke tlo ba le bothata
2: jwa
1: amanga mabaka etsa go ebe nna de motho tsona tsena ebe manyalo ha a tsitsa kapo e risque ka re manyalo ba nwele ena le nyalo a sentwa go
2: dikamano
1: ntwetsa go be dikamano tsa gona ka ga le nyalo ha di a tsitsa ge o na gana le mathata e so le nyalo le na le mathata ena o ge u tlontso tshe le nyalo le na le bothata ka nnete ha se nnete
2: ha jwang
1: ho bane le nyalo ke sitsi se theweng ke monga sona ka mabaka a hae e ke ke a go hona tsena sitsi se seng fela e re ke ke etse mohlala fela ka sitsi se seng se teng ka gana ha re nke sekolo se seholo sa secha e ke ke a go o le mmele ga tona tsena e bile o sa kene sekolo hona teng e be o sori a o university eno e fedi ho fedile ka yona o le ma ko go tlo bone ha o kene le sekolo teng ha o sebetse le hona teng le ka ba o seletsa teng fela ha o mo ho etswang diqeto batho ba etsang diketo ke bona ba ka e kwalang e se motho fela a ba sa ga ho fedile ka pa ba sa re PC PCFM mono ao ha ona mo yang redi weno sentse ke bona ho fedile ka yona hana o mang jele ena le nyalo ge tle re utlwisise hore ke ntho a monga yona ha ere rona ha re na le mathata ke kene ka haga yona ebe jele ge re yona ena le mathata ena le mathata jwang ha ile hobane batho ba tla ba le mathata ke rona jele mana mo gereng na o fela o tseba e o mogatang o thabela o mogate jwang ge ge bo hlokwa taba yeo yena a tsebe hore na wena o thabela o gato jwang ka nnete ha se boikagabelo ba ba nna mme le gato gore ba le kgotsofatse le le basadi ba etse dintho tseo le di batlang le le basadi le lona le na le boikarabelo ba gore banna le bona ba na le tse leo ba batlang go gatwa ka yona ke tle ke re monna e mong le e mong tsee ka ge banna monna e mong le e mong o na le tsela ya thabelang go gatwa ka yona ke mosadi kapo ke motho ya keneng dikamanong le ena ene ga o ka mo fosa monna eno o se ka ba nana go monna thabo o tshwana le thabang o se ka ba ga e be o la gatana le thabang leetong la gago la dikamano ya ba o tlela thabo ka tsela o ne o tlela thabang ka yona o ka nna fumana gore ga o loke gobane thabo ga se thabang thabang ga se thabo palesa o ketswa motlela jolo ka nthabiseng nthabiseng ga se palesa palesa ga se nthabiseng mme legato o kageng
2: tabenengat
1: re nne re tswele pele ka tabe ena gore taba gore na
0: rere ke re botse monafela hangata mohlomong ke gola khutlwisisong ya motho ya mametseng mona mo buang ka karolo ye e batlang go ratwa kapa ye e lokelang go ratwa gore ke ditaba tse go ka thweng di a tshwarega ga ke bua ka ditaba tse tshwaregang tsa gore gore e be wang rata koo o nrekele koloi e mabidi a matenya e jwang e jwang e jwang jalo ka ga gore motho loketse gore a bontshe gore na motho enwa mosebetsi wa gae boikarabelelo ba gae ba gore a rate na ke bofeng ke ditaba dife tse o buang ka tsona a na ke tsona tseetse gore di bonang ka matlho tsa bo gore ke tlhoka o mpalamise terene ke tlhoka o palama sefofane kapa ke tlhoka o nrekele ntho gadi e kana ntho setsha jalo jwalo
1: ke a lebona le
0: motsi
1: e bohlokwa e re tlisa mogatlhelong wa boikarabelelo ba bobedi ba batho bana ba ratanang gona le a ratang gona le a ratwang eno ya a ratwang ga e se ka ba fela o a ratwa ya ba ena ga a rate e le gore ga a qala a ratwa ke eno ya mo ratang le ena a rata eno ya a ratang le ena e se fetoa moratuwa e se fetwa ya ratwang ha yane ya ratwang a sa fetwa ya ratang ha ine paetse e bile e feletse e phethaetse e lokela gore e be motho a le mong ona le maikarabelo a na a mabedi ba gore o a rata e bile o a rata le enwa e mong o a rata ibile wa gatwa e tlampele bobedi mba batho ba babeng ha re tswele pele ka thabo le palesa e tlampele ho palesa e tlamebe o gata thabo e sebe o gatwa ke thabo le thabo ka tsela e tshwanang e tlampele e tlamebe o gata palesa e se o gatwa ke palesa batho ba kenang dikamonong tsa legato ha ba ka di atamela ka hore e mong palesa ebe yena o ka ga kamanenwa hobane a gatwa jale thabo yena o kene ka ga dikamano tsenana ka kukiswa go ko bane a gata hona le phoso e tloetsa la mo thabo hona le ntho tsa tlo gona ho dietsa ka botsa tlo fana ka tso ebe ka nqane palesa wa amwela but thabo ha yena sa amweli palesa ka hore a fane ka manwenu e tlo ba bududu e tlo ba bududu ho mang ho thabo
2: thabo
1: ho ba ni vele yena le yena ke motho ha amweli ha na lokela ho gebe ha fane wa amwela le yena ha amwele ho ba ni ya fanang a mo fa ho ba ni a fuwe o fana ho ba ni a rata ho fana ke dimela taba eno ha re ka ikwisa mono e tla re thusa e tla ga re gotla ditabeng ge tla boela ge nne ge tswele pele ka gore na hana boikarabelo ba gona mona mo e leng taba gore na ke rata ka tseleo motho yeo a batlang go ratwa ka yone na yena o ngata ka tseleo ke batla go ratwa ka yena ge tla tla go utlwa metau ha re balla ditaba ge tlo mo mamela a re balle tsona ka leleme le monate la Sesotho.
0: Mamedi re ha metsotso e le mashome a mabedi a metso e re bontse na re fraletse gora ya botshelela re fraletse gora ya botshelela re sentse re ha ba metsotso e mashome a mararo e sebile le mashome a mararo ka mora gora ya botshelela mme mamedi re itukisetsa gore re tle re fumane ditaba tse qala letsatsi seo he mamedi re tlotla ge di balola ke thabelang taba ge he mamedi re sa lokisa ntho e fokolang fela ke re

0: Ke a leboha Matutsi, moemedi wa PC, ke a o dumedisa. Sepolesa sa Aforika Borwa se nehelane ka mmelaelwa wa polao ya batho ba bahlano ba Fobane le Ribe. Modisana Sekwala ya dilemo di 50 wa maputswe ha Mathata ho sepolesa sa Lesotho le dibohong la Maseru Maobane. Sekwala o belaelwa a ne a thunyi bafu ka 2024 mme o tshwerwe ka tshebedisano mmoho dipakeng tsa sepolesa sa dinaha tsena ka bobedi le mokgatlo wa matjhaba wa Interpol. Tlalao e re bosiu bo lelapa la e mong monghadi Kgalane Nalane le tla thungwa. Baetsi ba diketso tseo tse soto ba ne ba kge peterole ka dikupu Maputswe. Ho ya nngwe ya dikgwebo tse rekisang mafura ba nto ya Fobane ho ya tjhesa dikoloi tsa monghadi Nalane. Ke ketsahalong eo mo molekane wa hae eo e neng e le moimana kgaitsedi moqhubi wa terekere le badisana ba babedi ba neng ba thunyetswe lefu. Ho sa jalo sepolesa sa Lesotho se re sentse se tswela pele ka dipatlisiso hodima nyewe ena ka hwena le babelaelwa ba bang ba tlalogang ba ne ba balehe. Letlole la Kgosatsana se na temohato se iso la Shweshwe ya Moshweshwe ka kopanelo le setsi se thusang bana ba tlokotsing sa Leratong Roma le nehelane ka mesangwane ya bohlweki le ditlhoko tse ding tsa sekolo go bana ba metse ya Roma. Puisanong le PCFM ngodikakaretso wa letlole lena Mofumahadi Mampeng Mpeng Molefe Mokonyana o itse mosebetsi ona ke karolo ya letlole ya o tlikgutlisa tshepo go bana ba tswa malapeng a tlhokang ka go ba gatlhametsa ka ditlhoko tsa bona tsa mantlha gagologolo tsa sekolo e le go ba thusa le go ba tshehetsa leetong la bona la boithuto. O itse letlole le thontse setsi sa Leratong jalo ka molekane wa lona go etsa mosebetsi ona ka lebaka la tshebetso ya sona ya go ntlafatsa bana ba banana go ba le boitshepo le go ikemela. Go sa le jalo gona mosebetsing ona bana ba banana ba ile ba boela ba tlhatlhelwa ka malebela a go tobana le diqholotso tse agang lenyalo la bana ba tlase dilemong le bogatshane e ka sitana le eletswa gore ba itlhokomele. Mokonyana o phethetse ka gore mosebetsi ona o ne o reretswe go tshwaya letsatsi la matšhaba la ngwana wa ngwanana leo ka molao le ketekwang ka la 11 Mphalane selemo le selemo e ntse e le o lemoa ditokelo tsa banana le o anetsa temoso ka tshireletso ya bona. Ho tsedile letlole la dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya ona Nthati Morosi le mongodi e mogolo wa lekala e ka sitana le bahlanka ba bang ba lekala ba gakotse dipuisano tsa matsatsi a mahlano go tla tshotlha leano la lekala la selemo sa ditšhelete sa 2027-28. Dipuisano tsena di tshwaretswe mogalesuku mme ke karolo ya dikopano tse kopantseng bahlanka ba bogolong le ba bankaro lekala e le go tla tlhatlhoba dikgolotso tseo lekala le tobaneng le tsona e be banka karolo ba tlatla ka leano la dilemo tse tharo leo lekala le ka lekeng a ntshebetsong go intlafatsa. Go feta mona dipuisano tsena di reretswe go matlafatsa tshebedisano dipakeng tsa mafapha ka gare o lekala e ntse e le go netefatsa gore lekala le fihlela setshwantsho sa meralo ya lona. Dipuisanong tsena batlhanka ba lekala ba tla boela ba lekola mafapha a tlhokang go ntlafatswa le gore na ke a feng a lokelang go shejwa ka sehlohong. Ha re diphethela ka tsa matšhaba re sheba America. Dwayne Kifidi Davis wa tloletse go hetla dilemo tse 40 go isa bophelo botlhe tšhankaneng ka morago fumanwa le molato wa go etelela mommori wa polao ya kgalala ya mmino wa hip hop Tupac Shakur dilemong tse 30 tse fetileng. A di akatlholo ka lekgotleng la Las Vegas, moatlhodi Carly Kenny o itse motlosiwa wa moile lelapa le balatedi ba Tupac yao lefatshe le kajeno le ntseng le motlotla. Kifidi Davis ya dilemo di 60 o fumanwa le molato wa polao ka sebetsa ketsahalong eo ya la Super Lwetse 1996 mo Shakur a ileng a thungwa ke sehlopha sa ditlokotsebe se waneng a se eteletse pele mme le a sa ka mothunya ka boyena o fane ka taelo e jwalo. Motlosi wa boetse a bolela ha ile a nehelana ka sethunya se sebedisitsweng ketsahalong eo. Shakur ya neng a le dilemo di 25 halefu le tla mo kgaoletsa le ka jeno o ntse yang kwa e le qhoko ya mmino ona wa hip hop lefatsheng ka bophara. Re diphetela ka tlhaloso ya maemo a legodimo go seng gona le kwaetse bogolo ba dibaka go phodile ka pula e itjadileng e ka kgamang le diaduma moya o foka o le bobebe go isa ba magareng go tlhaya leboya bophirima. Mogodi le ona o ka bonwa dibakeng tse ding go seng gona mme go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka bogolo ba dibaka go be magareng go isa go batla go futhumala empa go phole go isa go ba magareng dibakeng tse ka maloteng. Ga morago go na le monyetla wa pula mona le mane e ka kgamang le diaduma. Empa monyetla o jwalo wa diperesente tse 30 wa eketsega go ya go diperesente tse 40. Tsena ditaba di felela mona tsa Seesemane di a latela metsotsong e 15 ka morago gora ya bosupa.
1: Molato wa nka di-gaftini tse tharo le botlolo ya metsi molato ke
2: ebile ke kopa le go kadima ambogela
1: o ntse go ya go kae wena monna
2: ke o lata tšhelete yo ntate a e romeletseng go tswa aforika borwa
1: ke o lata tšhelete ka di-gaftini tse tletseng malebota di tlo goma le pele o fitlha moo flogo ntate wa gago ga a tsebe a ka go romelela tšhelete ya jena ka mpese o ntse o lela beng mo o dula se-gaftini seno re ja mojana tšhelete e tla jena ka mpese
2: hele o ja gantle ntate mogolo wena ja tseba o botloding ka ka o fe
3: tlogela go sokola beng ka wena sebaka go romelela tšhelete ba le ka ntle go naga ebe e kena ka gare akhaonto ya gago ya mpesa ba ka o romelela tšhelete ka mokuru mama money maizaga le hello paisa Vodacom Mpesa, changing lives.

0: fitla Cape Town e ne hile o ntshitse ho bana a re ke batla ho leboa ka tsela e kgethileng ntse ke bua ka boikarabello ba ya gatwang jele re fetele mona mo motho enwa ya o gatang jele hona le mas nang bogone ke mane mo gereng jele o a bohaha o trainer motho enwa o a mo ruta re ke seise lentswe o a mo ruta ha o mo ruta ha o mo tinehele o tlame o be le magabane a o tseba o ruta jele o tlo fumana ka nako nngwe o ruta motho enwa o mo fumaneng a sa ntse a le mokana tsatsi la pele ha a sa e kgone o so mo tinehetse o tinehela jwa motho o mo ratang se re sheba wena gore nna wena wa mo rata obane motho ena ga be wa o rata o thabela a o rate ka tsela eno o batlang ka yone e lokela e be le wena wa mo rata o tlo tseba gore o mo mamelele ge gotlela lengolong lane la bibele la bakorinti ba pele lerato le na le mamelelo le na le gauhelo o ke ke wa lebelela ngwane no wa motho ore a sena ntho eno e batlang e be ga o tlo mo gauhela o tlo mo gauhela le sebetsane le gore jale a tla qeteletse a na le bokgoni ba go etsa seno nna le gape o ka reng ditabeng tse
1: tate motšhaba a tseba gangata e tlile re focusa gagolo gore na re batla go etsetswa eng e seo gore na rona re ka kgona go etsetsa batho ba bang eng jale tabe ena ya lerato ke ya utlwa e batla botlale bo tlhoka boqhetseke gore motho eno ga ntse a etsa gantle a nna phaphathwe le hetla gobane e mofa mogolo wa gore e tsa gagolwanyane titisa gona mone mo o tshwereng teng ene ha titisa o kgona gore a bone a o etsetsetse dintsentle go feta tseno tsena sa ntse a o etsetse jalo go modia moya ka go se motho o letse ka go sego le ena o mo arabele ka go mo rata ke a gola ebile ga golo tlhakogo la gona bomme ge rata go etsetswa go feta go etsetsa batho ba bangwe gona ge batle ka dipolelo tsa bore he ke a leboa mokwenaka ke a leboa tlentata bana ba ka ke a leboa kore ke dibitse di feleletse mono empa gonkeng kgato o tlo fumana go bomme ba letle gobane o tlebentse e le ga kena ga kena ga kena ke mona mo motho a tla e tlhokela botlhale gore ka nako nngwe ntho ka arabelang tlhoko ya motho ka yone a setšhelete fela ga o se o le botlhale ga kalo o a tseba gore motlho mongwe o rata le mofuta o itseng wa dijo o ka mo etsetsa tsona tseno tse sa tlwaelegang go di bedi le teng motlho o mongwe o rata fela le go ena a ka tsamayla thabeng ya ba lesheba dinonyana leshebile o ba le botlhale bone o tlhile ga o se o tlhile o rata ntho e tlhile o e rata o ba le maneri ya yona gore na ntho e nka e akofisa jwang nka e etsa e bentle jwang gore le babedi bophelo bona bo lenolofalele e tlhile e batla batho ba babedi ba itsetsitseng ba ikemiseditseng gore ke batla ke rata motho eno le motho yo aneno o a rata and-e ga o rata go arabela lerato leno e ba ntho e bonolo
0: yes jele ke tlatseletsa mme lerato ga o so o etsetsa motho eno ga a sa o etseditse ntho ono e batla jele o mo leboa ke tse o tla mo etsetsa ena e a rewa
1: okay
0: ga se ka bona fela o so e re e relle le ntho a o etseditseng yona a tsebe gore ko obane o moleboa o moleboa jalo gobane o re ka nnete ke kgotsofetse a tsebe
1: a se ka bona fela o so o thabile tsatsi ne o fiela lebala la gagolo
0: wa upa
1: mantho o thabile a kakang ga a tsebe na ke eng
0: ga a tsebe na ko obaneng
1: o ska mo hopolela
0: obane e kotsi dikamano tsa legato ke ena go hopolelana o fumana gore o sona ne ntho e kwana e seng yona empa ga o mo jwetsa o kgona gore a tlakelwe gantle gore o taba ele jalo o tlo bone ntho e thweng motho motho ke ntho e phaphang ka tlholego ntle le mo o fumana gore jale e se thefutse ke maemo a
1: bophelo
0: motho ke ntho e ratang go e tswa ntle fela ga o ka mo phaphata lehetla ka tsela ya thabelang gobane le teng ga o mo phaphate fela ka tsela e batlwang kwena tseba ke lebake lene ke reng dula o tsebana yena
1: ga
0: na o rata jalo o etse ntho eno a e ratang o tlo bone ha e

0: etsa melemo ho ba nwele o tlalwa ka matla o gothetse ntse re bua ka boikagalo ba oge wena ya re ngwa gatwa ya senga phatlala ditsena o batla o gato jwang mona ntse re bua ka boikagalo ba ona o lokela o etse jwa
1: e ya ntate taba ena ntate mo tshwa ihle ke a ikwa ihle ka sirela batho ba bangata ya hore motho ha yentse ntho e mo joetse hore na ihle o thabetse nthweno hobane ke mona mo ereng kana ko ngo ha sa yetse ibe wa kwata o so sa yetse 1 le 2 le 3 empa motho ya nona sa tsebo ga haetsa rwalo
0: ihle o thabetse
1: hobane ha wa ka wa arabela jolo ka motho a thabelang ho etswa rwalo jolo ho bohlokwa hore motho ha hata se ke ga bua fela ha hata hampe ha hata hantle mo ikoko ya mona motho yo no ha tsa maile tjena na ihle o mphihlile o moetse o mohlokomedise hore ihle ke e rata hona ho etswere tjena
0: antla go jolo engwe hape ke ena hore e ke ke bone le kotsi dikamanong pakeng tsa batho ba ratanang ha o lo ha re bue ka eno ya gatwang wena ya gatwang ke motho yo wa o gatang o lokela momo o thuletsa motho yo o lokela hape o batlane le nthwengwe le nngwe ntle antsa yetsa
1: e senyeng
0: ka tana le nthwengwe le nngwe ntle
1: antsa yetsa
0: e siempe wa tsiba hona je di ka monong batho ba bang ba katana lo rena motho a ha yo ntse a itsa
1: nyeng o fokola kae
0: o fokola kae gore a ka tswa le busibo
1: a dula fatshe
0: a dula fatshe a shebana le phone
1: a di hlahlamisa
0: ha o ka sheba o tlo tlhola ntho tse ntle tsa ka di fumanang ka moo o batlana le tsena tse ntle
1: tse mpe
0: ene tsa mo sheba motho ya batlana le ntho tse mpe
1: kwa di
0: fumana na ha di fumane that's one two tse nyontshana ha tlo nyonya ho a me amang
1: ene ha tlo nyonya ntho tseno tsa di fumane ka fono o tlo nyonya motho
0: o tlo nyonya motho ene o bakela yena
1: botlhale
0: ke a nahana motho yo mo a ka nnage hele jalo gore motho o ke mo tlwele ena nna tswele pele ka ditshilatse gege legato ke ntho ya batho ba bohlale ha o le bohlale o ipaballa batlana le ntho tse ntle tsa ntsa di etse e nngwe le nngwe e o tla e bona motho o letse ke a o tiisetsa ha o ka phela jalo le yena motho eno le tsena tse mpe tsa na ntsa di etsa o tlo bona a gutla o sa tsebena kore e tlo ka ke magic gobane motho yeo o dulang o batlang ntho tse ntle tsa di etsang wa di eketsa ha di eketsa ho fokotsa tsena tse mpe kore o tlo fumana o maemong a mang ha o hloke le go bona o tlo mogalemella taba ya o fihla bosibu wa opola beke fikeng gele gage motho o mo ratang mabaka o mo ratelang ona ha o ka mo rata gobane wena o batla o una molemo ha o tlo di etsa dintho tseo gobane o tlo sheba ntho e nngwe le nngwe e molemong wa gago ga ke etse mohlala wena ya ratwang motho eno a o ratang ke motho a tlwaetseng le o fitlha bosibu ha o tho fihlile ka pelenyana o fitlha ka 12 ya bosibu jale ha o batla a fetowe qala pele o mo hlokome ska mo jwetsa bobe ba o fihlha bosibu dikotsi hona tjena ha o fihlha bosibu tla etsela hela motho ena o moholo enwa kgala e phela nthwena o a tseba na a ka tswa le kae gore a bolokege ha o nana ha a bolokeya qalella o mo jwetse botlhe ba o fihla ka nako mo jwetse melemo ya ho ba teng hae ka nako ene ha o mo jwetsa nna ke ke re me legatong ntate motutsi mo e leng batho ba babedi ba ratanang ha ke so bone advantage e kalo ha o ruta motho o mo ratang o fapane le mane sekolong ha o ruta titšhere e ruta ngwana ba sena dikamano tsa lerato e le tsa gore kamano moono ke ya gore e mong ke titšhere e mong ke moithuti hona ntho tse ke kentsa etsala ka manonyeng but we ha ona felicitisa ha ona dipelo tsa hore le skela itsa tsena letse pele motho yena ona le monyetla hore o ka mojwetsa kana go tse itseng tse o seledisa monyetla wa hore
1: go
0: khatse ma go afi ha o mojwetsa ntho no batlang a yetse mojwetse o mo thusitse go khatse mago a hore a thabe a hore a gotsofale ene motho eriki ki be ka tsile e bubebe ndale mtutsi ke le bakala no tla ukwa basadi bage he ba nna ba aputa hona tsena ha o ka itsela 1 2 3 tla ba sa aputa ukwa ka ka o gekela 3 a ke wa bona ho bona ntho e tsaitseng e mogotsofaditseng ke re ha ona ntho batlanga yetse mo etsetse ntho tsa ne tseo tse ba go di phamisa gotsofalo ya hae jele mo ne ko sheite kana ko e ha ba ona no go tlo bua le yena o so mo halifetse ntwe na ha o ya o fitla bosiwa ke rate hona tsena o kwala o tlo o sheba mahlong even ntwe no ntse e bua ntsa sa process ho sa sa ntse la pele ga yo
1: ha o lo sa ntse ha o fitla bosibu ha ho ane pa ha
0: yes ntse re bua ka boikarelo ba enwa ya gatwang ba hangata re bua ka enwa ya gatang wena ya gatwang o na le boikarabelo
1: ho ka ba sha
0: ba hao batlana lo re na ke ntse ntle tsantsa dietsa catch him catch her doing the right thing nyenyele ha ba o motho a nyenyele pang sebedisa botlhetse ke bone ba o nyenyele o batlana ntho tse ntle tsantsa dietsa ha o di fumana ska ba thola fe
2: ere ke re tshware mo lefelana le mochaba ge rekise mamedi hantla o di mahlo gora ke ya bo supa me re rekisa re ya gutla re tla be sentse go bulela le wena mo mamedi mo batlang go tlhaisa maikutlo gona teng o tlokene ditabeng tsena re rekisa re ya gutla.
3: Need a getaway? Treat yourself to a double night delight at Avani Lesotho Hotel and Casino. Book two or more nights and enjoy added perks. A complimentary room upgrade, daily breakfast, signature cocktails for two, late checkout, and 20% off Avani dining. Relax, recharge, and let us make your stay easy. All with that signature Avani style. For more information or to book your stay, call 522-3000 or visit avanihotels.com. Avani Lesotho Hotel and Casino. Double the nights, double the delight.
4: Kena ko Lesotho. Cranefield Chicken se fihlile ho fetola dintho. Bakeng sa dijo tsa lelapa tsa mosia, dikopano tsa Sontaha le dinako tsa mphe e nngwe hape tse arolelonang le batho bao re ba ratang. Cranefield Chicken se e tlisang ntho e ntjha tafoleng. Hape ho na le ho hotjha. Seputhelano sa mofuta o kgethehileng sa 3 kg se se se le teng lebenkeleng la hao le haufi le wena le o le ratang. Kgoho e monate ka mokgwa wa rona. Good chicken our way.

0: Sukoti ka ho tshwana. Re beha tiko tiko mme re a e sebeletsa ka bobedi. Se re le mmeleng tate, ehlile lerato le hloka bohlale. Mosadi hlompha monna wa hao, monna rata mosadi wa hao. O hlompha lerato o re di exchange ke BK ka lesia. O e siile hakalo. Ha re ke retle ka mona ka ho mentswa ke a le ka thiwa. O re good morning Ntate Mtshaba. Ka nnete nna ke bone le ho utlwa hore mehleng ena lerato le financially based. Ke basadi le banna ba ipatlela tjhelete tu. Ke mmentswa ke ka mona ka thiwa. Re tla kena ho yona Ntate Mtshaba. Mohamedi ke o buletse 2121-9956 kapa plus 266-599-56. Re ka tswela pele.
1: E nngwe ke tateliso ya ditaba tsena gore mmamedi ntsa mametse o dumelana le tsona. Ena ya hore ho itshebetswe tšhelete ke nnete. Fela gape se ke be ga etsa phoso ya gore ge re tšhelete ga e tlhokagale. Bontate. Kapo ke re bomme ke phoso gatela monna tšhelete fela wa e hloka tšhelete eno lebaka la kore e re ke re ga o rata motho ka mabaka a nepaetseng le ena o rata ka mabaka a nepaetseng tšhelete eno ka nnete o ntsa tlofa fela ga a ka hlokomela gore o mo ratela yona o tlo bone ga a gama mokotla mohla ka hlokomela gore gantle thaselo ya gago ke tšhelete ga se ena o tlo gama mokotla e nngwe e tsalang dika mo mona ke a diphoso ke etsa phoso wa nkomanya na o tlhokometse ke mokae ke dilemong o omanya motho wa mogolo ke o nke jwang
2: ga o bontshe phoso
1: wa nkomanya lebaka la o tlo fumana motho e mong ha a tsamaya o seng e ba o sa ile ke yone eno ya go ngmang
2: ga a fitlha
1: o kena sa gobala ene ke maatlo ba stressed ene ka nako ena ena o sebetsana le gore a sebetsane le go inatefisa le go ikgotsofatsa o tla dula o le mong ka tlong ka mong wa omana o manya motho wa mogolo ke ga o tsotena ke monna kapo ke mosana ene ba jele re ke re banna ba e tlwaetse jele ba be ba gagathe basadi ga motho a entse phoso re se re sheba ne lerato papisong ya phoso le motho eo ke eng ho valuable ke eng ho nang le boleng ga e ba papisong le phoso e ke entseng le nna o sobona ho valuable le phoso ho feta nna re lokela re hopola gore lerato ke ntho ya batho ba bohlale ga se ntho ya batho ba seng bohlale ho hang hang ba seng bohlale ba hle ba palolwe katamelo ya hao dinthong e le gore ho bohlokwa ho utlwisisa hore o na le boikarabelo ha e ba ke a o rata wa nrata jele o ntlhalosetsa na ko o rate jwang etsa boikarabelo ba gago ha re tle boikarabelong ba eno ya ratang ya pele boikarabelo ba gago ha o rata ke ba gore ga o jwetswana motho o mo rata o thabela o mo rate jwang o mamele o bontshe thasello o phethatse seno mo o hloleyang le shebisane o itumelle go ithuta ga o ruta gobane mme lerato ko wena fela tsebanna o batla go ratwa ka tsela e feng and-e ko wena a tsebang tsela eno nna nka nna ka se tsebe ona ntho tse nke keng ka di tsebe fela ka ga ke a o rata ke itumelle gore o nrute ke itumelle go fetoa o tlo bone kgolo ya enwa ya ratang mme lerato
2: Tate mchawa. Tawa tsena di monate ntate mthutse re ke letse nako. Tawa tsena sala ga toke tsona fela he. Tawa bohloka go re rataneng ka nnete nnete nnete nnete. Hobane e hlile ha o rata ka nnete, dintho di tloetsa hala ha bonolo. Jwale ha re patile mohasa, e hlile tla re imela. E tla re imela hobane o tla bo lebeletse fela gore ntate motšhaba ke batla a etse tjena etse tjena, nna ke sa ele tlhoko gona nna ke etsa eng. O fumane gore ga ke etse letho, ga ke arabele le mo wa santse a etsa letho, ga ke etse letho. Ke mare mo kelelo ya ka e tlo dula e shebile gore fela na ga a etse eng, gobane jwale gantle ga ke a tla ka morego o nepagetseng.
1: O so bone melegato motho a o gatela a wa o gata a etswe o somakala gore mohlang hona ntho a e batlang ke ena a qalelang a o letsetsa, o tla qalella a o romelele melaetsa a o jwetsa mokgwa o ratang o mofe a re nnyane
2: obane
1: o fumane ntho ana e batla. O soka go a mo letsetsa gagolo ke bua mo e bang ga le phele mmogo, o phela leribe, o phela masedi. Mohlang o mo o mo fuma ka nako nngwe o na batla tšhelete ya rente o mo gomeletse yona, ga a keta o e thola o be fela thank you ke a lebo nyame ga o so le ka o go aletsa ga o sa mo fumana o sa le busy ke busy. Okay, re tla bua mantsiwa he mantsiwa ga o go a mo fumana fono e lela fela o senga motho nako o motholang a ne ke ne se ke kgaleile gona jana jele ke bisi ge tla bona motsheage
2: e le gore motho yono a katamelo a e sebedisitseng o a o tseba o a tseana o ka thabiswa ke eng o tletse ka dipolelo tse phakisang go thusa ena o a thusege ya ba ga o kaeta go mofa ntho ene a e batlang a beya bomenemene ka
1: odiba tlaele jale letlayatlang ntho eno a e batlang
2: ao
1: tšhintšha katamelo o bona motho ya ano etlieng le ena a o ratang, but ga a keta go e fumana o nnyametse. Wa tsa le bontate o tla e bona ka o bomme, o tla e bona ka o bontate. Ntate a na ntho a e batlang gomme ga a keta go e fumana ntho ana e batla a wa
2: gawaaabamelaetsa.
1: So lerato ke ntho ge tena ge le setšhaba go ferekane ge na le dikamang gobane ntse re tlaila taba tsa lerato. Dikamano tsa rona di ba le bosula gobane go na le ntho e ntse re e tlaile e tlile e leng e nngwe ya dintho tsa mantlha. Lerato ke e nngwe ya ditshia tsa kamano kapo tsa dikamano, ga le le teng e le la nnete le bebofatsa dintho tse ngata. Ga ona teng ge monke
0: ga ona teng tate fela e re re ene re goe mongwame dinomoro e o ka wa kenang go yona ke ne ya 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke ena re ke re utlwe maikutlo a gago ga o etsa WhatsApp sebedisa 6200-9956 ge ka tswela pele ntate motšhaba
1: ga lebo ga o batla taba tse ka botebo gobane mona o tsebe ga re a o fa le 10% fela go latelana ge di tseba le o di sebetsa ka tsela e jwang mona mpa go kepeletse ga o di batla ka botebo o tloletsetse nomore tla o fa yona re qeta mona kapa o tloletsetse nomore re tla o fa yona o batla buka ena e bitswang Building Rational Safe and Healthy Relationships. E shebane le wena itsebe tseba motho yo o tlo kena dikamanong le ena e ka ba ke tsa legato e ka ba ke pakeng tsa motswadi le ngwana kapo ngwana le motswadi e ka ba ke pakeng tsa mookamedi le motho ya mookametseng kapo motho ya okametsweng le mookamedi e ya dithetsa ditaba tsena o tlo bona gore ga o ka ithuta ditaba tsena ka botebo go na ntho tse ngata tse tlo arabelela ga re tswele pele ka boikarabelo ba ya ratang boikarabelo bo bong gise re itse o phethatsa sena seo eno ya lebeletsena o mo rate jwang a se lebeletseng hape hape boikarelo ba ho ke ba hore na ne mao a ka o thuletsang ha o thule

0: ska fela fela, thank you. Ha hona le bakala hore motho a bona ho umuentse nthwana e batla. Jele o hlokometse. Vele o a khutlisa hore ke a leboa. A ke go bona ha e ha itlo fela ke nthetsa go dikamano di be monate mmela ga to ba nbele ntshweno a ifelia go etsetsana dinthotseno tse thabisang wa o kwa me kere o keta o ngetsetsa ntwe ke thabelang vele ke khutlisa ka o leboa e se ka dipuo fela le ka diketso vele lo wena go bona ketso e yaka le pulelo tsetsa wena o etsa nka tsone ha se ka ba fela ha o na lebo lo wena khutlisa ba ne ke ketso nthwene ke etsang wena e le wena o e thabelang o ke ya bona dikamanong tseo ge etsetsanang dintho o sena leboang na go ba bodutu ga kae jelegege molemong wa bophelo taba tsetse re di buang dikamano ke motheo wa bophelo bo botle ba batho ebile ke motheo wa tswelopele ya setšhaba nako ke bona ka e resile mmelegato e re ge ba fe dinomoro nomoro e o ka letsetsang go yona ke 5354-0557 mmelegato o tla fana ka ya gae le ena
1: 5058-5472
0: ge a lebo le mtutse ge felela ga kana letsatsi la ka jeno ge tshepa gore mmetau ya pele fela o santsana le dikamano tse nepaetseng le ena ha re balla ditaba
2: ke le bula ho lo fela na de mochaba le melerato mamedi ge ha ho le tsena fela ge tlhige ditabeng tsa metso tselo shumele metso me hlano ka mora hora ya bo supa me mo mamedi ditaba tsena tsa metso tso e le shumele metso me hlano ka mora hora ya bo supa ka puo ya senye semane o di balla ke thabelang tau mamedi ha re fumane ditaba.

0: 去什么呢？木头不来一点木头也是，我拆毁，我跌了不顶，我土老外做的不得洗漱。另外一把木头稍微一个提拔把船门的门窗给破在牛那个里面活着。我跟那哈木头稍微一个提拔干嘛的？阿水，第八季一里，我那么大娃奶奶来那干嘛？阿米拉人在的 statement。le tipa mo shabileng ka yona ile teng e fumano ile exhibit e tloile le khotle mona tle ga ke se di file label ge tlatsitse RLMPS 12 ge file label postmortem e ntwe nga ka itse motho ona bola bua ke yona le tseba lena la tipa mufu a sabile a patu
1: mamedi re re tswela pele ka ditaba tsa rona re le bo hathabelang tau ka ditaba tsena tse wa qeta gore ba lla tsona tsa metsotso e le shumele metsotso e hlano ka mora hora ya bo supa Memo thating ona he mamedi na kwa absolute investment ke na le nda dimpholo memo hale mo hole mempolo ke ka kwano ka khaso nye he mamedi ditaba insele tsa bohlokwa he mamedi tse thusang tse molemong wa hao le molemong wa sechaba se seng ditaba tsena dikaba molemo le ho banka wena o ba mameletse fela wa bathusa mo mamedi wa tataisa lo hona ba tlisetsa thagollo ya mo e bang go ka ba le dikgang go bane ditaba tsena ha o sena kutlwisiso ya tsona le ka iphumana le tabane empa o ne o sa tlhoka ha le ka pala iphumana le sa shebele ditaba mo kapa o hula ka boima mo mamedi wa ne o sa ka wa itumela go utlwisisa ditaba tse ho buang ka tsona ka jeno mme jalo ka ha he mo mamedi se ke hlalositse nako ke absolute mme ditaba tse tlotla di tshwatlwa haholoholo ke tsena tse hleng di amanang le molawana ona wa kapa molao ona wa bojalefa he mo mamedi nakong ena eo ga ga ditaba tse di ntsentseng di etswa e le taba ya ho etsa dihlomathiso ka ge go molao ona fela le gore na jale mo mamedi ho ya ka moo ditaba di lokelang go di tshwarwe ka teng go ntse o lokela go be le ba disang go be le ba diswang mme ditaba tsena o tla di utlwisisa gantle ga o mametse lenaneo lena e re ke le amogele mme mogale le wena ntatengpholo mogole mmempolokeng a le ka mona ka marangrang a Facebook ya absolute e re ke le amogele o seng gona
2: Ntate ntate re go dumedisa re dumedisa ba medu ya PCFM ho hle mo ba mametseng sa le moya ba le teng ntate ka stana le ba nbanang le rona marangang a rona a le botala absolute investment advices Facebook page ya rona ntate
3: Ntate Mtusi re go dumedisa le nna ke be ke dumedisa le ba mamedi ba PCFM le bona bana ba re shebileng marangang a Facebook re ba amohele ntate Mtusi tsatsin lena ga batla ge kere ge tlo shebisana ka botebo gore na ha re ntse re sebetsa re ntse re ipapisitse le ona molao na re hlokometse eng re bone dikholotso tsa mofuta ofeng re ka le mona mo re rena bosebeletsi bosebeletsi bona ke bosebeletsi bo etsang mosebetsi ho latela ditibello tseo molao o dibehileng na lo hore na hona hantse re sebeletsa jalo na rona ba sebeletswang re sebeletswa go utlwisisa hantle hore na re sebeletswa go ipapisitswe le eng na ke le motswadi go latela molao ona wa bojalefa wa administration of estates and inheritance wa selemo sa 2024 na re a utlwisisa gore na nna ke le motswadi ke le monga dithepa karolo eo ke lokelang go e bapala dithepeng tsaka go latela matla ao ke a fuweng kapa maikarabelelo ao ke a fuweng ke molao ono na ke maikarabelelo a mofuta ofe nna ke matla a makae a ka etsang gore qetellong dithepa tsa ka ditle di bolokege di fetele mo di lokelang gore di fetele teng ga re tlhokomele ntate Motutsi gore molao o nana boholo ba ona ditaba tsena tsa teng di etsagala ka mora lefu o keke ga o sebedisa ga ntse ke phela re ka o sebedisa mpa boholo ba teng re tlo o sebedisa ga lefulise le le teng mme ga lefulise le le teng ntate Motutsi ke mane moo re imetseng re leng pelo di bohloko re sa utlwisiseng eng kapa eng o na le dipotso tse ngata motlhomo ebile re botsa le ntate Modimo gore na gobaneng o nkile motho enwa eo re neng re tshepetse go ena empa jale e re ga o fitlha bosebeletseng taba ko gore na o sebeletswa ka tsela e mmataganeng le boikutlo boo bo o nang le bona ka nako eno na jale re boele re shebe gore na booketsa molao molao o ha o no yetsuwa na o no yentse ntate mpholo o shebile dikanta ka ofela na o shebile tsela le megwa eo re phelang ka yona re le basotho empa ntse re tlameha gore nne re shebe gore na pele teng re ya jwang gobane a ke re bua ka mehla gore lefatshe e se le motsana mme motsaneng o nono dintho di a fetoa na tsona ga ntse re di fetola re shebile gore na ditlwaelo tsa rona re di mataganya jwang le tsona ditaba tsena tsa molao mme re shebe hape gore na batho ba kgethwang gore ba tlotla ba fana ka bosebeletsi batho ba kgethwang ka gare go molao ka mane ne e ka ba di-executor na le bona ba fana ba etsa mosebetsi wa bona go latela gore na molao o prescribe-ile jwang le go latela gore na go tshwanelang go etsagale bakeng sa majalefa na ke go feng mme re tle re ithute re le basotho gore molao ga o etswa o etsetswa rona gore re o utlwisise o etsetswa rona gore re phele ka ona re tsamaye ka ona jale gape re tle re shebe ntate modutse gore na rona taba ena ka kakaretso jwale he taba e ya bojalefa re e atamela ka tsela ya mofuta ofeng e ka ba motho ka bomong e ka ba malapa e ka ba mega ya dipolotiki e ka ba bapolotiki e ka ba mmuso ka kakaretso tsela e re e atamela jwang mme re nne re shebe gape gore na ha dintho tsena kaofela re se re di etsahetse na bosebeletsi na dintho tsohle tse etsuwang go na le moo batho re ikarabelelang teng bao re kgethetswe mesebetsi e fapaneng go sebetsana le molao na go na le moo re ikarabelelang teng moo re karareng jwale boikarabelelo bona ba rona bo tshwanela gore bo fete ga re etse motlhala fela ntate modutse gore na ebile e le yona ntho kgolo e re tlotla re bua ka yona ntate mpholo gore molao o bontshitse gantle gore ofisi ya Master of the High Court ke yona moikarabele le ditabeng tsena tsa bojalefa mme yona e ikarabelela ofising ya Chief Justice jale re re na ha boemo e le bono na ditaba tsohle ntate mpholo tse amanang le ditaba tse ha e ba re se re ka gare re iketsise gore ga gona motho ya ka hodimo kapa ga ona ofisi kapa a body e ka hodimo go ena ya master go laola kapa gona go sebetsana le yona go bona gore ditletlebo tse e bang di a tlhaga di ka sebetsa go bona gore e tsebe go laola e nke boikarabelelo go bona gore ofisi ena e fela e sebeletsa batho ka tsela e nepagetseng le gona gore mosebetsi o tle o fetele mo o tshwanelang gore o fete ka nako bojalefa bo fete ka nako bo bile bo feta ka tsela e nepagetseng jwale e be re re ga re ntse re sheba re ithuta ntate mpholo dinageng tse dingwe re bona go na le an independent body yane o thweng ke adjudicator of the Master of the High Court o bona e ka ga e ka ba teng moo ntate mpholo re ke re nke taba ya yona ya independence ya yona o e bona e le ofisi e independent go le go kae gore e ka etsa mosebetsi wa yona ga e ba re se re ka gare e ka ba teng ka rona ya lesotho
2: ae ke a leba mme mogale ka nnete o di aleditse gagolo mme ebile ke utlwa o santse o le mme ka dikgomo tsaka dadimtutse le basotho ka kotlolowo ke gola taba tse o di bile mme mogale di botlhokwa gobane taba ya ofisi ya the adjudicator of the Master of High Court ke ofisi eo re ithutileng dinageng tseo re ileng ga di etela motlhomolo ga motho ntse re le dikolong re ithuta mme gore ke yona e beyang leitlho taba ya bosebeletsi ba the Master of High Court dinageng because ge tseba gore gotlhe mo bosebeletsi bo leng teng go thwe matsoo go dutla a sebetsang ke nnete re e tsebang ga gona moo go ka thweng bosebeletsi bo ka nepagala ka tsela tsotlhe kao fela mme gere ga re sheba mo bosebeletsi bo leng teng o buileng taba ya botlhokwa gore bojalefa ga bo ame fela ofisi ya Master of High Court bo ama le gore na motho yo o kgethiweng otho ke motsamaisi e leng executor e leng wena o leng absolute ne nne obane wa kgetho ntse o le executor na o etsa mosebetsi wa gago o nepaetseng molemong wa lelapa lela le shweleletsweng le lebeletsweng gore le fumane bosebeletsi na e le gore e etsetsa gore lelapa lane ga le fumana gore arch mane mo kgethueng absolute go etse mosebetsi wa yona e le executor jale e hulanya maoto go re sebeletse gore lefala bo rona letse bo go le fete ka nako ba lelapa leno ba tseba gore ba ka ya officing ya the adjudicator ba lo lateng gore ba tseba gore ba fumane bosebeletse e le gore e sheba mafapha otlhe mme ke ofisi e etsetsang gore go seke go be bobebe gore mosotho ma a sa fumanang bosebeletse a lolla go sa natse go naya ke morui kapo ke mofutsana go le go kae mosotho ya gabane gobane gona ba letsena ga o sheba o ko ithute le dinyewe tse e tsagalang magotleng gona jale basotho ga ba na le bothata ka bosebeletse ba fumana Master of High Court ba nang le bokgoni ba ya magotleng ba re ba lo tlosa magotleng ba senang bokgoni ba tla lla fela ba nne ba lele strateng ba nne ba re ditšhelete di feleletse mono o buile taba botlhokwa bane le ga o bala ka molaong go thwe ikarabelela o chief justice ditabeng tsa ditšhelete mme ga e bue ka taba tsa ditabeng tsa gore ke mo o fetisisang di-complaint mme ga o sheba melao e mengata o buile ka taba botlhokwa gobane rere gona ba letsene ntate motutse la ga o mamela modumo o mongata ka ntle ka mono gore molao ona ga o ko tlhatlhobololwe ko etswe di-amendment tse nepagetseng mme e se ka basotho taba e ne ka atamelwa e le taba e re elang ka nnete yotlhe e se ka ba taba e re tla re e sebediswa e le a political mileage e boka dipolotiki ba tla e sebedisa molemong wa bona ya go fela ba ikete ka yona gore ba nne ba re molao ona o ile wa e tswaa eng e se ka ba sebediswa e le taba ya mo marena ka reng a batla go fela maatla a gotlele go bona e le marena e se ka ba sebediswa e le taba ya mo rona re le di-professional tseo leng di-executor ge batlang go bona gore na ge ka ithuisa jwang ka ditšhelete tsa batho ba tlhokaeletsweng e be taba e e tsiwang mafapha otlhe a dutse fatshe kao fela obane nnete re kekeng ka ba ga iphepanyetseno ke ya gore lesotho ne sebedisa molao wa bojalefa ba 1935 ke sa opolagantle mme ke molao wa gale mme re ne ntse re tlhoka gore ge be le molao o motšha o tla tseba gore o laole bojalefa fela nnete ke gore na molao o o nonyakoretse mafapha otlhe na a tla etsa gore mosotho ya senang bokgoni le a nang le bokgoni a tla tsebe gore a tla sireletswege na na e ntse mokgwa wa gore go be le mokgwa wa gore ditletlebo di tsebo gore di mamelwe di sa tlhoke gore mosotho a ntshe ka pokothong gobane gona tsena re tse motlhala ga o sheba melao ya rona e re tsamaisang rona di-licenseng tsa rona mane Central Bank of Lesotho ka gare melao ya rona e ntse e tlhakisitse rona ga regulatora e leng Central Bank a gana go mpha license mme ke sa kgotsofala ke tsela e yona ntshebeleditseng ka yone nna nkanka mehato e feng ya go tletleba ka go fitlhelela ke ba ke lo fitlha go letona la ditšhelete e tlhakile me melao eno ka moo empa ka gara ona wa bojalefa e tlhakile fela moo gona ga nna ke sa sebeletse kapa ga mosotho a sa ikamanye le seo master a se batlang na master ka monkela dikgato di feng ga gona mmo o tlhakileng gona mosotho ena ga a sa kgotsofala ke bosebeletsi bo Master of High Court a mo fileng bona na mosotho ga kanka dikgato di feng mme ga kala e ba jalo e se e bontsha go molao o jalo o se o na le bofokodi
3: hei ntate motutse ditaba tsena di monate ntate mpholo go na le potso e motho a ka ipotsang yona gore na ga re se e ba ofisi ena ya adjudicator of the Master of the High Court e ba teng ka gare go naga ya Lesotho na ditokelo tsa batho motlhomong ebile re se re ka gasheba batho ka kakaretso empa re bile re kolola batho ba na bao re ka gareng ke batho ba tlokotsing maqheku a rona mehlolo ya rona le mehlolo gadi ya rona bana ba rona ba dikgutsana bana ba rona ba phelang le bokoa na molao o re ka re o ka ba ofisi e ka ba tshireletsa ka tsela ya mofuta ofeng dithepeng tsela tsa bo bona tse ga batswadi ba bona ba se ba le siko kapo balekane ba se ba le siko
2: ee ke yona motlafumana ofisi ya the adjudicator of the Master of High Court e sebetsana le batho ba na beregeng ke di-vulnerable beneficiaries ka gobane e na le tatelelo gobane ke mo o tlafumana go jwa le batho botlhe ba nka menyetla ka batho ba mofuto o jalo gobane ba tseba gore ka ga ba na mokgwa wa tatelelo ya dithepa tsa bo bona ba ka tseba gore ba ithuise ka dithepa tsa bo bona mme ke mona mo tlafumana go di-office tsa di-adjudicator di re thibela gore go se ka ba ba le a ka bang le kgatlheo ya go ba le letsogo mo le sa nepagalang e ba e ka ba nna kgethueng e le go tsamaisa thepa tseno ke le professional kapo motho e leng bosebeletsi mane ofising senior master of record mme ntwe ne hlehla ke mme mhalaba sothoka kotlologe mona ha re bui ho bane re re office ya the adjudicator e shebang loge re office ya master of record ina le bo thata ha re tshujwalo re saying office yena e shebane le batho bohle ba amanang le taba ya bosebeletsi dinthontsa lefa empa re re batho ba ano ka kotlologe bana be re reng ke di vulnerable beneficiaries office ya master of record ha se ka mehlelang le tatello ditabeng tseno ha lefa le se le fitile le fetetse mono ntse hloka neletsa no ya gona ke mang a tla tla sheba gore mo ho nongolokelwa gore e be ba patadisitswe maloti a le 10 go fela ho patadisitswe maloti a le 10 ho ska patadisitswe maloti a le kgolo ba ne jwale hothe ke batho bana ke dikwa ba ke ba bona ho hunku e maloti a le kgolo ke ona motla fumana di office tsa di adjudicator di gona go di etse bonete ba go batho bana ba sebeletswa ka nnete ke mana mo tla bua ka fairness and justice tla fumana ka transparency yotlhe go be le accountability ba ne ka nnete teng bo sebeletseng le malangwa ke go ntse tsho haona office e ka o di mo mongao go ntse go tho be le motho ya tla tla me go ye mong le mongwa gona sebeletseng ba gona o ntse a tlameya go be le mo a tla fana ka ditlaleo teng go ntse o tlameya go be le a tla botsa gona pele re ya magotleng ko gonto wa botlhokwa ke mona magereng mosotho ye mong le mong o ne a tlameya go be le tokelo ya gore mo a sa sebeletswang hantle ga gologolo digafeng tsa gae a be le mo wa ka lolola teng a sa lokele gore a ntshe letho ka pokothong fela a mamelwe mme mamelo eno ya gae a fumane bosebeletsi empa ga ke tseba gore ke a go sebeletsa le ga ke sa go sebeletsa gantle ga gona mo o ka yang teng ntho eno e ketelele e etsa batho ba nang le boikgomoso ba ka keteletseng ba sa sebeletse setšhaba sa basotho gantle ba ka keteletseng ba etsa gore le bona ba inkele mo heseng ga bona gobane jale ba tseba ga gona motho a ka mpotsang gona o ka e tsala mme gangata batho ba vulnerable ditepi ke mokgona gangata tla oko ba bag mantse ba re motho a neng a kgethue go ga tsamaise lefa la bo rona o ne a je masimo a bo rona ga ngwane kapo mang o nang ke thepa tsa bo rona gobaneng di-ofici tse kareng tsena tse tlamayang gore di be le tatelelo dithepeng tseo di be di le seo gore jale di tsebo o sheba gore ba tshepetseng go e tsa mesebetsi ene jalo ka kile ka tsho di-professionale marena diagente di-ofici tsa di-master of record kao fela rona ge be re le tse bonnete ba gore ge ntse seo molao o re lebeletseng re se etse ge se ka ba ga inkela dithepa tseo e seng tsa rona go batho bana beo e leng disono gobane jale ge re ga ba kgone go ba ipuelelele gobane jale ga bana tšhelete tsa go batla diagente kapo ba buele le bona ba sena tšhelete
3: mantswe a go qetela ga re phethelang tate Motutsi ke mo ke reng go wena tate Mphulu o koe otle tlebe se re tlo phethela gorena ge bona e ka ofisi ye e ka tseba go fokotsa bobodu ka tsela ya mofuta ofeng ka potshebediso ya maatla gore ga ke le dutse ke le monana e le nna nang le maatla ga ona motho yo mongwe a ka nkokolang boemong bo nono o bone ka ofisi e e ka ya re thusa jwang maemong ao
2: ke a leboa mme mogale tate Motutsi ka nete ntate ya re phethelela le basotho ba kgabane tatsetso ya rona gona re le di fiduciary professionals go tswa absolute ke yone eno ya gore moo re ithutileng teng go hore office ya the adjudicator of the master of high court mo ileng e thibela gore go sekebe gwa ba le matla a senyegenyege gotlhe mo a o ka bang teng le gore bobodi bo sekebe ba teng gobane ga o qala jalo ka ke shwe kere go ba le yeo a sa botsweng mosebetsing wa gae go qala go ba le yeo a ka kenakenanang jalo ka kile ka tlhalosa kare e ka setsena le boradipolotiki gore le boradipolotiki ga ba sa tseba gore ga ke na ba le mokgwa wa gore nka kenakenana le taba tsa kabo ya bojalefa le marena a rona a tseba gore jalo ka ga ke le morena ke modisa wa setšhaba sa ka gore fela ke bone gore melao e tsamaya jalo ka ga botlameya gore e phetho bade melao ge ka ba le yona ga e amenda ya loka but empa bophethagatsi ba yona fatshe mane ga bo sa etswetsewa gore bo phethagale ka tsela e nepaetseng ga bona ba ba sebeletsa setšhaba sa basotho ka tsela yo o se lokelang go se sebeletswe ka yone mme bobodi bo tla nne bo etsagale empa mo ofisi e ne e leng teng mme e kgona gore jale e neeletsane le ditsi tsa tshebetso tse kare bo di-CEO se tla tseba gore jale mo bobodi bo etsaetseng teng e be e le tsona tse tsebang go fana ka information e tlhakileng gobane yona e na le kutlwisiso e nepaetseng gore liquidation and distribution account ya motho e ne e lokela gore motho eno ga a patadisitse 3.5% e lokela gore 3.5% ya leshome ke 3R50 ga se 6R50 empa mona e ntswe e le 6R50 empa e fetisitswe jwang o ba ne mmohale le mphulo ha fihla ka ncela o na le chalete e fihleng ya nkuwa ya dikhutsana tsena o ba ne ba ithutile go dikhutsana tsena ha di tsebi dipalo nne taba yene e ka fetela ho mane mo di CEO ka tseba go jwa le enke case ne e fetela ka magotleng taba yeo e ka tsa bodi bo fokotse taba yeo e ka etsa go majalefa ana ha yena a iphumane dithepatsa bo bona di fetela mo ne ba etseng empa jwa lo ka ho ile ba bua setsamane se thato me mahali taba yene e boele e ntse e re go fihlela molao ona o ka keteletse o ha entse gore go be le mogwa go be le ofisi yena ka gare go ona go fihlela basotho le bona ba entse boikarabelo ba bona ba gore ye mole mong wa gona e tsa go sireletsa dithepa tsa gago gobane gona mona re mpa re latlhela molangwana fela gobane re re ga o se ka nna go a etswa di-amendment tseo e bankge ba reactive di-amendment tsena tseo di sa akaretseng molao ka gore ge di tlhatlhobolole fela e le tse fang maatla batho ba itseng nakwaneng e itseng fela e le gore ge tla dule nako e nako fela ga mmuso ka ta o changea o ntse o thoetswa di-amendment obane mmuso o fitileng o ile a go etsa tjena ka moga mmuso o na o fitlha o etswa di-amendment empa qetelelong batho ba utlwang botlhoko ke mang ke mane mo tla tho a tlotse pedi dilwana go utlwang botlhoko ke jwang e le gore ga o sheba basotho ba bangata ba sentse ba utlwisitse botlhoko.

0: kwa lifting fela o tla re bona ka mebale e blow emiswe o ntate motutsi tlhagile bo ila ho le le boetse ho ba kwana letsatsing la ka je
1: ke le bula ha o me mohale me mpolokeng lo ena ntate mpolo ma medi re ha ho le tsena fela he ge tlhagetswe le mona fela re tsebe ho hatela pe
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
3: PCFM your pulse our beat
4: go di le mena me go tlo gaola na ha yena na maoto go tla go ba me di sa ona mo buso o tla tsitsa go ntse go na le bobodi ba batho bana bobodi bona na ba re buang ka bona na go haile ka go haile ka hore batho ba fokolang ba ita go tshelete e ngata le ha ya abu ye go bona le ba amana le bo go bobodi mo go leng teng botswa
5: Attention.
6: Karolo ya rohlwa ho le o le di etsa le Kenya le tso le tlhotlhome sa gala ka mogwa o mogolo thuto ya setšhaba sena sa gobane puso ya setšhaba ka setšhaba na yena rona e ntse le lesea.

0: ditjaba mo di leng teng sepolesa sona se re sentse se batlana le monghadi tshepo dipholo mme motho ya ka tsebang a tsebise sepolesa fela yena ka tlhakoreng le leng ditaba tse tlhaelelang ke tsereng sepolesa se a tsebana o gokae jale momamedi ga re ke re shebe ditaba tsena ga ga ditaba tse ding tse di tlhaloswang ke taba ya gore o bonagala a ile nageng ya Iseraele o tla gopola mananeng a kareng setlhofelomane mo Wilhelm wamedi go neng go tshwatlhwa taba tsena go buisanwa le ba bang ba ditho tsa lekgotla lona la BCM go tlhalosa ditaba tsena ka mohe o leng ka teng le ya o le jalo fela he momamedi ga re ke re shebe ditaba tsena jale ge tle ke utlwe maikutlo a gago ga gotshwane ditabeng tsotlhe tse o re o fileng tsona ka gore momamedi na go bobebe gore atle ka gare o naga jalo ka ga sepolesa se re sentse se mmatla je mo a leng gona teng atle ka gare o naga na taba eo e fela e le bobebe e be taba e ditlamorago tsa yona kapa tseo e ka ya di supang he ditaba e ka ba dife mme jale ge momamedi e re re ke re shebe maikutlo a mang a batho ka moo bona ba tlhalosang ka diteng e ba taba ya gore United States he momamedi United States of America lebaka leo jale ehlileng e hutseng dithuso go naga ya South Africa ke gobane batho ba lela ka gore South Africa gagologolo ma South Africa a sotla maburu hape United States e boetse e lela ka nyewe yeo South Africa e ikentseng kgatlhanong le Iseraele lekgotleng la matšhaba jale he momamedi ditaba tse dingwe ke gore Dr tshepo dipholo o ile USA lekgatlho la pele le ga o ne o sa tsebisa ga le gore na o ne a bua le mang a lela ka go kgotlišwa gwa nama ya bobedi ba taba ya gore o ile Iseraele nago gona jale tsena mme o kopane le baetapele ba naga eo mme jale taba ke gore kgonagalo ya gore a tle kapa a ka bolelela Iseraele le United States gore lesotho le ya mosotla e bonagala he e le godimo gagolo ga go tseka naga e gapilweng mme he momamedi jale ditaba tsena di ka batla di tshwana moo jale mabapi le nyewe yane ya USA kapa ya South Africa Aforika Borwa mmogo le ena eo he go buang ka yone jale maikutlo a mantsi a gore taba ena he momamedi e ka bonagala e ama dikamano tsa naga ya Lesotho le USA gagologolo go shebiwe ditaba tse tshwanang le tsa USA le Iseraele le Aforika Borwa gopola momamedi gore na monggadi matšhesetsa mofomobe taba eo a ileng a e bua ka gare o lekgotla la setšhaba mao ba mona ga o ne uwe mmokeng wa matšhaba a kopaneng nakong eo a neng a opela mmuso wa Lesotho matsogo gore o atametse ditaba ka botlhale ka bodiplomate moo jwale naga ya Lesotho e sa kabo ya bonagala e tswa ka gare go mmoka o jalo nakong eo go buang president ya Iseraele ha Benjamin Benjamin ha a ne a bua momamedi ga o ka bonagala movement wa Basotho kapa wa naga ya Lesotho mmuso wa Lesotho o tswa lebaka ko gore o ne o se o ntse o chechile o sa batle o ikamaganya le gore na o ka letlhakore le letona kapa go ka go le letshegadi na o dumelana le diketso tsa Iseraele le USA kapa o hanana le tsona o ne o le mo jale o phuthileng matsogo o buhileng fela mme a opela taba eno le magofi ka mo heoleng ka teng jale momame ditaba ko gore ditaba tsena tlhaloso go ba bang ba batho ba re ka nna ya duka dikamano le ga go le jalo mme kgothaletso e ka ba gore ditaba tse gagologolo tse amanang le taba ya beile go sepolesa gore se tloelele ditaba tsena gobane go tlampele ka ba dikamano pakeng tsa USA le Iseraele go a naga ya Lesotho kgatlhanong le taba ya go motho ya go tlola dipegelo sa beile e tlhagisa ditaba tse ngata momamedi maikutlo a gago wena e ka ba fe go ditaba tse re ke go utlwe maikutlo a gago fela le go tsane tseo re buileng ka tsona tse amanang le PAC le tsena tseo re ntse re bua ka tsona tsa lekgotla la setšhaba 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ga re ke re utlwe maikutlo a gago he momamedi gore na wena o reng godima tsona ditaba tsena Pisi dumela.
1: Le le enja.
0: Khotso me.
1: Eh le na wona.
0: E yam.
1: Eh ke. Na ka ne ke tsisa o go. Ke ga di pholo a se ka ba a ka mo. Eh. A na mo nyetse o ga ke.

0: Ee, jwang empa sebole sa jwale se re sentse se maatla. Ahulukile me ke le bulela haholo ka maikutlo a hao ere mmamedi ge ke retle ka mona ka melaitseng ge ke retle ka mona ndade mthusi ke qala ho bona hore e sale re sa ipusi ho tloha ka ha masole a fana ka puso makaleng ohle ho tsuwa tjhelete hona ho ya TV le sutu yona it's a mess ka mananeo le sound ha ore ha o ya di TV tse ding kapa dialemoemponong tse ding sound e batla e le hantle ntle le yena ya ka hai ka kwano mme ke ditaba tsa hai ditaba tsena ke tsa ntate Peter a le ka kgobetswana ke maikutlo a hai a na momamedi ntate Phumane dithabaneng ha ke iso banna ebe ke mohlanneng baetsi ba diphoso tse kang ye ya foreign mission ba tla nkelwa dikgato tsa molao ke tla eletswa e bang dikgato di nkuwa kapa di nkuwe ke maikutlo a hae ntate Phumane ana momamedi ha re ke re utlwe maikutlo a hao ha re thetha lenaneo lena la thahameso kwano PCFM hoseng hona 2121-9956 kapa plus 266-59956 ke tsona dinomoro tseo momamedi o ka wa kenang ka tsona ka mona ka WhatsApp o sebedise 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo o ka kenang wa hlahisa maikutlo a hao mamedi ha re ke re utlwe jwale re thetha lenaneo lena la thahameso hoseng hona 2121-9956 kapa plus 266-59956 ka WhatsApp 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo ka kenang ho tsona ga utlwa maikutlo a hao ntate mthutsi kgotso ntate mthutsi nna ke bokang ke bona ntate dipholo a entse phoso ha eba o tlotse dipehelo tsa beile ka re mohlomphehi a ka emisa ho bapalla letshwele a sa ikobele dipehelo tsa makgotla re a tseba hore makgotla a na le ho sekama empa dikahlolo di lokela hore di latelwe ke maikutlo a bokang ana ena ka moo a di bonang ka teng 2121-9956 kapa plus 266-59956 momamedi ha re ke re utlwe maikutlo a hao PC dumela
1: ya tshela ke nako ya mo khumpi di kholo go tla di kholo ka bisi ka BCM ka nne nna ke re a ka go tla ka gona go bana ka nne ke go tsa di ba hai o la tla go ke bona le motho le go o lana ntla tsa tlhakile tsa botsotsa ba tsakela na ha bona e le go sale ba politiki ya papana go tso tla go la go ya go tsena ha tso tso ba sotlo lo go le motho bo ha gana ona ke mona mo Afrika bo yo ga e dinga ke tla ka hanyane go one housing ka ba ho inga ba e nyelo ga se isa ke le ba sotlo go 100% ke ntse ke ngisa fa mbeke le go sa fa mbeke ka tswe go sa tsaka ya kwala ka boka bona ba fixetsa botsitso ka doctor dikolwane tsa kwa ke ka ba tshisi
0: ho ho le ke le na de ke le bona
1: ke ndi fumi se dikolwa se long live to him ka nne
0: di go mona ka tsa
1: ke ba sa bi pele go ntse ba di buang ba tle ba no go bua fela go bua tsa go lekene ka ga ka ha pedi fetho ba ba mbana le ditope ke bana ba tima ntse ba go buisona tsena ka mthetho wa dikitsa wa sotho but none of it go bona mitsola pedi ba teng
0: holo jile nna re ga tshwane ke le bule ha holo ndane
1: ba bule re mitse
0: mamedi re re ke retle ka mona he ge ke ge utlwe ka ntena gore na ding ho thwe
2: zonda le nna demo so pa ga tlo mona ane de ha ba neng ntatele bholo a ka ya bo paki ba go o buile sponsor gore a stivisa o ya Israel kinganga se sponsa se ne le sa politiki sa ba politiki ga ba ke tsena ba yentse nyo ba ne le bholo maganga ko modika mo modi campaign ho se jaba se mo shebe ka ditlhone le eng le libe o go ntate ha fela ta dedu khulwa ka fananga ka bopaki bua le bontsa a ba thana ke buile le bona ke buile le le bogotho bula ka ha a tsho o buile le so therefore if so ke tla tsho sponsor sa politika me se tla be le bosweni ko re tla be le ketse bo madima a be ka nnete ya gore sponsor sa sta politika
0: ke maikutlo a ha ona de ke le bule ha holo ndade mtutsi ke bonnete dikamano tsa Lesotho le South Africa di bohlokwa and di tlameha ho atamelwa ka hloko empa seo e leng sa Lesotho se tlameha ho kgutlela Lesotho hantle kapa hampe South Africa ha ena matla a ho kgethela Lesotho metswalle ndade dipolo o etsa hantle ho thusa Lesotho ho fumana naha e nkweng ke ka mahahapa ke ntate matsoso ke maikutlo a hae momamedi ge fitlha pheletsong le bao e bangke setilwe go banka kapa se ke sa banke he momamedi ke gobane bele ge fitlha pheletsong ya lenaneo lena la thagameswa kwano PCFM ke tlhalefo motutsi ke mswati ke mošhengwa shabalala ke sebeditse le thabelang tau ke o sia matsong a reile o mokgabodi he momamedi o tlo ba le wena go tloga jwale go fitlhelela goreng ya le bosome le metso e mmedi ke ile momamedi ge re fumane ditlho tsa ditaba tsa gora ya borobong tseo ge di balwang ke thabelang tau a di bala ka puo ya Sesotho.
3: Ke le wa motutsi mo medi wa PC ke o dumedisa. Mo medi wa mekhatlo e kemetseng ka hare ho komiti ya Afrika ya ditsebi tsa ditokelo le boiketlo ba bana Dr. Daniel Bekele uri ho fihlela ha jwale mebuso ya Afrika ha e so tsetele ho lekana thutong boiketlong le ditshebeletsong tse shebaneng le bana ka kotloho. Pala ya setsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene DCO matlhokomelo senoko o netefaditse gore ka selekane sa tshebedisano mmogo le mokgatlo wa matšhaba wa sepolesa Interpol DCO e tlo matlafatsa diphuputso tsa yona ka go ba le lesedi polokelong tsa Interpol. Mokgatlo wa lefatshe wa bophelo kwano Lesotho WHO o tshwara letsholo la kentelo ya rubela le maslesi sekolong sa mathomo sa St. Luke ka morago go qhoma ga lefu lena le ribe le bothabothe. Lekgotla la Aforika Borwa la bofofisi le re le ka nna lang ka dikgato tse boimagatlhano le khamphane ya Airlink e bang le ka fumana gore e tlotse melao ya bofofisi ketsagalong ya moo difofane tse pedi tsa yona di leng tsa fofiswa ka godimo go lebala la dipapadi pele go papadi ya di-Springbok le di-All Blacks ka Phato. Ditabeng tse di Mauritius, Seychelles le Botswana di hara dinaga tsa Afrika tsenkwang di na le mebaraka e tsitsitseng go latela maatla tlhagiso le seabo sa dikgwebo tse ikemetseng sena go ya katlalo ya moraorao ya semetho sa moruo go latela bokgoni ba lefapha le ikemetseng. Ditaba ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago gora ya pele.

0: mona ke le omile never mind re ba metsotso ya mashema mabedi a metso e robong a pele ga fihla hore nya le shome ho PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz na mo tshomotsa ba nya ho lang o la ka letsa mama mafela be ke nahana ala na tso ban la ka ala ka go le bona tso mabedi
1: e o mo jangana du mola du ang ga di gaftini se thago le botlolo ya metsi mola du ji
2: e bile je go bale ho ka di ma ambogela
1: o ntse go ya go ga wena mona
2: ke hola ta tshela de yo ntate a e go meletseng go tswa Afrika borwa
1: ya hola ta tshela de ga di gaftini se tletse mmale bota di to ha male pelo fihla mo lo go ntate wa ha tsebe ka go mela jere de a jena ka mpesi o ntse o lela bemmo u dula se gaftini se no ke jamjana jerete tla jana kampi
2: heli o ya hantle ntate moholo wena ja tseba ho botloding ka ka o fela
3: go hela ho sokola then ka wena se ba ka romela chalete ba le kantle ho na ebe e kena ka hara account ya hao ya mpesa ba ka romela chalete ka mukuru mama mani maizaga le hello pesa Vodacom mpesa changing lives

0: beat.
1: Mm-hmm, your pulse, our beat. O na le mo letse ke la ka o bona ka mane ka Facebook gore Nrilo, good morning. Ka jeno ke tswa ke keteka basadi bohle. Bambiti ke re modimo ba hlonolo fatse ba bohlokwa ba molemo hle ke bona di WCW tsaka oh ba tsong re ba keteka mmoho le wena mmese kare ba ka tseba hore na ba bohlokwa ha kae sengwe letsatsi ne le ha ke arolelana le metswalle ya ka marandramane mo mamedi ke re wa tseba keng le fatse mona re tlatsama ka go diqholotso fela ha e ba go ha e bona le ntwe le ngwe ke sa batleng o ile ba letsatsi lene e le hore mamedi na lwana re dula ge hopotsana le rona ke hore re bupue ka sepe yo na lo ena e bona le ntshego hopotsang ka paka hopotsana ke go bupue ka sepheyo ke sa tsotelle ena mo se mo ntso feta ka haru eng ke sa tsebena ke eng o kile ngwa feta ka haru yona fela hona le ntwe ntate modimo a beileng ka hare ho wena fela ntwe lo reng re lokela ho yela hloko ke hore e mobi o batla ka hohle hohle hore a re le batse go batla ka ho hlohlo ga re le batse go bupue ka sepheo a sebedise jalo diqholotso tse re fetang ka go tsona mathata re fetang ka go tsona hore re utlwe ka ga rena sepheo mo mamedi fela tsatsi lena ke batla nna le wena re hopole go sa tsotelena ntse re feta ka go eng ka pokeng thoe fenye re la ga feta ka go yona e sembonolo e se monate hore le yona maemong ano gentse rena le sepheo ka hare mo mamedi me ke a gola ntwentse le ka o dimotsohle ke hore re itse beta ba eno re idumele mme re phele jolo kae kara tseba hore re bupue ka sepheo wena WCW ha ke mang o laka letsa mantsatsi le monate la tswala morning
2: go tswa e be lwena ri lo letsatsi lena ho hola mogeso ntate sko Daniel Dibaba ntate tau ka bora kete ke ga hole mofukenye no a re holele ke mo kopela chelete ngata ya dipampiri ndate modimo a mo hlonolo fatse a mo tsikeletse a mo pate madinga konyana o lakaletswa mahlonolo ke moholwane wa hae ntate di baba wa letlama lwa thama amen
1: amen ga le bona ntate di baba hletsa tsile mo nnate le hlonolo fetse ga le bona ka o qala letsatsi la hao ho 912 street good morning Rilo ke kopa ho keteka my WCW e leng kgaitsedi ya ka Mpho Maseko being there for me since day one after I was discharged from a terrible accident ka 2021 until today ke spela Maseko Protea clan so way to all ba tsong re keteka bophelo ba hao ga mo keteka le yena ka hore o la o tshietsa o la ba teng bakeng sa hao ba re good morning Rilo tsatsi le monate ho ba mamedi ba PCFM happy birthday ho bohle ba holang ha o be jwalo gona WCW gona tsatsi lena mo mamedi ke ya tebello jane o bala ditaba wa motseba o ka lefaphela ditaba mme re re o bohloka o molemo tsa mo bo bontsha lerato re mo entse post money social media ya gona mo mamedi o mo bontshe lerato mo keteke mmoho le gona ha o ntse o tswela pele ho keteka ba haolo wena ke okay

0: Our Beat.
1: Your Pulse Our Beat e dula metsotsong e robedi ka mora hora ya leshome berita nguwe wetwa makila ba gago wa tseba la ba gago ha ona ka mogomong ge lokela hore henke ge shebeta ba tsamana le bophelo ba gona bo botle mo mamedi me he hantsegetsa jwalo ge re tsamaeletse lena le Healthy by Choice Lifestyle Center nge rutlwalo tseba fela hore na tsa tsilena ge ipholotsa jwang tsedintsa dinthotse hore dikenyang tshebetsong e bena ke di feng notebook ha o ke a tshepa mo mamedi sentse tswile e le ready ho tloka ngola pen ya ha o le yona ka mogotswanang ge tsebe Hola, good morning, Lebo.
2: Morning, Rilo.
1: What's your name?
2: Kitsile Hantla, what's your name?
1: Thank you, Lebo.
2: Kale Walin. Renke mong ya tlena ho dumedisa ba mamedi ba PCFM ho hle mo Valentine. Re ga ba lewa ka ho ka mong ya tlena ho re mamela. Le ba re shebeletseng. Oh, ha ba re shebella. Le ba re shebeletseng ba le Facebook re ka mong ya tlena ho ba dumedisa le ho ba lepo. Tsatsi lena taba tsa rona di shebane haholo le batho ba bomme.
1: Okay.
2: Re tlo bua ka health ya bomme. Ha re re bontate se ke ba mamela. Ho ba nyele go tlo.
1: Ba go di sabana ba banana ba phela le bona.
2: Ba phela le batho ba bomme ka tlung.
1: Yeah.
2: O tla fumana hore ba mathata. So re ithutile hore bomme ke batho ba etsalang ke dintho tse bohloko haholo. Ha ra kgwedi ya maphelo a bona.
1: Yeah.
2: Ba le change tse ba kopana le tsona. Tse loreng ha di bi monate, me ha ba kopana le tsona ha di etse le malapa a monate. Jwale re tlo ruta bomme le bontate hore na ha se ba bona ntho tse o di etsa hala, ba hlokomele eng. Okay. Ya pele ke hore bomme kgwedi le kgwedi ba ya matsatsing. Me ha ba ya matsatsing, ba etsalwa ke ntho tse fapaneng. Matsatsing ha re ka mogotshwana re le batho ba bomme.
1: Yeah.
2: Emong a ka matsatsing ana le bohloko bona bona bo haisale. Emong a ka ba le di hormonal changes e re le ha mo tshwara fela e be ha ba tle next ya ntate. Emong ha ya matsatsing ho ka etsa hore a be le madi a mangata. Kore e motshwenye le yena. Batho ba bang ba bomme ba etsa le ke hore e be fertility ya tshintsha bo bona motho a sa ba fertile ka ba o ba le di complications tsa mana le ho etsa ngwana. So re tla ithuta ka number 1 di period pain ya ka lentswe le tlwaeleileng e tsebahala e le dysmenorrhea.
1: Okay.
2: Hantle di period pain keng ka ba dysmenorrhea keng ke di cramp tse motho a me a di utlwang pele ka pana go nya ha ya kgwedi ya ho ya di pirodeng. Di cramp tsa di normal empa pain ke yona nthetsa hore e fapana le nthotse ding ha kala sa ba le bohloko botswe le letseng ga tsa hore ke dysmenorrhea me hana go ya ha ya hantsa ya na antsa kenela na go nya ha ya kgwedi ntse di ba bohloko ho feta ka letsatsi ka letsatsi ha motho a le jwa lohatsa o tshwere ke dysmenorrhea. Di sign tse dintsi a ka di filang ke difeng ke hore o tla ba le di-cramp lower abdomen-ing ya hae kapa ka morao. Nengneng e mong pain enana e ba severe ho e fetela le diropeng tsa hae. E mong o a hlatsa o tshwere ke hlooho. E mong yena ha a sa hlatse o a tsholla. Kore ke mathata fela e monga ka dietsa di le pedi fumana gore wa hlatsa e bile wa tshola ka nako e lengwe. E jole ke bohloko ba nne bo sutwa le hore o bo mamela. Sometimes bohloko bona ha bo le ha bo fihletse hantle o tla kwa le mali mo seletse ka go ka se. O sontso go fa a tshe ire ke ngwalela monga ka ha ke dikene. E mong sekolong e hlele ena gore a sekolong ha ke dikene. Ho ba nthotso dietsang hantho e fihla di a swabisa nenneng. O sontso so ba la fela desking ya mosebetsi kana kwa mosebetsa le bontate ha o sebetse le mo mohlomong. O ntso so ba la fela ha di fihletse hantle o ba ukwe ka go ka paqama fatshe. O tlo paqama jwang le mosebetsi ka pa le sekolong. Ke mkhona motho mo ka prefer ha se ke le je ha ke ka nnete. So ha le maemong a ka pa ha o tshwere ke dysmenorrhea ke di jwa di fintso tla metseng ho di hlokomela hanga taretsa phoso re re ja hampe bane re sa tsebe ebe akiretsa mali di cravings nthweno o so kwala ka tsa kofi mohlomong ha o le motho a ira tamba o kwa o ila ka tsa hona hona ho ha o ka lo ba le di cravings tsa jwalo o ko e tloele o ka mpa wa nwa di herbal tea di tla fedisa feeling yenu fokotsa ho ja dijo tse processed e bo sontso ja di sausage sontso ja di balone o ko di fokotse jo le bona so batla tse ke rice cream na o yetsetsa mo ferefere o sontso na le mathata o ja ntwe ile le tse ke we get sa bo madimabe so jo tse tla metsung o di je house le nako ntse jwalo ke dijo tse ke di green leafy vegetables e ka ba spinach sa hao e ka ba kale wa etsa papa ka mogo wa re kale wa re dinawa ka pa o ka re papa wa re spinach wa re lentils a ke ba o ka re so bika nama go bana na malona ye tsa wes yes so haibe o sa je papa mohlomo o ka nka di whole grains re ke re buika tsona dingata o ka ja bohobe I mean brown rice ya hao ka kale ka lentils wa etsa stew sa lentils go se bona tefelo ska bo so ja lentils e plain e fela o ka ja bo basmati o ka ja black rice o ka ja bo quinoa so o tla metse go ha so le staging se o nwe metsi ha holo ha holo nwe metsi ya wa mo ska nwe metsi ya batang a tloetsa go be wes o nwe metsi ya warm to hot ebe di hebo hetso ka di sebedisang ha ona le dysmenorrhea ya pele ke ginger ginger hangata ebile ginger ke ikwe ka se ke bua ka ona hangata matsatsi ena ha ke tlile e lore ke hebe ya bohloko e motho le matlabetseng a be le yona but e re thusa ho thola inflammation e thusa hana hantle bakeng sa circulation e hantle ya madi ebe ya bobedi ke chamomile chamomile hangata re sebedisa kapa re gothaletsa ho batho ba reng nna ke na le bo stress ke na le bo anxiety ke na le bo depression because it tsitsa maikutlo hantle hantle hle ya relaxisa so e relaxisa le methapo ya hao so hona chamomile he tla o thusa gore o relaxe o be comfortable ya boraro e mothaka e sebisa ke di chastree berries ke tenya ne bitsang chastree ka re mabelebele ka sote a gola ebile ke bitso la tempa ke sa tse but ka tshabalo ke nthonyana tsenyenyana so ho dikenya ho dino di tla o thusa haholo ba ke sa dysmenorrhea engwe e re tlametse e sebedise ke tlo bua ka remedial mix because fela se di kopants but in ha ne re di bua ka 1-1 e ne tla ba ginger o e kopanya le turmeric o e kopanya le cinnamon o e kopanya le garlic le cayenne pepper so le a bit of black pepper hore turmeric be absorbed mmeleng kapa vitamin C okay. So remedial mix ke yone di kopantseng ka ofelo ka se isa remedial mix e tla go thusa bakeng sa dysmenorrhea. Okay. Condition ye nngwe ya bobedi e bomme ba kopanang le yona ene ena ke bone ke a gola e re tsalela ka ofelo ge mpa re so e le tlhoko ka ofelo ntse re associate le di period pains yena e bitswa endometriosis ke a chronic condition mo e loreng di-tissue tse similar to lining ya uterus di a hola ka hara uterus ha ke se ke tla hlalosa jang ka sesotho mare ke di-tissue tse tshwana le ebile ha re hle re hlalosa tjena ke dinama tse holang ka hara uterus
1: ke mo e bitsang hlala
2: ha e so be hlala ha e so be hlala jwale ha yona hangat o tla fumana e hla dibakeng tse kareng di ovaries tsa hao o le motho a mme kapa di fallopian tubes tsa hao kapa di pelvic organs tsa hao so yena e bohloko bona bona bo
1: ha ke hlalosa ke o
2: na hana di nama tse hola di tubu yenu ke nthonya ne ka ba nama ebe ya hola ya hola hodima yona e hle ke ntwe bohloko ha holo so ntwa pele o tlo yutlwa ke di severe period pains o motho a tsara ke di period pain but tsena tsona ha o so dutlisa le wena and ha di tlametse ba betere di ba worse tsatsi la ke o qalile tsatsi le nna ke manta la bo edu na ho tla ba be tiri because usually the period pains that matsatsi hantsa kwa nneng di a fokotse mona o kwa ngilo ha ke gone ho hobe ntse ba west ntse ba west ntse ba west so le ona tshe ka di period pain o tlo ba le lower back pain
1: okay
2: yona e bohloko re le hantsa sa di period ding e ka etsa hala so na go hlona so na le lower back pain kapa pelvic pain ebe ha ona le motho a hao le re la ithabisa ebe go bohloko o so motinetse fela motho a hona ke bona bile a di yoqeta ene bile o maketse nna nna mo hlomong ha o fihlele mo batlang ha o fihlele ka nthi ha se le dabeno ntho nne tsegetsa e bohloko so ho ka tsala gore o file penyo hantse le etsa kapa hantse le etsa be ha o yutlwe empa ha se le qetile wa ukwa re ene nne tsala ntsha. So hangata motho ha sa etswa ke ntho tse jalo o sa nahana mafu a dikobo ka nako eng ha se le yona empa e le bane ana le endometriosis conditioning I mean sorry bontho engwe o ka experience ang ke hore o be le pain ha o sesa kapa ha o ya toilet o so bile o tshile a falla kulo ntsha number 2 gobane jale pain e le tlotla e tla mo e o hlokisa botsitso e mo nakong tsa hae madi a na tswa le mangata phete o kgolwa re ka pakete tse thago gobane jale wena o na o experience a heavy bleeding jale ha e se le worse go motho e mongwe e ka affecta fertility ya hae wena o se le motho a sutwang go conceive kapa wa leka go etsa ngwana fela ga o be le ene jale dijo tse motho a ka di jang ha sa kopane le challenge e ke difeng wena o tlametse gore ga o kena ka shopong fruit e nngwe le nngwe le nngwe e colorfe le e nang le color o e reke o e tshele ka ratrole le di-vegetable tse nang le color fela o di tshele e le gore o tlanka bo di-red pepper yellow peppers green peppers di-fruit tsena kao fela tsone e ka ba diguava e ka ba pineapple e ka ba kiwi blueberry strawberry pomegranate ga fela e na le color nka fruit yone o e tshele e be o ka iketsa go nakong eo o experiencea ntho o etse bo disalate ka tsone di tla go thusa go theotheola feeleng eno so yena e tlile o a tlameya gore a ja di-whole grains ga ona ntho ngwe o ka kgonang go e ja mone because ntho ngwe le ngwe o tlo e ja mone e tlo etsa gore gobe situation ena e be worse e le gore di-whole grains re gotlela mane mo reng a ka ja bo rice black rice a ka ja brown rice a ka ja basmati a ka ja quinoa a ka ja bulgur a ka ja couscous bo mabele o tsa salate fela mabele ga se le golo bo lo reka mabele ke ntho tse fumaneng ga o finyane bo koro o a dija so yena o tlametse gore a kenyeletse di-nuts le di-seeds gagolo di-seeds tse nang le omega 3 jolo ka bo chia seeds ka bo flex seeds cause wa e tlhoka omega 3 eno jale le no sa tlametse go kenyeletsa protein e ngata mara ga re bua ka protein ga re bue ka e tswa nameng kapa phoofolong ebe jolo sa lona lebese a ipolaisa lona e le o bakela mathata a feta lebese leno la kgomo di-sausage tse o tse o batlang golo dija bane ba tla oeketsa protein di o bakela mathata mahe ao jalo ebile a entse ke a go tsena tse fepuang so di fumana di na le di-hormone tse re sa tlametseng go di jalo o ba wese o feta so ntho tse protein tse ka di sebedisang ke protein tse kareng bo spirulina checka ba di-legumes kao fela se re bulewa ka ja di-lentils but e ka godimodimo ke spirulina se na le protein e ngata go feta le nama so ha o ja spirulina o tla ba hantle so o tlametse go ja dintho tse nna tse nyololang iron ya hae goba ke re se re bule go experiencea heavy bleeding e le go latlhelwa ke madi a mangata so ntho tse ka mo nyololang iron ya hae e ka ba molasese ya pele ya bobedi ka ba di-chia seeds ya boraro e ka ba beetroot e nngwe ke tse ding ke dibere so mo dikopane ebile di etsa mosebetsi o gantle agolo re na le yona ntho eno ra e rekisa e be di-hel tse a ka di sebedisang gape-gape ke ginger ebe ge mo kopanyetsa le yona le tšhomeri ke le cayenne pepper le ga ne a sa sang ke garlic le tse dingwe but ga ka re ginger a re tšhomeri a re cayenne pepper tsatsi le leng a dinwa go seng on an empty stomach o tla ba gantle gagolo e be e nngwe gape a tlametseng go enwa ke peppermint e tlisa relief mmeleng wa gago o kare ntho eno ga e tsala e ka gore o pipitletswe nenneng so peppermint re sebedisa go theola feeleng eno ya go pipitlelo e nngwe gape ntse le yone a chemomile bakeng sa go relaxisa methape ya hae le di-muscle tsa hae so e nngwe complication ya boraro e bomme ba kopanang le yone ke ntho thweng ke di-fibroids ke yanenene o ne o botsa kana gore na ga se letlala ee so di-fibroids ke dinama tse golang ka gara mesifa ya popelo bo make di sono nna ga no se ba le dinama ka gara popelo ga no o tlo conceive jwang but ga ona taba di 5 points di fapana letse ding ka hore tsona hona le tsona jang ka mpo matlakala o ya diphiwa tena go etelele ha be batho ba banka bo matsatsi a mararo bo 5 days 7 days ha ho ba clean go etelele wana go ka hetsala go ofite le 7 days o iphona so ya bo diphiwa 10 days nahana madidile go ditse matsatsi a 10 eish Leona ina le ho e o bakela bohloko ba ne ne bo sevie pain ina teng hai hai mamele ho hang Leona ka mgotswana ntso ba le lower back pain but yona se fa pana le tseding ka hore toilet ho ya gafetse o tla sesa he o tla sesa so ha qala o bona hore ha o sole nako ntse o sesa gafetsa le gafetsa e tlametse e ruteng thong re ka nna ba sona le di-fibroids so o so experience constipation e sa tlwaeleyang nako otlhe wona jalo se dula o sebile hao le ga o ntse o leka gore o ja gantle wa itlhokomela o na metsi gantle but o ntse le constipation e ne e tsala e ka nna ba o sona letlala mpa o sa tsebe yona ebile e etsa gore o tlalelane le ka mpeng o so dula o pipitletse fela o sa ja le go ja nenneng Nenneng o ba le anemia because jwale o lose madi a mangata. Hai, ha sa bo make di sona. So bo mme a ba etsela ke ntho tsena ha re ukwisisi. O bona fela mmena o bitha fela. A ke re lena nenneng ha wewe ke na le ntho tsenana. E be ga ba jaja ka nthe they are going through a lot. Dijwa tse motho a nang le di-fibre tse a tlametseng dija ke di feng? Yena. O tlametse ja dijo tsena le vitamin C e ngata haholo. E le gore ha bona namune, ha bona naji, ha tlametse e fete fela. Ha bona dihwete, ha tlametse di fete fela because o tlotla vitamin C hona mono. Me vitamin C na tlo mothusa le gore iron e be absorbed ka pelenyana mmeleng e le gore feeling ena e filang e theowe. Le ho khutisa madi a losang ho bana o lahlelwa ke madi a mangata. Le yena ka mogotshwana o ntsa tlametse ja di whole grains ha hole, le di fruits ha hole. O ntsa ba tla tshwana le yana re itse o tlametse hore ha kena ka shopping a shebe di fruits tse colorful ebe wa dija. Le yena ka mogotshwana tse re mogothaletsa ja di colorful fruits and vegetables. So yena ntho sa ka inka hape a sebedisa ya di herb e ka ba green tea. Ile a pele ya bobedi ebe apple cider vinegar ke nete motho mongwe ka ipotsa gore hey mohlo mmo ke motho le kana le nna ka mmeli gore je le sentse ke sina mmeli ha ke nka apple cider ke kuka ho the ithola mmeli but o batla thoa ho be to thoa mmeli ka pa hukuli o sa kaetsa choice ya hae so ebe apple cider ye ha e sebedisa a e kopanye le remedial mix ke tsantsa re di kopantse bo cayenne pepper bo emboeng o tla bona o tla ba handle ka pelenyana di a tshwatle 2.2 loreng di ga fela so o tla metse ho ja ntho tse na le B complex me B complex so fa ke tsa rifmana nutritional esteem fela e le gore o tla tlametse ho sebisa nutritional e sti gafetsa le gafetsa ha sa hlokometse ona le di 5 points me ga mona ke keletso fela ho batho ba bomme ba ke ba di cliniceng ka pa dingakeng pa lo testa ntho tsenana ho ba nene motho pheletsone o sa tsebe ha o test o sontso makala fela ha ba le complications ka ntse le complication ana go telele so sa le ngwana ntse re ipotsa sa ile re tseletsa boloi hore a na ba nlwele ha ona boloi empelo go akula mpano sa elellwa So engwe hape a ka e sebedisa bakeng sa di 5 points ke castor oil. A ka e tlotsa. Ge se ke ga enwa haholo because castor oil ntse le castor oil ana ne re fuwa ka Christmas. Ha ke re ka Christmas re tlo ja ditswekere haholo so mme a santsa o lokisetsa gore tle re tlo ja ditswekere go se ka ba ba fa mathata. So ntse o mathisa. So kgothaletso ke gore o e tlotse mogubu monanang kapa. Lowa abdomen nya ha ka baka mora ka mona wa massage yena ya kenella ka hare if not like that o ka enka wa tshela ho di ma pad ya ba o kenya pad le ha o sa ya dina gontsa ha o ka lila we yentse nthweno e tla o thusa ha holo yes ebe engwe teke ke black cohosh ya ka se di samba ke sa di 5 points ebe complication engwe hape me ka kopana le yona e bitswa adino meiosis e batle tshwana le endometriosis empa di fapana ka hore mona ke mo ke boemo bo di cell tsa hao di ahang ka hara popelo ne di ke tsona ha di ahe ka hara popelo fela di ka aha le ka hara misifa ya popelo kapatsa melaka ga misifa ya popela so na hana ri lo lena musifa ke nthwenyane tshetshanyane ha o sona le nthwemelang ka haga yona hana o ikutlwa jwang go re ga le ka ka thula ke nna na ke re HD period pen sense le bohloko jolo sontse na le ntwe e ha hang ka ga nthonyana ho e kana hana ho ba jwang e le go motho na re hle ga mokwa re paina tsa manka ga yona e bohloko bona bo haisale ha memele jolo le yena o ntse ya dina go ntse ha na go etelele pelvic ha se ba tender ile hona le pressure pelvic nya hai so yena se le bohloko go tsa male fatigue ena na go hlolutse a gathetse ha na matlabetsa letho ke sono nna ke a tsaka ma hohela jale liena ona le she's likely to have anemia because len o lose madi a mangata ha holo na go nyeno hai ke di sono so liena ka mogotswanang ga mogotheletsa gore a ja di omega 3 ha holo se re bule na di omega 3 ya ka di fumana kae ebe yena o sa nyolla le vitamin D intake ya hai Lien ka mogotswanang o nyolla iron ya hai. Okay. Ebe complication engwe e re kopana le yona re le batho ba bomme ke PID. Batho ba ngata ba tletse ka yona ya PID. Ke pelvic inflammatory disease. So yona ka sesotho re kare ke tshwaetso ya ditho tsa pelehi tsa batho ba bomme. O ikutlwa jang hona le PID o ba le pain lower abdomen nya hao le pelvic nya hao ebe o ba le unusual vaginal discharge ha tla metse ebe e ka re le minanyane ebe clear wena ya hao e se change ha isa ba jwalo sometimes e tla le mongo o se monate ena ke bone ka hanga tehle bomme ga experience at some point in life
1: okay
2: yo nan tse tshwana le ya neritseng o ba le pain nako o etsa sex ke pain o sutang ho emamela to happen mo ka pusha motho ga nan tlwele motho aiso so yona hape ntho fa bana le tseding ke hore o ka ba le bleeding in between di period tsa hao ka pa le ka mora di period e bontso ba le bleeding le after sex wa bleeder jang ka mponjwa o tlo bleeder ha ona le PID
1: yeah sure
2: nenneng e setsa male fever o tla ba le fever ka pa di chills ha ona le yona ebe nenneng che ha o itlokomela ha o ipone gona le yona o so feela fela discomfort tse ding ho wena o le motho a mme e bohloko mona mo so sa e bone o so imaka la fela rena hai ha ke sana tifelwa ke sex ebe ko bane ka nthe o na le PID ebe di habetsa ka se sang ka pantotse ka mothusa ha sa le jalo ke difeng ena o sa tlametse ho sebetsa di probiotics gafetsa le gafetsa so rena le mifuta e fapaneng ya di probiotics e ka batse liquid e ka batse tse je yang tse liquid re bua ka bo gut re bua ka bo health booster e ka ba bo di kombucha tseja yang ke mani mo kena bo sawa kraut mo kena body kimchi e le re ha ja nthotseno ha ho lotla ithusa ba ke sa PID ebe so lona ena le bohloko ba e tsa male pain e bohloko ha holo hona le client o tla ntshwarela haibe o shebeletse ka poma metse e ke la fihla ana le yona ene bile le mantsi bua tsena re tlo kwala tsa ha se re tatetse o kwala ha re sa tshwarela so wa fihla ona la seboko se ke so sutle so rona ha re mokwisisi because nthena ke ha re so experience ka pa ha re tle rona mathata ha ke afe o alla ha re ha re tlo gona motho sa because ga akwala ebe okay o tla ba le sympathy for motho a jalo wa mojetsa re again ha ithalosa ne go ke motho tsa mantho e thata hona hona hona ho a go sabile a le mosesa le ha no mosheba tshono bona go ite ha itheuwe a re pheni ena ha ema mele hona hona hona ho o sabile a itshaba lena jwa ke gitse e na le o ba le foul smell a go sa tshaba le ho ba batho wa go sontse ijaja ka nthotse wetsa halang jolo na le pain na hana na motho no ba leng ke mani ma sa tlo ba le stress mosebetsi sa sa function ha ntona le mathata yo hona tsere e be re lebile ho etsala ka nthe re lebile nthotse moetsa hallang sometimes a ke nthotse o ke ke ngwa bua ka tsona ha holo ha se di tsamaya le bo di faus me o ke ke bua hey nna ke bona ho etsala tsena ka nne
0: ke di sona batho ba bomme. So but for pain in a severe akasisa cumin oil e re thusa bakeng sa ho thola pain e bile re thusa le bakeng sa ho thola inflammation. Lena ka mkhwatsa go tshwanang tsa setlametso se bitsa remedial mix. Ena sa akasisa le black horse. But dingat akatla shopo motho a jwalo gatlo mo gothaletsa tsona ka paga tshwara on a site re mo gothaletsa ntho tsenga tatsenza ka di sebedisang. Ebe engwe e bile ila o qetela e re tlo bua ka natsa tsilena. Ke PMS ena re rata hampe he rona batho ba bana ke man mo sotlo tsa motho a re baby ke craver KFC ke craver ke but ke ke ntheteng le ha ka ba ga yetse letsane nne but ke ntheteng bo ntate ba tsebe hore ya o etsa hala but yona ntho e ikutlwang ka ona ha ona le ona gore bo ikutlo ba ha ba tshintsha ha o tlo ba le yona o so ba le di mood swings o so le di mood fela ho se fela ga le misa re lebo hi how da matswala ha a sa ba tender ke yona ke nthongwe o ikwang pele o tlo a diphiroteng matswala a tshintsha a sa ba madinyanyana hape jwale wa pipitlelo o pipitlela o sa ja le ho ja nenne nenne ngotsa ma o tshwara ke hloho e sa foleng ke mari engwe ke ina ya go ba le di cravings tseno tse sa tlwaeleyang o so kwa le ha bo nontso sa rata cha o so craver cha hao motho a mdi macha but ntho ha o so le ha o ikutlwa jalo ntho tso tlametseng ho di avoid ke ho sebedisa alcohol e tlo etsa go be west me tlo ba ke la hore o be le di period tse bohloko ke ntho tsena le tswekere tse tsukira ho lwana so ja hana go nyen cravings di tla so batla ho ja cake feeling eno ha tla ya ho batla cake o go e dismiss e tlo bakela mathata so di helps a ka di service motho nana le PMS yena ke chest tree berries ke yaro ke ladies mantle ke peppermint e ka ba ginger hape hape le yena tsheta tsa rona di fella mona tsa tsilena nna
1: mabedi dilo ho ema shema mabedi a metso e mehlano a pela ka tlhore nya le shumela motso o le mong ha re sana na khompa ka tlanga mele tse medi fela ka tsebe ho phethela okay money rilo ya pele le fu lele bo a renke dinama tse ho langa hara di tube di fapana jwang le cyst le hore hape na yaro le ke qobo di bapala ka golo e fe mafung a bomme ke potso ya pele tse pedi tseno ke kopa ho botsa hore na ka bo ya gabele bo ska tlotla o dinga dilenga ta
0: a botsa kana ke endometriosis o itse fapana jwang le hlala ke nthotse le I mean disease disorder e hle ke nthotse pedi tse fapaneng disease tsona ha ke di nepe haholo hore na motho ana le cyst o ikutlwa jwang but ena na gere e ha e kala developer ka hara di fallopian tube tsa hao ka hara ka ntle ho uterus ya hao le ka hara di pelvic organs tsa hao tsa hore e fapane le disease empa di cyst ke se sho handle ka tsone ke tsaba hore ke tlo thetsa ba mabedi ana jwale yes
1: ke kopa ho botsa hore na cervical erosion yona e amana jwang le di period ke ile ka yanga keng ho thwe ke na le yona but ha ke a fumana thuso e be re phethela ka yona
0: ha yanga ke ha ba mo fe thuso ke sona ka kang but a ka ratamela re tlotla re mo thusa but yona e batlile e tshwana le ntho di fibroids e etsa motho a yang diphiroteng nako e telele ebile e ntse na le pain so dintho tse re di sebedisang bakeng sa di fibroids a ka di sebedisa ke bo castor oil ke bo black horse bo di chest tree apple cider vinegar le bo remedial mix but ha ka re tshwara ka lehlako re tlatla re tlo mo ruta hantle haholo ka yona
1: all right hana ga le fumana okay
0: re fumana healthy by choice pioneer mall ntle le mono ka re fumana Facebook page nya rona ke healthy by choice nomoro tsa rona ke 22 32 99 12 ena ke a di call fela ebe ge bona le ya WhatsApp fela yona ke 62 03 99 12 hanga taba thwa go manya ba re ena 62 high gain ka di call but o ka fumana ka WhatsApp
1: all righty gala ba holo healthy by choice lifestyle center go bana happy ba kenye tlanga ja
0: next week to on
1: okay gala ba le botsa tlo manate me re tsatsana ba kalelele le fela we want to kill the killer before the killer kills us.

0: your kind of Brendan Doo-Doo. Say you love me. PCFM 92.8. We saw 104.3 megahertz. Good morning. Tlakalbitso re hantle re ya tamela joang ye ke leng ka ro yona. Lotse ba fela go na batswadi ba mamelang 912 street ba mametseng hona jwale. Le ba le dipuisano le bana ba lona ba pake ba dilemo dipakeng tsa 14 le 25. Ka go na mohlomong ba ntse ba ya jwa dintho tse ba mohlomong ba di ba sukudisa di struggle tsa bona di kholotso tse ba fetang ka ro tsona nke le dula fatshe le qoqe le buhi jalo ka o ka qoqa le bua jalo le motswalle wa hao fela ebe wetsa jalo le ngwana wa hao o re ke ke ntwe yeo le yetsang le le batswadi le rena taba ya re fihlela jwang o qala ho kaela bua ka bashanyana ha ile ngwana ngwanana la bua ka banana ha ile ngwana moshanyana le qala kae o re jale engwe ya dintho tseo ke leng ka ha ro tsona ke hore batho ba mpotile ha ba ngkhothaletse hore ngwana ka ebe motswalle wa ka ke ntwe nna ke ba tlang ke le motswadi fela jale ba re e ka ba post ska ba etsa posene ya hore ngwana wa hao ebe motswalle wa hao o re a fela na ke ntwe e empty ke ntwa e seng hantle mohlomongwe le motswadi ke ntwa ka e gothaletsang o ka seng gothaletseng le o rena ho baneng ke yona potso ya mohloka lebitso ke yona taba e re qokang ka yona e le mo mamedi ke re bua re shebe re utle ke bone papa la ka mane ka Facebook room etse jo mo letsa re lo dumela hle nna ke letswa ka mohloka lebitso ke hore ho ba motswalle le ngwana wa hao is not much of a good idea. Yes, ho utlwana is good. Empa ho ba motswalle le yena is not good. Ke hopola ke bona on social media hona le ngwana reng onwa le motswadi wa hae. Na hana fela o solo motswadi onwa le motswadi. Na ke taba e tlosang tlompho haka kang rilo ore ho utlwana teng. Yes, I do encourage le bua le qoqe o motsebe empa e se ke ya ba motswalle wa hao. Ore ke maikutlo aka ano e dula ho ema shema mabedi pele ke fika hore nyalo shimele metse meri ke tempe na mo mamedi eo e botloka le bitso ga nna ke batla ba motswalle le ngwana wa ka ke ntwempe ke ntwe seng hantle. Peace FM Dumela.
1: Hello Rilo.
0: Hello Dumela.
1: Well mampo mkhiba
0: e ya mampo
1: Kilo, ke tlo ya le rona ho bua le bana ba rona ba se tlo mo di tsabo tselo go ka ntse.
0: Yeah.
1: Hore ke tsamo hore ma o mokae. Ke tlo ke tsamo go mo go jo go tsebe ha bo so bola go to papana le ntse ke na tse na itse go mena mo nalo. Mhm. Ke yena ya tsane ai ke se mena ke we mo ntse. Bana nne se se sa u kuna ha ba se ke mo tswalela le ngwana lo ngwana o sa a ke se tswalela ke ntse ke phetela mang so so se
0: mm
1: lo o sa tlo phuthuru wa a nko ke ba ntse ke sa ha nna go ga pa tswalela se ke se ngwana ka me le motho go nna le mese e go phuthula ke mo ya ka ba so
0: yeah sentwading at
1: ai ke pa mana me le ntse tswalela ke sa se sa nna ke mala ngwana 17 re ile
0: eh
1: yena ke ke mo tsama.
0: Okay.
1: Tsala ke ntse ke khona go le ga mwana ke se mo botsa ge se se jola. Tsala ntse ke khona go ke mo botsa. Ke tsebe wa nne le tsitri go tsoka ba ntse.
0: Mhm.
1: Wa go di tsama.
0: Yeah.
1: Ke mpa ona go ba re di se se se tsaya ka tsela go ba ke nna ntse ke se tsala le a. Ya khala ntse ke se se nne le ke di bona ba le ba ma 90.
0: A se botla e ho ya ka wena se botla. A ya
1: tsala na mwana ke ka tsala le tsala ya hai. Lena ke na le metswalle ya ka ke se ka mohetsa hore ke be metswalle.
0: Mm. Ke le bua. Ke le ba ho le tsatsela mona the health. Thank you. Very good morning Rilo. Ho mo hloka lebitso nna keletso ya ka ke hore ha se ke a itsa din tshoka ho di qobella ngwana wa hae ka ba motswalo wa hae ke nete empa ba qoqe hanyane hanyane o tla mo phuthululuhela mme taba eno e tla iketsa ore ha le ke o ganna mo botsa hore na ho jwang ho ntse ho ya jwang one thing is my teenager are very stubborn kana go tseding o tla utlwa ka o batla ho itshunya tshunya dinthontsa hae empa ke re ho yena a be very patient with them me o tla mo phuthululuhela ke PCFM mo tlhoka lebitso ore batsadi la bua le bana ba lona ba pakentsa di tsa dilemo tse 14 le 25 na la bua la qoqa le bona ho kana mohlomong ba ntse ba tsama ka haru ho eng ho kana mohlomong ba ntse ba tomana le eng ibe ga qoqa la bua hlahla hla qoqele ya hla bua o phuthuluhele le hore na taba ena ya ba motswalle le ngwana wa hao ke ntho e wena maikutlo a hao e leng a feng ka yona mo mamedi o botsa tsena gobane a re go na le batho ba e leng gore e hlile hai ha ba nkgothaletse ba nyahanyahamisa ga re le bane le yona ore fela na empe empe gore ke batla go ba motswalle le ngwana wa ka kapa ke batla ngwana ka e be motswalle wa ka ke ntho e ke lokelang gore ke e kobe ke le motswadi kapa e hlile ke ke maikutlo a matle ao rilo go mo tlhoka lebitso ke re go yena ga utlwa ntlheng ya go bua ka bašanyana kapa banana go bana ba rona le yona ya ka dilemo le o rena re close ga kae goba ka nako tse dingwe ka batla go bua ka yona e be jale ngwana o tlo tla ao baleya goba utlwa e kare jale o so batla go kena tabeng tsa gae empa ga o batla setswalele le ngwana wa gago ganyane ganyane create those conversations le teng o be le meedi o ka ba motswalele le ngwana wa gago ore ka masakeng which I'm not sure if I can use that word empa ore le ka ba close le qoqe le bue o mohudise a o phuthuluhele le yena a be comfortable ho jwetsa dintho tse itseng fela o nobe le meedi a nna o tshabe o le motswadi a se ke atla ho wena ka ntho e nngwe le e nngwe okay right ke mamedi a ke tsebe maikutlo a hao ho wena ha o ya o lebane le maikutlo ana kapa sena se kelelong ya motlhoka lebitso fela o tla mo jwetsa o tla mo bolelela gore na maikutlo a hao ke a feng le gore na ena ga a na le takatso ena ya go ba motswalle le ngwana wa gae ke ntho o ka e kgothaletsang ke ntho o ka e ganyetsanang kapo o ka ganyetsanang le yona kapo motlhomong ore go ka etamela tsena motlhoka lebitso.
2: Experience a game changing internet service with Jenny Internet. We offer high speed, uncapped and unthrottled connectivity that delivers exceptional value for your money. Say goodbye to data caps and frustrating speed restrictions. With Jenny, you can enjoy seamless browsing, streaming and other online activities. Contact us today at 5201-0024 or visit www.jenny.co.ls.
3: Wait a minute, wait a minute. Don't touch that dial.
4: You know what that means.
5: No one knows it. I am
6: Sons
5: Provide.
6: Life gets people going. ECFM, your pulse, all of it.
0: PCFM 92.8 pizza 104.3 megahertz rilo ha ke khothaletse ya ba motswalle le ngwana wa ha ngwana ha be ngwana motswadi ya be motswadi o ke go tla ba le ba gotsi ka ntle o shajwal okay all right bare ke a mo khothaletsa ho ba ka pa ke a mo khothaletsa ho ba metswalle ka pa motswalle ke ntwe ntle wa ka wa tseba hore o phuthulwa ho nna ha holo ho bane ke mo jwetsa nete ho feta batho ba ka ntle ke a qoqa ka everything ho bane le fatshe ka ntle le tla mo fa ka ntle ho letso empa wa tseba hore re lokela ho hlomphana le ha re le metswalle tshojwalo bare re le ho mahloka lebitso ke re ha sentwe mpe ho ba motswalle le ngwana wa hao but have boundaries ana tseba go motswadi wa hae ena ya hore bana ba tle ba se banwa le batswadi ke mo teng di boundary di hlotseng ho ba teng ore na ke a bua le moradi wa ka o dile mo di 21 metaba ena ke a rata haholo hobane yentse ho ga qobe nthotseng ata hona le nako e leng hore she was struggling a lot me she was able to sit down with me and tell me her heart jelo ra ne ga semotswalle a ke na hana ka bang qoqetse a ka ba buile le nna okay

Chris Harvey, speak love. Ke bona mletso mongwe o reng hello Rilo, nna ke re o ka qoqa le bana wa bula platform ya gore ba bue le wena ha bana le mathata kapa life challenges. Yeo ke sa e kgothaletseng ke go ba metswalle wa hao.

for the fuse. Otlo isa orinya boraro mota kwa panale. Timi ya The Mention Afternoon Drive Show. DJ Boots. Lema Boom Boom. Basibetza manatulu eno isa orinya ni abotilela mota kwa panale. Lena neola di papa. Di norutlo gana. Senza di papa lebe na ikiri fin. Selebe le zon papa lebe na ikiri fin. He mu mamedi. Hu isa orinya ni abu. Supa mosotla kwa panajolo le. Se khosolo ngilena no la se khosolo ngme he tla rutlwa fela lena ditaba ditsama ya join he mo mamedi tsentse di etsa ha la ba re ha re lo ha se phoso mo hloka le bitso ba motswalelo ngwana wa hao impa o lokela ba le mo edi ke me wa tibika manek a matiwa tshwa jalo

0: higher or low? Ke buttonizer, buttonizer ga ke le ka one.
1: Hey buttonizer.
0: A chi. Wa tswa le modimo tsa ga go thatsa go le metswalle ya. Ntle o mono le yona metswalle ya gona fela e re phelang le yona. E mo le mo gela le tswalle se fapaneng le sa e bonga ke. Jwale a kukuda go thata ba ba motswalle le ngwana o ke bofe. A ke o ka ba le tswalle sa mofuta wa hai. Ke se ke ga se ba bitsa le sena sa ka le thabo. Sa gona le yena e be sa gona le yena. Ntle le ha e ba gona le tlhalo sengwe tsa e tsebeng ya le ntse se tswalle ka bo motswalle.
1: Ayane. Hai mhloka le bitso o ke tsene he ditaba tsa bo mamedi, maikutlo a bo mamedi, keletso tsa bo mamedi. Mamedi o bile mona ta ho le ba lwana o tla re nyane ya bo robo mo re qadileng teng. O fihlala mona mona le wena re arohana teng tsela pele mona na te ka letsatsi la ha o ke tsho ke re ke bua ntho tsenga tsa fela he e ke kopa nna le wena sekega e le balane re tswela pele ka yona re tswela pele ka letsatsi la rona ke hore re bupwe ka sepheo re ntse re tshwara re sepheo bo khabane bo qhetseke dinthontso hle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re

0: Mamedi ke metso me ra ro fela re faraletse ho reina ya le shimene metshimedi me mkhahlelong ona ke mane mo reng re ho fijalo di tlaleho tsa machaba me ha re tlosa ha re tloa hona mono he ebe re fumana jwalo di tabatse ya manjwalo di tlalo tsa magotla metsunga ma shoma mararo moeti wa rona ka jeno re tlotla re busana jwalo le phala ya le gotlala motsumolo maseru ena ke mo fumahadi dintle bless metsunga ma shoma mararo kamora hora ina ya le shumene metsumedi o ska ba feto mo amedi me mo khatlong ona re tlotla re fa jwalo di tlale hotsa machaba ka pa di hlotsa machaba ebe kamora ho mono re o fa jwalo di tlale hotsa magotla metsotso e mashoma mararo ebe re ho kahana jwalo le phala ya le gotlala motse mo maseru ena ke mo fuma ha di ntle bless o ska ba fetwa o tlo utlwa hore na ka jeno re o tshwaretse di feng me ha le laboraro tsena moeting wa rona ge re lakatse hore o tlo hlahisa maikutlo mo tse dipotso mo o ka lakatsa hore mo tse dipotso teng ha fela dipotso di le teng empa ha dipotso di le seo re re fete mo mamedi ebe re fetela ditabeng tse ding me he ge sentse re o mema la o le jwalo e re re tle re kene jwalo ka kotloho dihlohong tsa rona tsa machaba tse o re o tshwaretseng tsona mo mamedi wa PCFM me hopola he hore PCFM o e fumana jwalo leqhubung la 95.6 ha o le ka mona ka maseru le mathoko a yona le ka mane ka Lady Brand o ntse o e fumana hona teng o 95.6 le mathoko a yona o tla fumana PCFM hona teng o boetse gape o e fumana jwalo go 104.3 ka mane ka mafeteng leqothing qatšha 104.1 la o le jwalo re tlhokometse gore go na le dibaka tseo re leng seo go tsona mosotho e motle go re tshwarele mme ga re le teng maputso le bothabote go re fumana go 92.8 thabatseka 102.9 mogotlong 101.1 mme ke gona mo o ka fumanang PCFM o le gona teng mo mamedi ya gabane dibitso la ka ke tladimakutle e re re tle re o gopotsege gore nomoro ya mogala mo o ka kenang teng go phaisa ditabeng tsa rona le moeti wa rona nomoro ke 2121-9956 ga e ba o na le maikutlo ditabeng tseo re di tshwereng jalo le moeti wa rona mo mamedi ka re nomoro ke 2121-9956 ka pa 59956 ke nomoro ya mohala plus 266-59956 kwana mo ka re tshwarang teng mo mamedi mo ka hlahisa maikutlo ha eba o ka ba le thahasello ditabeng tseo re o tshwaretseng tsona le mo mamedi wa letsatsi kapa moeti wa letsatsi mo mamedi o ntshwarele mme plus 266-59956 plus 266-59956 ke yona nomoro yo o ka kenang ho yona mmamedi e re re tle re tswele pele he ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona ka jeno mmamedi wa PCFM ke metso tsheletseng fela re faraletse hora ena ya leshome le metso e mmedi ha re kale re hlaha ka mane ka Mauritius mmamedi re tla hlokomela he hore Mauritius Seychelles le Botswana di hara dinaha tsa Afrika tsenkwang di na le mmaraka e tsitsitseng go latela matla a tlhagiso le seabo sa dikgwebo tse ikemetseng go ya ka tlalego ya moraorao ya semetho sa moruo go latela bokgoni ba lefapha le ikemetseng. O futamona he mokgatlo wa lefatshe wa bophelo kwane Lesotho e leng WHO o tla tshwara letsholo la kentelo ya rubella le masles sekolong sa mathomo sa St. Luke mohatong wa ona wa ho thibela le ho ata ha mafu ana ka mora hore a qhome leribe le bothabothe. Mamedi ke tsona ditaba tseno tse hlahellang he tsa bohlokwa re ntse re shebile tsona ditaba tsena tse ka sehlohlolong. Mamedi re ha o le tjena re hatele pele tabeng tse ding hape tseo re o tshwaretseng tsona mme re tla fetela ka mane ka dihlohong tsa magotla re tle re bona gore na ka magotleng ka mane mmamedi re o tshwaretse difeng. Ntse o mametse PCFM lebiso la ka ke tladimakutle lenaneo ke lona la Midday Life. Hopola hore Midday Life e tla ho wena ha e le Mantaha beking ho tlela ka la bohlano ke hona mo re kwalang ditaba tsa rona hona teng mo mamedi wa PC FM. E re ha ho le tsena re tle re itukisetse hore re fetele jwalo ditlale ho ntsa magotla mo mamedi mme o tla hopola he hore tse dintsa ditlale hore di nka jwalo ka ho ya ka bohlophisi ba sepolesa sa Lesotho. Tse ding ke be ke o hlophetse tsona mo mamedi re le PC FM. La ho le jwalo e re tla repotele ka mona fela.
1: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nnete re bone ho sena phapang e kgolo ka kalo kalo phuputso ke nnete ba e ba re ba fokotse matona mararo a ntate re tla hopola hore puso ya 4x4 o la ba le ntho mona e le ya makatsa a Basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona ehlile ya topa hore lekgotla la matona le bonahala le le leruo haholo mme lokela hore le fokotswe haholo e le hore tseo tse jangang lekgotla le matona di tle di lebiswa hore di lo tshehetsa Basotho bana ba hlokang Basotho bana ba phela nakong tse thata Basotho bana ba fumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha holo nakong yeleo leqemela mesebetsi le lekana kana jele ebile go ya holo holo ke taba tsena tsa COVID leng ka ofela ke tla ke supia ntate gore kgotla la eso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona re kentse ka go molao wa motheo kapa re kentse constitutionalize e le hore e tla be boitlamo bo re itlama ka bona gore re tla bophetha mme bana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata o fitlhela boimolla khaba tsa Basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlhoba bongata bona bo isang ba shome a mane isa go bonya le shome le metso tsiletsi mo kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tebana e hlang ka mogo ka go mola wa motheo wa DPL le go tabena ka cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona if ya re qi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa DPL
0: metso tsho le shome mo mamedi re fraletse hora ina ya le shome le metso mmedi ntso mametse PC FM hanta tai go hona mo o ka re fumana ngwana teng mo mamedi PC FM e hasa jwalo e le avani Lesotho ka boetse o re fumana jwalo go marangrang a www.pcfm.co.ls go hona mo o ka re fumana ngwana teng mo mamedi bakeng sa marangrang a rona kwano gotlhe mo o leng ngwana teng lefatsheng ka bophara ke re ke marangrang a www.pcfm.co.ls go hona mo o ka fumanang hona teng mo mamedi wa PC FM. Mamedi re hatele pele he ka ditaba tse o tshwaretseng tsona kwano mme hanyane fela re tle re o hopotse he hore melaelwa yenwa ya ileng a fumanwa hona maobane he kapa anehelwa jwalo ke sepolesa sa Afrika Borwa o ile a balwa qoso hona maobane mo mamedi mme ditaba tsena re ile ra re tla go fa tsona he mme o tlo utlwa gore na qoso ena ile ya tsamaya ka tsela efeng metsotso e leshome le motso o mong re fraletse hora ena ya bokae re fraletse hora ya leshome le metso mmedi mme re tla re fehe gore na qoso ya hae ile ya tsamaya ka tsela efeng mo mamedi re tle re tswele pele.

0: Mamadi e ke ne ke lagadi se hore o tle o tlwe ditaba tsena ka kotlolo ha o he empire tla getse tjena. Mamadi ke qoso eo he a ileng a e ballwa moqosiwa enwa ya ileng a nehelwana jwalo ke sepolesa sa Afrika Borwa maobane mo mamedi e re re hatele pele ke tsona ditaba tsona tseno mo waneng a hlile jwalo a balla qoso empa pele ho moo metsesong ena e leshomele metsomehlano mo mamedi e re re rekise re tla boela re kgutla.
1: Ewa wana mshangena du. Mala tuwa mkari kafkini ze tako lebo tolo amezi. Mala tuji.
2: Ibile joko pale hoka di maambo gael.
1: Onzo kwa hoka ewe na muni.
2: Kiola tachela te yon tate ae gomele zing kuza Afrika abo kwa.
1: Yalo la tachela teka di kafkini ze tese mmale wota. Dito ha male tolo fisha muo. Rogo ndatuwa haatsebe aka gomele la chela te ajena kampesi. Onzo lela bemu. Kutulas kafkini ze no kisha mshana chela te ajena kampesi.
2: Heli. Uye hantan tate muho. When I judge the ball, would looking go fast.
3: Johella Sukola, then Kawana Sebaka, Romela, Chalete, Balakan Johona, Ebe Kanakahara County, how Yampes, Bakau Romela Chaleteka, Mukuru, Mama Money, Maizaga, Le Hello Pesa, Vodacom Pesa, Changing Lives.
4: Midday Life with Kadima Kunte on PCFM.
0: Ke metsotso e leshome le metso e tsheletseng mo mamedi re foraletse hora ya leshome le metso mmedi.
5: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nnete re bone ho sena phapang e kgolo ka kalokalo phuputso ke nnete ba e bare ba fokotse matona a mararo ntate re tla hopola hore dipusong ya 4x4 ho la ba le ntho mona e ile ya makatsa basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona ena ya cabinet size ntate e itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona ehlile ya topa hore lekgotla la matona le bonahala le leruo haholo mme lokela hore le fokotswe haholo e le hore tseo tse jangang lekgotla le matona ntle le lebiswa hore di lo tshehetsa basotho bana ba hlokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba fumana hore ha hona tsietso tabeng tsa temo ha hona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha holo nakong eleo leqeme la mesebetsi le lekana kana jwale ebile go ya haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng ka ofela ke tla ke supia ntate gore kgotla leso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le tsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metso e mmedi.

0: yamala wa motheo wa DPN taba ena ya cabinet size bona re ikentse ka go mola wa motheo ka ba re ntse constitutionalize ile hore itle be boitlamo bo reng re itlama ka bona hore re tla bophetha mme ba nena tshwenelo tsimi ya mola wa motheo wa DPN that ere o sebetsa ka thata o fihlela boimolla dikgaba tsa basotho ka o fokotsa nane la matona le batlatsi botlo bo ngata bona bo isang ba shome a mane isa ho bonya le shome le metso tsiletse ho kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tebana e hlang ka mora ka go mola wa motheo wa DPN le go taba ena ya cabinet size yeo ABC le DC ine bua ka yona if they are clear hantle ka go mola wa rona wa motheo wa DPN.
1: Mamadi re hatela pele metsingena le shumela metsheshipileng re faraletse ho rala shumela metsimedi me re boele re kena gintse ke le ditabentsona tsena tsa magotla mo mamedi ge tla hlokomela he hore maobane ho bile le nyewe yo yona ining ile nyewe e hlahang ka mane ka le gotleng la bosebetsi Momamedi di tsamaka ka pa di tsamaile ka tsela ena mongodi e moholo wa lekala la machabeng e leng Thabang Legela o qoswa jwalo ka nyediso ya legotla legelwa eno o ne a botswa dipotso ke advocate Thembo Lesupi legotleng la bosebetsi ka pela ho moahlodi Teboho Thoso mo a hulenyeditsweng ke e mong wa bahlanka ntlong ya boemedi Geneva hola Zuzaland e leng yena re tshedisitswe lesane. Lesane o tlile legotle mo a qosang legotla kapa legela boemong ba hae e le mongodi e mogolo ka gore o nyedisitse legotla ka gore hara tse ding o gaoditse go lefelela bana ba hae sekolo ditefelelo tsa sekolo kgatlhanong le taelo ya legotla. O tswela pele gore legela o boetse o montshitse ntlong ya mmuso e hona mono Geneva kgatlhanong le taelo ya legotla. Go sa le jalo lesane ka moelo wa hae o re legotla lenke legela a lenyedisitse ka gore o ile a leka go ipiletsa kgatlhanong le qeto ya legotla la bosebetsi empa le pele legotla la boipiletso le etsa qeto eo a itswelela pele ka go se lefe school fees sa bana ba hae le go montsha ntlong ya mmuso. Ka letlhakoreng le leng legela o re ke nnete gore o laetse gore mmuso o gaotse go lefelela bana ba lesane ka ga a ne a se a lelekilwe mosebetsing mme o laetse gore a tswe ntlong ya mmuso ka ga e ne e se e se motlhanka wa mmuso. Lesane yeo e neng e le mongodi wa boraro ntlong ya boemedi ba Lesotho Geneva o ile a lelekwa mosebetsing ka morago gore go be le mabarebare a gore o bile le qhobešano le e mong wa baokamedi ba hae. Ke tsona ditaba tsena mamedi tse amanang jwalo le yeo monghadi re tshedisitswe lesane ya neng a sebetsa mane Geneva ka mo ditaba di leng ka teng menyewe ena e kamane ka legotleng la bosebetsi mo mamedi. Ke tsona ditaba tsena mo mamedi tla gopola hara tse e leng meropotso ya bahlanka ba ileng ba sebetsa matšhabeng ke go lefelelwa school fees kapa ditefelelo tsa sekolo di lefwa jwalo ke mmuso mo mamedi. Ke e meng ya meropotso e fumanang ke bahlanka bana mme jwale lesane o ne a lla ka gore jwale tsena tsotlhe di emisitswe jwale letlhakore la mmuso le lona le fana gore na ba emisitse taba tsena gobaneng mme ba fana letlhakore la bona ka monghadi legela gore a ka nnete lesane o ne a se mosebetsing mme tsotlhe tse neng di mo tshwanela jwale di ile tsa emiswa le ao lo jwalo utlwagala ha letlhakore lena la mmuso le entse diqeto tsena ka ntle go ditaelo tse fanong ke legotla mme lesane ditaba tsa hae kapa nyewe ya hae e gona mono he legotleng la bosebetsi mme o re tsena tsotlhe go bonagala di etswa kgatlhanong le qeto tsa magotla. Ngwamedi re tla utlwa gore na nyewe ena e tla felela kae. O tla gopola gape re ntse re le ditabeng tsona tsena tsa magotla nyewe e nngwe gape e tlang go kena legotleng la maipiletso ka mane k ke e amanjwalo yeo ineng ile mokamedi wa RSL me nyewe yeno le yona e tla kena haufinyane mamedi bekeng ena kapa bekeng yane e tlang mme re tla utlwa gore na e tla fella kae yona he ke mane mo jwale mokamedi eno a hlileng a reng qeto e nkilweng ke boto ya RSL ha e molaong ka ha lekgotla la bosebetsi le ne le itse a itswelle pele ka mosebetsi mme o qosa jwalo boto eno ya RSL ka ha o mo sitisa go kena mosebetsing ke tla utlwa mmamedi taba tsena go mo sitisa hona kore o ile a fumana jwale go se go eme monyako mono diofising tsa gae go nkuwe tsotlhe tse ka mo dumelelang gore a kene ka gare go ofise ge tla utlwa ditaba tsena mmamedi gore na tsona di tla felela kae na lekgotla la maipiletso lona le tla reng ditabeng tsena taelo e tla ba efeng metsotso e 20 ya metsomeraro re faraletse gora ya 10:20 o ntse o mametse PCFM hantatai lenanao ke lona la Meet Day Life re haoletsena re tle re hatele pele mosotho e motle ditabeng tse ding tseo re o tshwaretseng tsona
0: empa jale ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo a kalo kalo phokotso ke nnete ba e bare ba fokotse matona a magaro a ntate re tla gopola gore dipusong ya 4x4 go raba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsuka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e tlile ya topa gore lekgotla la matona le bonagala le le leruo haholo mme lelokela gore le fokotswe gagolo e le gore teo tse e jangang lekgotla le le matona di tle di lebiswa gore di le o tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba o fumanang gore ga ona tsietso tabeng tsa temo ga ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi le letsatsi ka malapeng ga o lo nakong ya leo leceme la mesebetsi le le lekanakana jele ebile go tuya gagologolo ke taba tsena tsa covid leng kao fela ke tla ke supiang date gore kgotla le eso la DPL mona ga le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le ditsitsitse gagolo kapa letlhakile gagolo ga o ka sheba temana le 10:20 ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size gona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tla be boitlamo bo rereng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme temana le 10:20 ya molao wa motheo wa DPL en date e re go sebetsa ka thata go fitlhela boimolola dikgaba tsa basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi botlhoa bongata bona bo isang ma40 isa go bonyane 10:16 go kenyetswa tona go le motlatsi wa gae ke tebana e tlhang ka morago ka go molao wa motheo wa DPL e le go taba ena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona e fitlha ya leqi gantle ka go
1: mamedi metsomeshabediametsomene re faraletse go raena ya 10:20 ditabeng tse ding tse tlhaelelang mopapa leo wa 10:20 o sebeditswe maobane sepetleleng sa Gemelli ka morago gore dingaka di fumane kutulwana e nyane letshwafong le ka letlhakoreng le letona la mmele nakong eo di ntseng di motlhatlhoba go sa le jalo Vatican e leng motsemogolo wa kereke katoliki lefatsheng e re le ga tshebetso ya go tlosa kutulwana eo e atlegile dingaka di fumane gore mopapa leo o na le mofetshe wa letshwafo me di tlositse karolo ya letshwafo leo eneng e le na le mofetse o thibela gore o ate tebelelo ke gore mopapa o tla tswa a ntse a le sepetlele beking ena dingaka di mo behile le ihlo ke ditabeng tse ding mo mamedi tse ntseng di tlhagelela lefatsheng re ha o le tsena mo mamedi re tle re hatele pele hape ditabeng tse ding Otse hlaelang hape phala ya sitsi sa thibelo le twantsho ya bobodi le bomenemene DCEO mofumari matlokomelo senoko o netefaditse gore ka selekane sa tshebedisano mmoho le mogatlo wa matšhaba wa sepolesa Interpol DCEO e tlilo matlafatsa diphuputso tsa yona ka go sebedisa polokelo tsa Interpol tsa lesedi momamedi re tla ukwa taba tsena hantle nakong e tlang mo jwale re tla ke re momeme a tlotla a topa ka ditaba tsena momamedi ge ke re utlwa gore na o reng ka tsona e re momamedi re hatele pele ditabeng tse ding gape tseo re o tshwaretseng tsona e re re tle go gopotse he o ntse o mametse jwalo PCFM
2: Midday Life with Kadi Makutle on PCFM.
0: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso. Ka nnete re bone ho sna papang e kgolo ka ka lokalo phuputso. Ke nnete ba e ba re ba fukutse matuna magara. Ah ntate ke tla hopola hore puso ya 4x4 ho laba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ka kakaretso ya ntobitswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona. Ene ya cabinet size ntate itse tumellano ena ya coalition demana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a e kgotlala matuna le bonahala le le ho haholo. Mme lo ja hore le fukutse haholo e le hore tseo tse jangang le kgotlala le matuna. Ke le libiso hore di lo tshehetsa ba sotho bana ba hlokang ba sotho bana ba phela na kontse thata. Ba sotho bana ba ofumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha holo nakong eneo leqemela mesebetsi le lekana kana bele ebile go ya holoholo ke taba tsena tsa COVID le nka ofela ke tla ke supia ntate gore go tlala eso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metsweng medi ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona re ikentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le hore e tle be boitlamo bo reng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme temana le shomele metsweng medi ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata o fihlela go inmolla khaba tsa basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi botlo ho bongata bona bo isang ba shome a mane isa ho bonyane le shome le metso tsiletseng ho kenyetswa tona go le motlatsi ga ke te bana e hlang ka mokgwa ka go molao wa motheo wa dipele le go tabena ka cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona ifile ya re qi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL
1: Amerika metso ba shwa ba di metso robedi he re fraletse o raina ya le shome le metso medi ke nako yeo re tlotla re hokana jwalo le phala ya motsumogolo Masiru yena ke mofumadi Tintle Bless ke yena ye o re tlotla re buisana le yena kwano mme momamedi re ha o le tsena fela re tle re ithukisetse gore fela re tlotla re buisana le yena ditabeng tsena tseo a hlileng a lakatsang gore a tlotla a ditekela setšhaba sa basotho momamedi ba ke ba tsebe ka botebo ka tsona tla gopola ditaba tsena ga se ditaba tse ntšha momamedi wa PCFM me re go tla rutlwa hantle gore na ba reng ka tsona ke taba tseo nakong ya o feta ba ileng bana ba diphatlalatsa gore basotho ba go bonalang jwale ba siile dithepa tsa bona gotlhe e ka ba jwalo dikerapa tse bonalang di dutse gotlhe ka re go ditoropo tsa rona momamedi di tlameya di ke di tloswe e le gore bohlweki botle bo be teng ka gare go dibaka tsena tsa rona e re ga o le tshena mamedi re tle go utlwa gore na ditabeng tsena tseo go tlotla re buisana le ena o re mo mamedi ka kotlologo le a o le jalo e re re rekise
2: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better we have a solution for you that works like magic Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nnete re bone ho sna phapang e kgolo ka ka lokalo phuputso ke nnete ba e ba re ba fukutse matuna magara ah ntate ke tla hopola hore puso ya 4x4 ho laba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ka kakaretso ya ntobitswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet size ntate itse tumellano ena ya coalition demana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a e kgotlala matuna le bonahala le le ho haholo mme lo ja hore le fukutse haholo e le hore tseo tse jangang le kgotlalo le matuna ke le libiso hore di lo tshehetsa basotho bana ba hlokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba ofumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha holo nakong eneo leqemela mesebetsi le lekana kana bele ebile go ya haholoholo ke taba tsena tsa COVID le nka ofela ke tla ke supia ndato go tla le sola DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le itsitsitse a holo ka pa le hlakile a holo ha o ka sheba ke mana le shomele metsimedi ya mola wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona ke ikentse ka go mola wa motheo ka pa ke ntse constitutionalize ile hore e tla be buitlamo bo gore le itlama ka bona hore re tla bo pheta mme mana le shomele metsimedi ya mola wa motheo wa DPL ndato ile o sebetsa ka thata o fihlela go imolla di khaba tsa basotho ka o fokotsa nane la matona le batlatsi go tloa bongata bona bo isa mo bashome a mane isa go bonyane le shomele metsutsiletsi ho kenyetswa tona go le motlatsi wa hae tite bana e hlanga mo ka go mola wa motheo wa DPL le go tabena cabinet size yeo ABC le DC ine bua ka yona if ya re tlhi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa DPL.
1: Mamedi wa PCFM eri ha le tshena re tle re fetela ka mana ka bara mathola re tle go tlo gona e be ba re tshwaretse difeng mo jwa le ka mogating re tla tla re hokana jwalo le mofumadi Dintle Bless.
2: Every family meal can make a difference. Buy Itau Milling 12.5 kg Super Maize Meal at any Sefalana store, and one luti from every bag sold will be donated to Hlokomela Bana for community initiatives that support children in Lesotho. Shop today, feed your family, and help support a brighter future. Itau Milling, Sefalana, and Hlokomela Bana, working together for Lesotho.

0: Mamiri wa PCFM FM iri haole china ketle re tukse se o tla tla ho kana jwalo le mfumadi dintle bless kwano me re ntse re le ka hore re tle re bona hore na re ho kana jwang le yena empa he ke hlokomela go tabatsa go na dine paetse mfumadi bless wa motsikwane PCFM.
1: Yalo wandadi
0: ke hlokometse me hore le go tlala motsimo lo maseru le ntsitse taba ya bohlokwa kwano mo jwale le lusang ba sotho hore ba tshwanela ba bone hore ba hleka sohle se bonalang jwale se dutse mapatlelong a motsimogolo maseru kapa ditoropong tsa rona kwano mme a go re feta ba ena hantle ka botlalo gore na le kopa basotho eng ba amehang ditabeng tse gore ba etse ba
1: ke phatlalatswang ntatetlhe eo re neng re tlhokomedisa basotho bao e bang ba na le dikgwebo gagologolo tsena tsa go lokisa makoloi le go etsa mabaka a mang a ka etsang gore dikoloi be di iphumana di le ka gare go tsela di se di sa tsamaye gore ka nnete ba be ba thusitse dikoloi tseno tsa bona letsatsi le na ne le la go qetela mme go bona mono ke a gola etse le taba e mona fela yo rereng re phatlaleletse basotho ka dimesebetsi o re ntseng re etsa ge le le go tlala motsimogolo masego gobane go bona batho bao re buang ka bona re se re ile ra ba atamela gale mono mo ba teng ba bile ba na le mangolo a e re ba ngweleletse ngwana gore ka nnete go sa mona gobane jale o sontshitse thepa ya gago o e beile ka gare go tsela mo jale taba eno e bakang tshitiso ya phalelo ya sephetephete le tshitiso tse dingwe maphelong a batho ba bangwe jale ne sempa fela re re jale ba tle ba tsebe hetse se kaka ke ntho e re e patileng ba ga ke re wa tseba e tla re ga re re re ntse re bua le batho nenneng ga ba tlhaga e be basothuse le a masepala ba ba sa qadile a sa ntse a tlhokofatsa batho taba ena ya rona le bona le mono mo ba leng gona teng ba tseba gore ba tshwere mangwelo a o ka nako eno le ga re ne re ba fa ona re ne re re ka mora ka gare go matsatsi a supileng mme ga ba etsa jalo jale itlhile ga se re etsa tjena se re batla re re nka megatonyana e ka pelenyana e batlang e tsa tsipatsipa e yanata
0: e ke a gola motlhomo mosotho o nakala ka tsa go tseba gore na ke nne dilile la ntsha phatlhalatso gale ditabeng tsena nna lile la bona go na le phetogo go na le ba ileng ba amoela molaetsa kapa e tlile go tshwana le pele
1: wa tsaba go na le ba ileng ba amoela molaetsa ka nnete ya ba ka nnete ba kgwele go na le ba ileng ba amoela molaetsa ya ba ba tšhaya kgokgo ba ema ba re shebelela ya ba ba boetse ba kgutlela ditseleng tseno tsa bona tsa gale tse sa nepagalang go na le ba sa kang ba ikobela taelo ena gohang ke gola ga e ba o tla gopola taba ena ga re qale go e etsa ne ka ga e etsa le ka setopong ka mona go na le dikoloi tse ngata tsone o tla di fumana di se di eme fela di se di sena beng ba tsona kapa batho ba se ba di sebedisa ba rekisetse dithepa ka gare go tsona ka nako eno re ile ra ditlheka jale re ithutile gore go sona le e lengwe kapa tse pedinyana bonyana ka setopong ka mono tse batlang beng ba tsona ba di gotlisitse gobane nako e re etsang diphatlhalatso tse tsena o tlo fumana gore koloi eno e senang mabidi a mane hang o tla fumana e se na le mabidi a mane e se ka kgona gore e tlole sebakeng seeng eyana
0: ga re utlwe mona le sebetsa le batho ba ka tsela efeng na go na le menyetla e meng eo ba ka sebetsang ka yona fela jale ba tleka thepa e ya bona basotho bana ba tlhileng ba na le thaselo ya gore ba etse jalo nna le ba finile monyetla o jalo motlhomong ka nako nngwe motho yo mo akage e be MCC e re ba ya kae go na le mo o le itseng jale motlhomong le kaya sebeletsa sebakeng se itseng kapa ne le re fela ba tleke thepa eno e jalo
1: boithuto ba gona ntate ke gore gangata o tlo fumana gore batho ba na go santse o na le mo ba sebeletsang gona teng mme gangata ke batho ba fumanegang gona pela mebila mone jale ka mona ka mo ba sebeletsang ka teng ka gara jarete ga go tlala ba dintshebe ba di beya ka ntle e le gore o ka se re ga gona mo ba sebeletsang gona teng imba fela ile hore na go nyo jarete ka pasa ka so ba sebeletsang ho sona ha se se setletse je le ba fetela ka ntle ka mona ka mo ba sa tshwanelang hore ba fetele teng je le taba ya rona le bona ke hore o sa thepa ena ka mona e felle ka hare ho jarete ya hao ho ba jole mona mo songwe le teng o so ba ka tshitiso le dikotsi tse ka etsahalang hobane jwale ha eba dibakeng tse dingwe tla fumana gore dibaka tse jalo di kgweneng tseo tla fumana gore koloi e jalo e kwaletse mokganni gore a se ka bona ka nkane o fumana gore dikotsi tse dingwe tse ngata e tlhele etsagala ka lona lebaka leno la gore jale go na le tshitiso ka gare go tsela e gopalle
0: mohlomong he ha re ke re utlwe fela boipiletso mme pele re ya rwana ha go lo ditabeng tsona tsena ho ba e ba mjwale ba ke ke ba mamela taelo ya lekgotla la motsemoholo Maseru kapa kopo ya lekgotla la motsemoholo Maseru hore ba tlose dithepa tseo tsa bona tse bonagalang jwale di kwala kapa di baka tshitiso ditseleng tsa rona boipiletso ho bona ke bofeng le gore na mohlomong dikgato tseo le tla dinka ke difeng kapa tšhake le konotho
1: a nda ha se le gunutu a re tlo dinka re tla ba hlakela tsona ge ba bolokele tsona jale o sontso utlwa gore ha re se re ntse jalo e se le gang le kgatha tsona jale ge tla lokolla thepa ya mofuta o jalo jwang empa ke a gola e leng ya botlhokwa ke gore ndate jalo ka ga o somphile monyatla ke ipiletse go beng ba di-workshop tse jalo gore ka nnete ba ikobele molao ha re ba kwale di-business tsa bona re se ke la etsang gore business ya gago jele e be segopiso go motho e mongwe taba ena re se ke ra e lebisa fela go beng ba di-workshop re bile re le lona beng ba thepa ke boikarabelelo ba gago go bona gore koloi ya gago mo o isitseng teng gore e le lokiswa e lokisetswa mo go nepaetseng teng gobane jele ga re lo e bula go tlo bula koloi ya ntate ya gago jale ha re se re hutsise le mongwe wa workshop ko go santse o tlwa gona ke ditaba tse telele jang tse ka tsabang teng e le gore re rona re le beng ba thepa ga re thusaneng le lekgotla la motsemogolo Maseru gore ge e be boikarabelelo ba ka gore koloi ya ka ga ke isitse workshopong e sebeletswe ka gare e seng ka ntle
0: Mofumadi Bless re lebohile gagolo mme go buisana le wena mme ke nagana gore mohlomong he molaetsa o ntse o fitlha gantle go basotho bana ba borona
1: kanetse ke a lebontate
0: ge lebuile gago le mme
1: thank you
0: mamedi wa PCFM eo ke phala ya lekgotla la motsemogolo Maseru yena ke mofumadi dintle Bless mme o utlwile gore na o tekile ditaba tsa hae ka tsela e feng leshome le metso e robong la metsotso mamedi re habile gore nyane ya pele empa ke dumela gore taba tsena di tlhakile ka nnete tle mmamedi e re ha o le tjena re tle re hatele pele mmamedi mme re tlotla re ithukisetsa gore re tle re ye ka mane ka go boramathola ge tle go utlwe gona bona ba re tshwaretse difeng empa he mmamedi ditaba tsa bohlokwa gagologolo e ntse e le gore fela o tsebe gore re ntse re le teng bakeng sa dithekiso mme ga o batla go bapatsa le rona kwano mananeng a rona a tlakileng gagolo potela ka mona fela o tlo utlwa gona bana ba marketing ba o tshwaretse difeng
2: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better we have a solution for you that works like magic now listen very carefully come advertise with the best it's time for your business to be heard and seen it's time for your business to thrive Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now, or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: ofala go le jalo mamedi o mametse PCFM your pulse our beat kwa na mo re lenteng mamedi o tla hopola hore ka jeno ke tsebeletso ya sehopotso sa letona la mehleng ere ha re tshena mamedi re tle re o fa tsona ditaba tsena ha di tsedietsa hala ka mane ka mohale suku me o ditlisetswa ke lona le kala lena la tsa le hae ere ya le tshena mamedi re tle re potele ka mona fela re tle go tlo gona e be tshebeletso ena e tsamaya ka tsela efe
3: Empa jole ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nete re bone ho sna papang e kgolo a ka lokala go puso ke nete ba e ba re ba fukitse matona mara ba ntate re tla hopola gore puso ya 4-5 ola ba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ka kakaretso ya ntho bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a e go tla matona le bona hala le le ruwa ho le melo ja go le fukutswe ha holo e le hore tseo tse ja ka le khotlelo le matona ke le libiso hore di lo tshehetsa ba sotho bana ba shoka ba sotho bana ba phela nako ntse thata ba sotho bana ba ofumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha o lona konyeleo lecemela mesebetsi le le kana kana bele bile go bua ha o lona ke taba tsena tsa covid le ngao fela ke tla ke supi ndate go tlala isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsi ha o lona ka pa le hlakile ha o lona ha o ka sheba ke mana le shumele metso mmedi ya mona wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke ikentse ka go mona wa motheo ka pa ke ntse constitutionalize ile hore itle be buitlamo bo reng re itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metso mmedi ya mona wa motheo wa dpl ndate ere o sebetsa ka thata o fihlela go imola khaba tsa basotho ka fokotsana nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona go isa mo mashome a mane isa go bunya le shumile metso tsiletse mo kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke te bana e hlang ka mogo ka go molao wa motheo wa dipele le go tabena ka cabinet size yeo abc le dc ine bua ka yona if ya re qhi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa dpl
0: mamri ke metso le shumile metso mihlano re habile go renyane ya pele re ha le tshena fela he ke hlokomela gore mo hlomong o na le maikutlo ditabeng tsena tseo re sa tswadi buisana jalo le mfumadi bless haeba go jalo re tla o fa monyetla o jalo le wena le go ja he ke ne ke nagana gore ditaba tsena di tlakile ga kalokalo e re ya go le tshena mamedi ge tle re potele ka mona ka bara matheola ge tle go tlo gona ba re tshwaretse di feng
4: o tlhoka go phetha maeto a gago ka nako o fitlhe mo o yang o bolokegile flash cabs e teng bakeng sa gago Re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le o tsamaisa dithepa ka gare le ka ntle o setereki sa masenyo. Mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke. Makoloi a rona a tlhwekile, a na le di-aircon, gape bagandi ba rona ba tshepagala. Re fumane gaufi le kereke ya AME Maseru. O ka re letsetsa dinomorong tsena 6688-0060 kapa 589-14605. Flash cabs, go fihla ka nako. Lieto le monate
5: Fumana moriana wa serame mofetse le selumi moriana ona o boetse o fana ka matla le ho nyolla sesole sa mmele bakeng sa dinthatse e felletseng letsetsa dinomoro tsena 5777-3440 kapa 69477-485
0: Mamedi insoma me CPCFM me tshola ka haki le ka re ke tla o mema ditabentsena mo mamedi e re re tle re utlwa gona e be maikutlo a ho ke a feng pele re fetela ga mane ka mohale suku ba ne bale ke hlokomela gore ditaba se santsane di le qalong ha holo fela mogahlolong ona me ke le ka o bona gore o ne o ntse o tsitsinyeha moe ba mohlomongwe potso di ka bateng bakeng sa phala ya le gotlala motse mongwe maseru ke tla fetisa ditaba tseno mo bamedi bakeng sa ha e re tle ke ske ka o hata torong ke tle ko fe monyetla gore o tle o kene jwa le ka ke hlokometse gore nako nyeo ke qetang ho buisana le yena jwa le o ile wa kena me haema o lakatsa gore o ke o Hlaisa maikutlo ditabeng tsena. Nomoro ke yona ena ya 211-9956 kapa 5956. Ko fe monyetla ono mo mamedi pele ke fetela ka mane ka mahale suku. Mme ke tla bona gore na ebe ke tla bana monyetla o jwalo gore jale ge ke re o fe tsona tseno tse amanang jwalo le tona la mehleng la labor and Employment. Ke letona la khiro le bosebetsi. Dumela. Khotsa me ke me mang hukae? E ya me mabona.
6: E wa nkutla.
0: Utla hank. Ke
6: le ke rena. Le di mpe. Oho. Se di tsheke e re a di tsheka. Malela na di ntjani ana tse tseng. Ka ha ga mo se tsona o re. Di di khom. Se pa mama ja ga ding ha go.
0: Mhm. A go reketle. Oh. I'm going to go to the house. School fees ba ne jale ba na le tokelo ya hore ba le fellwe
6: u ya tsoba ho re ha ka go swa tsela e tla re tsaba o sa tla felela bana mo mo a le mwana tena
0: e ke
6: tla mo ja ka jwalo
0: e kontraka
6: e se ya ke le di tsaka ka ho kontraka e se go ya
0: ya utlwa nne ke dumela gore mohlomong jwa le ka ha ile bahlanka ke ditaba tseo ba ditsebang ha e tshe mohlomong a ka arabela yena
6: ya le boende
0: ile buile ha go lomme e re tle re botse a here re tle re hlege molate mamedi ke utlwa ka ditaba tsena tsa medintle di ke potso e matla gore na di phofolo mane tse tlalang ka hare o metse dintjanyana jwalo jwalo o reng PCFM dumela
7: ho tsonda tema go tla bata
0: ha mona tinda tike ndate mang ho kae
7: e thama go bitswa na 28
0: ndate thama
7: e ya ka tate ne re la ha me bless a sa bua ka ditjaba tse di ke mpa ka ha ditedi ya mo fisi ha ke botsa hona ntlheng ya mo ho ha go nka ha ga tsela teng na teng a ka re na ke mpa go thusa jwa ho bana go bitswa na mona na hona le speaker se se ho lomo se ha u ka ga tse ha u thiwa u ya u shebile skontiring se o sa mini ke no tswane mo ha u so tane ho thela tsela ho tsama ka hla go re le ho bana ka hla go re le sa ha speaker se ga tsa bolos ke ke se ka ga tse ya di tasu
0: onda
7: ke se ka ga tse ya ya di tasu ne ke ntho bona le ke di ka se hole le ha tsa tagatela mo no mo ne re le ke ho re go ile yena ke le mo empa ha ka ba etsa

0: tlile ka kwana ka diphapusing tsa kgaso jwale moo letlang ho mo botsa dipotso ka kotloloho ditabeng tsena mmamedi le tle le ntshwarele ha e le mona ke molokolotse ka pelenyana tjena le ha o le jwalo e re ke tle ke leke ke bona gore na go na le monyetla gore mohlomong re ka qetella re mo fumane ge tle go utlwa gore na o reng ka ditaba tsena tseo le ditekileng e le sa bohlokwa ruri
1: empa jale ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo a kalo kalo phuputso ke nnete ba e bage ba fokotse matona a magaba a ntate ke tla gopola gore dipusong ya 4x4 go laba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ya kakaretso ya ntho ditswang bo motlatsuka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e tlile ya topa gore lekgotla la matona le bonagala le le leruo haholo mme lejalo go le fokotswe gagolo e le gore tseo tse e jangang lekgotla le matona di tle di lebiswa gore dilo tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba ofumana gore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi le letsatsi ka malapeng ga o lo nakong e leo leqemela mesebetsi le lekanakana jale ebile go tuya gagolo-golo ke taba tsena tsa covid leng kao fela ke tla ke supiang date gore go tlala eso la dpl mona ga le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le ditsitsitse gagolo kapa letlakile gagolo ga o ka sheba temana le 12 ya molao wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size gona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tla be boitlamo bo gore re itlama ka bona gore re tla bophetha mme temana ya 12 ya molao wa motheo wa dpl ntate e re go sebetsa ka thata go fitlhela go imolola dikgapa tsa basotho ka go fokotsa nane la matona le batlatsi botlwa go bongata bona bo isang go bashome a mane isa go bonyane le 12
0: mamiri wa PCFM o tle re tshwarelene ke le ka gore ke tle ke mofumane ke tla le ka gore nakong e tlang a tle a tlo arabela ditaba tsenang tate le mme ebile le taba tsa botlhokwa e re momamedi ganyane fela ge ke go utlwe jwalo ka tshebeletso ena segopotso sa letona la kgiro le bosebetsi e leng yena monghadi selemo mangobe ge tle go utlwa gona tshebeletso ena ntse tsamajwang kamane ka mahalesuku tau mamedi e re ge tle re o fe tsona o tle o utlwe
2: mabato a lesoto bomme mo ntabejana le mathatana le ka itsela re ka ntle mme gangata o bona tsebe wa sebeletswang ka yona ditshebeletso di ya ka letlhakong le leng ka letlhakong le leng di sa beteng ga o tsebe gona ke thaaselo ya bokgetha kapo ke thaaselo ya puso kapo ke thaaselo ya mafela ke betalang gangata bakaoi and le ditsisa di politiki di me faka mesebetsi tumelo e me faka mesebetsi bui tshabo bo me fa ka mesebetsi ya mo da de ma mo be tama hantle botlhokwa wa motao o tsamaya nna le ena ka le batho ba na le ditaba empa he se le karoneng le lelapa ke a leboa
0: mamedi ke tseo ditaba he mme wa utlwa gona ba fanang ka bopaki ba eno e neng le letona la mehleng la labour and employment na o reng e leng letona la kgiro le bosebetsi ka nako eo e leng yena monghadi selemo mangobe ka moo a tlhaloswang ka teng mme tshebeletso ena e tshwerwe kamane ka mahalesuku taung e re ge tle re tswele pele gape ka ditaba tsena
3: go tloa re ke eme ka gare go paramente re sebetsa mmogo le ga re sentse re tsile jalo ka tsotlhe rote a itse e bile matakore ešile e ne le tlaloelanyre ntompe ena nna nne ke tsamaya le taung jale boemong boo taung ga se re tsile bele re gatšhe ge mpe re a wane letaba tsena gelene ka lebona o ile a kgutla a re gatšhe e monna ikgwele a kompo kitlele ka lapeng a kompo bona gore o atamela re tlotla le bonana ntho ena ya bo bona re boetse re tsosa jwang gore e boele e phele jalo ka re gere re esile e phela ka bomadimae gobane merero ya rona yotlhe kao fela e neng sentse re rera le tau ke bona e ka jale o nsiile mela moihoba e le gona bere re reng

Now the game is going down. We ain't playing with y'all.

Ke le bo Fankel mo video wa PC go di medisa. Mo ka medi wa lefapha la mano a bana kwa no Africa Dr. Daniel Bekele o re fihlela ha jwa le mebuso ya Africa high school tsetele ho lekana thutong boiketlong le ditshebeletsong tse shebaneng le bana ka kotloho. O buile sena pulong ya seboka sa bo mashume a mana metso ya robedi sa committee ya Africa ya ditsebi tsa ditokelo le boiketlo ba bana se tshwaretsweng kwa no Maseru. Dr. Bekele o itse le ha mebuso e bo tsitse kgatlhego ya o matlafatsa mafapha ana ka bo e tlhakileng ya ditšhelete o fitlhela ntlafatso e jalo ga e so bonagale. Lebitsong la mekgatlho e ikemetseng ditabeng tsa bana Benedict Omilo o ipileditse gore maikutlo a bana le tseo ba kopanang le tsona bophelong di sebediswe le metheo ya maano ditabeng tse ba amang. A boela re le ga marangrang le matlhale morago tjena a butse mamati a mangata bakeng sa go bobofatsa bophelo ba bana. A boetse ya behile bophelo ba bona kotsing a etsa mohlala ka tlhekefetso e tswang ka marangrang ho hohelwa ho ka ho etswa magoba a thobalano kapa ho etswa mahlatsipa a kgwebisano ka batho. Ka jeno ditsebi tsena di tlo tshohla diqholotso tsa Lesotho ho latela diphetoho tse tswetsweng ke yona marangrang le mathata ao bana ba tobaneng le ona ka lebaka la ona. Seboka sena sa bo mashome a mane a metso e robedi se tlo fihla pheletsong ka labobedi le tlang, mme hara dihlooho tsa bohlokwa se tla shebana le tsela ya go ntlafatsa maano a go nolofatsa ditshebeletso tsa bophelo tsa bana kwa no Afrika. Lekala la bosebeletsi ba setšhaba le re le mothating wa o bopa maano a tlo sebetsana le mefuta e fapaneng ya tlhekefetso bosebeletsing ba setšhaba. Sena se tlhaeletse thupelong ya mokgatlho wa matšhaba wa bosebetsi IOL e reretsweng go tla tsebagatsa tokomane ya leano la ona la thibelo ya tlhekefetso dibakeng tsa mosebetsi. Mongodi e mogolo wa lekala Magwabane Ledimo o itse komiti e tlo bopa maano ana e lokela go netefatsa gore melao e amanang le ditaba tsena e ipapisa le dipegelo tsa matšhaba tsa tharollo ya diqholotso tse ka tlhagang mesebetsing. Lebitsong la letlole la matšhaba a kopaneng la kgolo ya setšhaba UNFPA Motshedisi Phakisi o itse go lokela go ba le maano a tlhakileng a tshireletsang basebetsi kgatlhelo le mefuta yotlhe ya tlhekefetso. Ka ga go tlholo ya go etsa jalo go ka tswela pele go nonyetsa lefapha la naga la bosebetsi. Ida Tsitsi Chimetsa wa IOL ena o tlatseditse ka gore bogolo ba basebetsi ba tobanang le tlhekefetso mesebetsing lefatsheng tlalo ke gore ke basadi. Mokgatlho wa lefatshe wa bophelo ho Lesotho o tshwara letsholo la kentelo ya rubela le maslesi sekolong sa mathomo sa St. Luke mohatong wa ona wa o thibela ho ata ha mafuana ka morao hore ya qhome le ribe le bothabothe. Barutwana ba entilweng ba boetse ba tla fuwa dipidisi tsa manyuwa le tsa dimatlafatsi. Polelong ya yona ho Lesotho e phetile boitlamo ba yona ba o tshehetsa mmuso le balekane ba bang ba bophelo letsholong lena ho netefatsa gore le fihlela pehelo ya lona. Ho sala jalo makala a bophelo la thuto ho le mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF a thakgotse kentelo ya mofetshe wa molomo wa popelo diterekeng tsa leribe bothabothe tsa snack le thabatseka ka mmantaga ona. Matsholwana bobedi a tla kenyeletsa ditshebeletso tse ding a lebeletse ho phethelwa ka labohlano le tlang. Ditabeng tse ding lekgotla la Afrika Borwa la bofofisi SACA le re le ka nnalang ka dikgato tse boima kgatlhanong le khamphane ya Airlink e bang le ka fumana gore e tlotse melao ya bofofisi ketsagalong ya ka phato mo difofane tse pedi tsa yona di leng tsa fofiswa ka godimo go lebala la dipapadi Cape Town. SACA e file Airlink go fitlhela go sane gore ya be e arabetse tlalao ya yona ka ketsagalo eo tlalao e leng gore e ne e le karolo ya mesebetsi ya pulo ya papadi e dipakeng tsa setlhopha sa naga sa rugby sa di Springboks le All Blacks tsa New Zealand ka la 29 Phato. Airlink e itse ketsagalong eo e ne e le tlasa dipegelo tsa lekgotla la naga la bofofisi. Commissioner ya bofofisi Poppy Khoza o itse tlalao e se e filwe Airlink, mme qeto e tla latela ka morago go moo e tla ipapisa le karabo ya yona. O itse lekgotla le tla etsa qeto le ipapisitse le tshireletso ya bapalami, basebetsi e ka sitana le setšhaba ka kakaretso. Ha re diphethela.
Mauritius, Seychelles le Botswana di hara dinaha tsa Afrika tsenkwang di na le mebaraka e tsitsitseng ya kgwebo go latela matla tlhagiso le seabo sa dikgwebo tse ikemetseng. Sena go ya katlelo ya moraorao ya semetho kapa ya semetho sa moruo go latela bogodi ba lefapha le ikemetseng. Mauritius e tlhaile boemong ba bo 48, Seychelles boemong ba bo 50, Botswana boemong ba bo 52 go latela tlaleo eo e kengeletsa dinaga tse 161. Go sa lejalo Namibia, Cape Verde, Rwanda le Morocco di tlhaela gara dinaga tsa Afrika tse nang le meruo e tsitsitseng papisong le tse ding. Switzerland e ka godimodimo ka moruo e latelwe ke America le Hong Kong go ya ka tlaleo eo. Tlaleo ena ke ya boithuto bo lekolang boemo ba moruo go ipapisitswe le mebaraka wa tsona le gore na o mamelela mathata a tobileng moruo wa lefatshe ga jwale. Boithuto bona bo boetse bo lekola lefapha la dibanka la dinaga tlhagiso kgwebong le phetisetsano ya thepa le tšhelete ka gare go dikgwebo. Ditaba tsena di fela mo namomamedi, ditlhogo tsa ditaba ka Sesotho di a latela ka hora ya boraro.

0: re ke tsena mabelo a PCFM ke mathe ga botla go fela ke late motho a bitswang China ka mana ka cycling le Sotho ke yena phala ka mono ke tla re bona ona thata tsa bona di tsama ka mogofi ke itse re tlotla re bua ke tlotla go fa monyetla e le go tlo hla ile wena o tlo fe mo mamedi gona wena o di bone jang China o jwang o jwang ga itsedi yaka ke batla o eme hantle mono e le gore o tsebe go tlha hantle ka go di diphaposi tsa gaga tso ka kwane le diradion tsa ka tsa ntle hei actually a ke utlwe hantle ga itsedi yaka a ke utlwe hantle a ko tswela pele ke tse utlwe
1: ebe mathata a ngwanese motho wa motseng
0: a o nepaetse jalo o nepaetse jalo
1: ne
0: ke re o mpa o nyatsa ke le motho ga itse ri ya ka di medisa basotho re tsebo
1: dumela ke wena ke ka pitsa ka wena e be ke ha ke se ke dumela ke tse bo ka medisa PCFM hantat kai kono ponte go ke di me ha wa tsara ha bo so me me ke na ho tlhaka mane ka mogato mo mogolo tsa mesa papa di a di ba se ke le sotho ke re ke ka re pela ba se ke ga ke ka se ke di mona le mane koloi ha ho hloka hala le tsapa sho le tlangwe le be le tike me ke campaign ke lo mane motoho gona mo sotho ka ntseng e le ho utlisa ma ha di pala me
0: China ke bone hore le rumetse dipalamitse pedi ho ya ka mane ka China bana China o rumetse dipalamitse pedi ho ya ka China ho ya palama a go feba sotho hore na ditaba ke dife
1: e mo nati miti sala ke ke e taba ena ke mo khabo puo tsela tediso ne o ne pile go mo o pile go mo lenaka ne ke go thala luta ke mo rwetsa na dilemo di mashima ba di a metse ne raro o tsa mazwalo le hoto madie he a di le module le shimele le metse e tshiletse le bona matlake na di tlhodisano tsa ne tsa World Pump Check Championship kana le shimele metse e supileng e le moqobelo ona o re yang go di dile ne o ka mpotsa hore na ha re bua ka pump check na re bua ka ke bua ka mane ka motshipulo ho ngwane wa sedika dikwe one way ntseng ka sekontiri wena a kedi le moamedi wa PCFM
0: a ibile ke a o tseba ono bana ba le o tle o teng mane CPO mane ha tsosane toti
1: wana mele mane ho di mo mane go tsheletsana o teng ngwane se ka go tse ya motseno se seke tsa motho mphe tuna ho
0: eh
1: di o teng motshipulo ono le mane roma o teng trading post mane ba tla he isn't it na papa di ena ya pump check ngwane
0: China di papadi di tla thagwaneng di tla fitla pheletso nneng tibelo ke efeng ha hulu le lona le mogatlo ha le go metse di papadi tse pedi go bana ne sa go melatse ngata
1: a ngwane sa tlo tsa he mo di papadi go tsama go ka taba tsela tsa go qualify ga leso ke bona ba le ba ipabutse ne a futhala nyena ona na le se tshopa tselo go se motheli tse ena o tsana le go edi a le kwana ngwane so a tsa he mabo ya wa China kwana ne tibe lo go refela ke bona hore na ka bana ba se ba ile na ga ka se kele le ya ba ga phunyeletsa ga nda no risa le tloboletse manyana na go etla
0: dipapadi di thagwaneng di tla fitla pheletso ne
1: bana se ke di papadi tsa mathelo a nabe ke fela hang ho ba phethele ba tla boela ba nne ha le mehlang
0: empa he bo itukiso e bile bo joan thai China ha holo ha ile mo le ya dipapadi tse kana kana tse ke dumelang hantle hore le itlhophile ke a utlwa gore gaitsedi go thalang o ile a ba le ka mono ka China nako ya kgwedi jwale bo itukiso e bile bo bokae
1: bo itukiso e bile bo boholo wena kepe ngwaneso ka o ba he taba tsena tsa go qualify ba tla sheba ditsebe go tloa qalong ya selemo kwana hore na ba sebeditse jwang mme ka mane jwalo ka ntse ke tsho ke re ka roma ka trading post ka mane ho na le yona papadi ena ya pump track ebile ho na le lebala ka mono ke ka hona ka mo e leng hore ba itukisetsa ka teng le ka mane ka sepheo jwalo ka ha o se ntse o thulo e hlile sa le o tshwere ka thata e le hore ba o tloa ka thata hore ba tle ba tle hore ba lo ikhudisa ba ke lo kelela dikhudisano tsena
0: khajiri ya ka etla ga ba khutla o tla ge fa gona ba sebeditse jwa nna ke batla go bona di gold fela
1: o jwa nngwe ne tsuke ka be ke boela go se hore na le ka mane ka Angola na le ka sebetsa ba nyimpa he e wa tsho re tsene ke ka di road by ke ngwane se road championship ne ke ka mo go re sa feletsang hantle ha holo ka teng ka mane ka mene re go betse e ba sankana ba ba tedi ka belo makatile ha mohole go tsofalang ka kaota ne mo re le ga bona he maopane go tsofalang ka kaota a crusher ne e ka belo makatile a tsela ke phantsha ga jalo ya ba ba tsotsa tsola pele ka leto lena le ne le tsama jalo ka di tsiritsi ngwane so ntse le tsama be ke ne ka ofela sa lentse le gagatse.
0: Hai rumelang ba bana go nyetlang le eketse e le go ba babedi a bahlotsi bunyana o ntse o na le ba bang ba 10 e ba ntse ba tswela pele ka itebela ngwana mme
1: ngwane so goma ya gaua ka letsatsi le lele
0: a o tla loka ga itse diaka
1: nako e tlang e kabele gona ba beyang lesothong mapeng o ntse o bona gore baesekele sephadi sa teng se tla felela dikwebele
0: a o palangwe a o palangwe China.
1: Adi
0: pala ngwe ke. Mme PCFM ki e China o hlakamana ka dia kamana ka mogatlongwane wa dia di bicycle e le sotukwane. Re ke tsitsena ke mathele kamana ka budene. E temba a ikona ka o bane jwale. A ye bile ba o shapile. E ba o donorile. A hle ba mo donorile cha. E mthabitswa temba. Eh ba mo donno ke temba ha ke tse tsena ke mathela ka o budene ka mana ga tlobeng sane sa di jabatho football club itla ga ga qeta fela ha ga qeta o bua le motho a bitswang Basten ine jwale ga le tipa tipa go fa monyetla wa wena mabelo a PCFM ile go tlo o tlo hlaitse maikutlo a hao gore na wena o di bone ka mogaufi ha ke tse tsena ke sentse ke tshwara yena Basten Basten
2: a ga ga pa di ka tapa
0: thank you so bonga.
2: Wana kuhai.
0: Thank you, Sabonga.
2: Lepine.
0: Consistency.
2: Continuously.
0: Consecutively.
2: Conscientiously.
0: Happiness.
2: It's a water that for policy. Continuously.
0: Money.
2: Consistency.
0: Money.
2: Consecutively.
0: Money.
2: Conscientiously.
0: Money.
2: That water level conquest as you really come up on warfare.
0: Now you can let him move money in Felix, but some money in Fella Muna. What a money Muna money!
2: A crown, money, happiness. Over another, I can have a Sabu actually point this as a book at crown.
0: Eh,
2: over an intelligent champion.
0: Eh,
2: I don't have a whole lot of recognition with my PCFM and Tata group on Joe Mumma. I never get up for Sana. Ne ke ba tla be ke ka ba fanetse ba tsaba tsinga ka jeno empa ya ona taba papa di tsiri ya batho one makama ke se se se zabo zamo ya
0: zabo zamo ya
2: poso poso ba tlo ba ba jika ke di tsama ini di jabe ho afela ja le taba e sa re khutla ba ntse ba ga ba tla ithopa ka le le tshila pata pata ntse motho a sona ke mo ka pata ka le tebo ma swa le ba wa re tlo empa ya ga nnete ya ba mo le tsapala o ma fa putse ni tsinye tsa clinic ya ska ntsontso fela fela ya ba papa di fela le 31 ka ona taba ke kholo ka nnete mo sia motho ba tshe le o le bua o tswa ka so tshe our president that is information ya le ke le go tshu khala ya rona ente e etse le sepile ke KB a tshe makala na feta belo malapa a tsama le disciplinary nda te tshitse mo le di le ba shimane ka o pela mpa ya support ke re ke sella ke ma tsa nda be ke tshe teng la o le jwa le ka pele na tsa ka ke le ke a le kwala se to ne ma so sa le go itse re a kala ke tshe tsa papa ya rona ya ka sonta mo ka tsamela papa le sokgo tsa ba yuti LCS the next batch of cloud 3 o'clock ya le ke a mo la sokgo tsa ba yuti mme ke ntse ke wa o fikile a re nka bona go feta mabaka a ka jeno tsatsi ke la sonta ka ka go the next better studio. Hello mahala hello
0: hello mahala hello
2: di milioni di milioni tsatsi ri ba di tama limpi se so fane ma nka le ke tama ka mo lo ntse ga ba di le ke pepe pepe
0: Fire. Ke bona we Basden emse o teng ka mono o na le teng emse o ntate Harris ke tsebe rena we mo ba o tshogona skipane
2: Maybe tomorrow or maybe Monday. Fela he yena o tlile.
0: O
2: bula ha mo tsena le ntate tiki mona re. Re video analyze. Yena o teng ka go se sopa empa he. Ka tlile ya mmanta ke na wa ke tsapa live. O tlo fa ntshongwe le ngwe le ngwe. E hlakile. Empa he ba se ba teng ka go se sopa ka mala. O tsene le fela se.
0: Ai o hlakile budene o hlakile ngwana mme injury ya jane impi hulu ka ngwana mme ke le ka bona gore metsotsong e ka bang e mashuma mabedi pele ba tla papadi ya e khufi e khutile khefutsong o ile a kopa go ba substituted.
2: Not bad. Not bad. Ba tla ke wa no go mo di mo nang ke ga tlo tsetsa batho go bana ke tsabeletho. E hlile o tsaba ntse a tsetsa tsinga sonka.
0: Ha we hlakisitse ba then. Hey, jo tsa batho ba no ba mahala bana le setlo ba se setle. Le bona ba batle ka nnete ba jwetse gore ke itse ke go tse khaebana.
2: Bona ntate, ka nna ke go bona le go tsheka jezi no mo tshu. Ba go shumela di ponto para para police le ka re tsheko. O sheba se o ga tsa ma so di yana.
0: Negriti le motho a bitswang mashoto ke te balo le bajwa. A ga bana. Na re sa tla ba le sebapadi sa boemo ba fothwane le sothumo.
2: Simontate, la butla ke le tsoletsa madipompo o tla tshosa batho. Re le nyamela ka thapa ke boela ke ho ya mahala ho se go tsatsi ke la sonta. The next better stadium. Ya ke mo tsosa ba tsaba. Hello, mahala, hello.
0: Baba ra PCFM ke yena ke bus then o hlaka tsobensane sa mahala ka mogo di tabaditsa makateng sentse go fa menyetla 2121 9956 papa di bile kgolo paketsa tsoba sene sa matlama le tsoba sene sa dijabatu ba ikutlwa ha o ke afi ntle le mono re shebe hape papa di e tlotla e bapalwa mafelong ana beke dijabatu bantu o ka re na o bone ka dijabatu e tla phita se se entseng ka jeno o kgotsofetse hulu kae ke molao la papadi wa ka jeno e le moletsa phala ya nanga tsamaisa papadi ena ka jeno bonore papadi ene le kgolo haolo ebile e lelaboga go tsena basotho ne ba phutheile ka mone hei ke a tseba botšatšuane ha thaba mateng banna motšatšu banna ke tšatšuane wa letlama ke motho a bitswang motšatšu ke motho wa thetsane branch ke a tseba ha thaba gao di tšhene fitlha ka mono ke la ba one ya ba two ya ba three ka re o e tsala jwang e ba tseba ke ne ke bua le ba bomphato wa ka kare ngwana ke bona five mo o tsebe ha di-teami di ka korana ka tsela eno e jwalo possibility ya gore di ka korana go feta e hi gobane jwale se seng se ka nna sa bula ka morago sa ge re re kwale digoulu tsena tse e le gore bana ba se ba re korile tsona ke mane mo e le gore ga le qeta go bula jwale ba kora kapo go ka e tsala bana ba korueng tse tharo e be jwale ba cover-a dikoulu tsena tse ba dikoruing ba kore ne ke shebile mokgwa e le gore setlhoba sa matlama se ile sa qala ka teng hei wa bona gore injury ya motho a bitswang leduma e tlile e affectile setlhoba sene sa matlama ntle le mono bosio ba motho a bitswang re Thabile Mokokwane le teng wa bona gore hei e tlile bo entse phapang e kgolo ka go setlhoba sa matlama gobane motho a bitswang tshele Rankgasa o ne a sa bapala e le center back ka jeno sedidi le ena o ne a bona gore ga se motho a kgonang go ya pele ga kalokalo o qetelela a eme mane gobane jwale go ne bonala gantle gore motho a bitswang sergeant Ditshila e tlile o ne a ba tlola completely jwale janeta bantsho a ntse a tlha pela gae mona a ntse a nka di-second ball nako yotlhe lesolonofothwane e le number two ya setlhoba seno sa dijabatho football club le ena a ntse a le teng nako yotlhe e le gore go gaua long ball o a tseba go sergeant Ditshila o tlo enka ka chest kapa enka ka tlhoa a e beya fatshe e ba jwale sentse ba thakua ke tsela e le gore dijabatho ile ka teng game plan ya dijabatho e ne e hlakile ge nka bolo ena ga e bapala ge isa white ga enka white ge isa cross sergeant Ditshila nka bolo o isa fatshe ge ba para second ball se bile ge ba athaka ge qetile e leng hore e la fitla ya imela matlama technically o ntse bona hore se tlhoba sa matlama se ile sa dia ho adapta tsela e le gore dija batho e bapala ka teng gobane jwale mohlomong ga e ne ba bane ba na le motho a kgonang computa le sajene ditshila aerial ball mohlomong ba kebentse ba kgonne ho maintainer the striker seno sa boleng ba sajene ditshila jale ka lebaka la gore nako ena yotlhe ga a naya moyeng o ne a fitlha a wina ballo a e bapala e ba jale sentse ba bapala di-second ball sentse ba thakua e tlene imetse setlhoka sa matlama ba ile ba etsa diphetogo second half ba kenya motho a bitswang kuleile e leng gore o le a bonagala o entse impact e kgolo motlhomo mosotho o ntse a re momamedi kapa moradi wa setlhoka sa matlama ka bantsa ile e kaga ka ba ile a tlala ka kuleile earlier than ka mora second half nako e kalo ke mane mo ile bona

0: bona yeo ba ke ke ni jwalo le ka chance tsa hae ha di fumana ke phada ke team yo ka di post at tsa yona ye le mo ntse mina ka post time nanga re no ne uno tla ne wetsa
1: so coach la sa go la hao le le tunanda ti no bana right di mo sa go la di ba tswa ke nna ba tsere ke ba ta a ile na su tsa nga go mo go ka o ka ha so analyze mo no ti who is in terms of your side to the right side?
0: Yeah, na ke nka go nantsa maintain ya hand ja fela o na le speed ha le skillful ntse re mbapadisa to tika mo no yena nna ke a bona go etsa dintho tsembe ja fela motho o na le ba so ke tse ding tsa dintho tsa bolong but e re tlotla re lokisa go ra na re mo phele go na

mamedi metsotso ke e mene re foraletse ga ya bosupa re le buile golo ke terapita ka lenaneo leo la tsa dipapadi re bela gape re kopana le lona go sane ka nako e tshwanang mamedi wa PC FM re boka dikgomo otlhe mo metseng PC FM lona teng ka jeno ke laborago go megodina ya mphalane e tlhola matsatsi a lesome le metso e mene ke kgwedi ya lesome ena selemo sona ke sadiepedi mašwabedi le metseng seletseng lenaneo le kenang ga jale ke la ditaba go PC FM lona le bitswa ka gore ke setlotlolong ke roka ka metlha ya ka letsento ba ka go bela lona moyeng ke nna thapelo lekanyane ha ile mona khudina ya mphalane tlhola matsatsi a le shomele metso e mene ge le kola go gona ke di findi ke tsahalo tse ile ntsa tsahala ka rona tsa tsidina di mo ntse fitileng re fumana hore ene le ka letsatsi dina selemo ke se ke te magolo a robong mashome a robong na le metso e rubedi 1998 mo mekha di politiki kwa re le sotho ile nya te ke ne la tumellano e nngwe ene ge tso jalo ho thusa ga go latsitsipano ya dipolitiki le ho lokisa jalo tsela ba keng sa dikgetho tse latelang tumellano ena ene ile ya te ke ne la ntlong ya machaba a kopaneng UN kwa no mona masego ka moratu melano engwe eneng fitletse jolo ka lapedi mphalane dipisano tsena dine di tsheditse jolo ke mogatlo wa ntsetso pele ya dinaha tsa Afrika e ka bogwa o tsejwang ka bogutshwanyane e le SADC mega ile ya dumellana jalo ho theha setsi seneng se tla thusa jolo ho lokisa kapa ho lokisetsa dikgetho le ho matlafatsa maemo a neng a hlokahala ho rejwele dikgetho e betse le kuluileng le tsenang le toka mme ho ile ha boela hape ha dumellana hore ho thewe dihlopha tsa tsebi tsene di tla hlahloba jolo ditlhaiso le ho hlakisa mesebetsi le boikarabello ba setsi seo dipisano tsena he di ne di etsahala nakong eo naha e neng e tlhile jwale e hloka botsitso dipolotiking ka mora dikgetho tsa 1998 dikgethong tseo Lesotho Congress for Democracy LCD e ne e hapile ditulo tse ngata empa mekga ya bohanyetsi e ile ya belaelela sephetho seno mme naha he ya qetella jalo e tobane le merusu e meholo dinaga tsa tikologo di ile tsa kenelela mme dipuisano tsa tswela pele ka sepheo sa go gotisa jalo botsitso le go matlafatsa tshepo ya setšhaba tsamaisong ya dikgetho mme boiteko bona bo ile ba kenya letsogo tshebetsong e nya le bisa jolo o theoeng ha se bitswang interim political authority e leng sitsi sa nakwana seneng se sebetsa ditaba tsa sephetho sa dikgetho pele ho dikgetho tsa 2002 ke tse ding tse hopolang he hore jwale ho ile ha ba le sitsi sena seo leng hore jwale se ne se reretswe go tlotla se sebetsana le ditaba tse amanang le dikgetho fela kapa sephetho sa dikgetho ka megamegoso eno kapa dikgago tseno tsa selemo seo sa 1998 a re mathere ke ne jalo naheng ya Somalia mo na lane supang hore Mogadishu motse mogolo wa naha eo ya Somalia ka letsatsi lena selemong sa 2017 ho ile ha etsahala jalo e nngwe ya ditlhaselo tse mpe ka go fetisisa tsa bogogone historing ya Afrika jwale bomo e neng e kentswe terakeng e ile ya phatloga maatanong a ditsela tse phetiselang toropong eo haufi le teraka e neng jile jalo mafura mme o phatloga go ho ile ha baka jalo malakabe ya magolo ho a senya meago le dikgwebo tse haufi mme ga morago he go ile ha boela gape go eba le ho phatloga ho hong karolong e nngwe ya teropo palo ya batho ba shweleng ile ya feta jalo magolo a magago ga ba fetang magolo a mane ba tlalegilwe ba lemetsi mme ditlaleho tse ileng tsa latela di ile tsa bontsha jalo gore palo ya ba shweleng e ne e phagame le go feta mono setlhopha sa magabele se tlhometseng se se jwang jalo ka lebitso la Al-Shabab se neng se lantsha mmuso wa Somalia ga se yaka sa bolela jalo gore ke sona se e ntseng ditlhaselo tseno ba ile ba ganana le tsona ditlhaselo seo le go jage dipelaelo di nne di tlhile di supa bona kapa di lebisitswe jalo go bona ha ho le jalo ha re kene naheng ya Cuba mo o nalane supang gore ka letsatsi lena selemong sa 1962 sefofane sa ditlhoela sa America se tsejwang ka gore ke U-2 se ile sa fofa godima naga ya Cuba mme sa nka ditshwantsho tsa dibaka tseo Soviet Union e neng e haha jalo system ya dimisaele ho tsona ditshwantsho tsena he di le tsa fana jalo ka bopaki ba bohlokwa ba hore Soviet Union e ne e fepela Cuba dimisaele tse neng di ka jaga dibetsa tsa nuclear dimisaele tsena di ne di ka fitlha jalo dibakeng tse hole mme Cuba he e ne le dikilomitara tse ka bang 145 fela ho tloha jalo le bopong la Florida America ditsebi tsa dihloela tsa America di le tsa hlahloba jalo ditshwantsho tseo ka la 15 Mphalane mme moporesidente John F. Kennedy a tsebiswa jalo ka tsona ka la
16 mphalane sena sile sa tswa jolo qale ho ya kodua ya Cuba ya matsatsi a le 10 le metso megago e le nyata metsa jolo le fase ha u feeling twa ya nuclear jolo America ile a thibela dikepe tseneng di isa jolo tipa e itseng Cuba ka sepheo sa ho thibela ho fihla wa dibetsa tseding kana go yona yo ba tapile ba Washington le Moscow ba ile ba kena jolo dipisano tse thata ho leka ho qoba ntwa meqetelo metapelo wa Soviet Union Nikita Khrushchev o ile a dumela jolo ho tlosa di misaele Cuba ka mora dipisano le mmuso wa Kennedy. A o le jalo he harbel hape re kenere he nyata kwano Afrika Tanzania mo nalane tsipa ho re ne le ka letsatsi lena selomong sa segete magolo a robong mashima go bona le metse robong 1999 mo Afrika ile nyala hlehelo jalo ke e mong wa baetapele ba bohlokwa ba ne ba lwanela boipuso ba dinaha tsa Afrika Julius Nyerere mo president wa pele wa Tanzania o ya hlokahala jalo mane London England a le dilemo di mashome a supileng na le metso e supileng 77 mme o ile a fetoha jalo e mongwe ba etapele ba ka setlogong ntweng ya ho lokollwa Tanganyika pusong ya bokolone ya Britane mme o ile a etella pele Tanganyika ho fumana jalo boipuso ka 1961 ke pele ka ba Tanzania mme ba moporesidente wa yona ka 1962 ya baka 1964 Tanganyika le Zanzibar di le tsa kopana ho theha jalo sebitswang Republic e kopaneng ya Tanzania e leng ka mo jole kgihleng rena le Tanzania ka jeno menye Nyerere ile ba mo president wa naha yo e mocha Nyerere ka pana yo e ntsha Nyerere o ile a buella jolo bongwe ba Afrika bo ikemelo ba moguo le tseding mme ile a buella hape a tsetsa megatlo ya tokoloho e neng e lwantsha jolo bokolone le puso ya batho ba fokolang Afrika e ka borwa o kenyeletsa jolo dintwa tsa tokoloho Mozambique Angola le ntwa e kgahlano le kgethollo ya merabe Afrika Borwa ka 1985 Nyerere o ile a thewa setulong sa bo presidente ka boithaopo Julius Nyerere he o ile a hlokala ka lebaka la lefu la kankere ya madi ka la 14 Mphalane 1999 ke mo re fellang teng ka nalane e re beha ntlo metsotso e ka bang e le 14 re fokaletse go rena ya bosupa mametse setlhotlhelong kwano PCFM re hasa re le kwano hoteleng ya Avani Lesotho hona teng ka hodimo thaba ya mpilo mme le kubule le holola gaso ke la 95.6 si ha le kwano mona motsimo lo masego a tsiya ho le mafeteng hlela bo kruting ke 104.1 ka maputse ho hlela bo botabothe ke 92.8 tabatseka ke 102.9 a mogotlong ile 101.1 re boetsa hape ra fumana ho magangang ke www.pcfm.co.ls re ha ho le tsena re tlhagile kolejelo tsa magao gao tsa mashaba

Ke leboha thapelo le kanyane mamiri wa PCFM ke boetse ke ya o dumedisa. Letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Seripe Motšhobokgwane le kgotheletsa batjha ba Basotho ba nkileng karolo mokeng wa botshelela wa lefatshe wa dijo Rome, Italy ho thusa Lesotho ho fetolela temo kgwebo ho ba motheo o mogolo wa kgodiso ya moruo. Le bua le batjha hona mokeng ona, Letona Motšhobokgwane le tholeditse batjha bana ka ho bontsha ditsebo le boqapi bo ka fetolelang mahlale ditharollong tse ka thusang hore kanetso ya dijo kwano hae e be e tsitsitseng. Ho sale jwalo e mong wa batjha bana Mofumahatsana Katleho Mpopo e le mothehi wa khamphane ya Peace Farm o itse thahasello ya hae temong e ile ya hlahella ka morao hore dithuto tsa hae di eme ka lehare nakong ya sewa sa COVID-19. O itse ke hona moo a ileng a qholotswa ke ho itshetleha ha Lesotho ka dipeo tse tswang ka ntle, mme e le ho leka ho kwala segeo seo a qala morero wa ho hlahisa dipeo kwano hae hore ka le leng Lesotho le ikemele tlhahisong ya dijo. Mmoka ona o hlophisitswe ke mokgatlo wa lefatshe wa dijo FAO, mme motlotlehile tsiya la boraro e nkile karolo jwalo ka mampudi wa phepo mokgatlong ona. Dintlha tse ding tsa ona mmoka ona di tla latela. Mohlanka wa mehleng wa ntlo ya boemedi ba Lesotho Ethiopia Thato Sibula o re lekala la tsa matjhabeng le hlatswa tjhelete ka ho sebedisa tjhelete e fumanweng ka mekgwa e seng molaong e leng black market currencies. A bua ka pela komiti e alositseng ditjhelete tsa setjhaba ka lekgotleng la setjhaba PAC ka jeno, Sibula o itse ka lebaka la hore o ile a hana ho nwela ka hara bomenemene bona e sale a dutse le jwale motsu ho tloha a fihlile moo ka selemo sa 2022 ho fihlela a kgutlela kwano hae ka 2024. O itse thepa ya hae e sale e sala moo ho fihlela ka jeno. Sibula o itse se mo utlwisang bohloko ke hore le nakong eo a neng a boloka mme wa hae, o ile a lokela ho etsa ditokomane tse ntjha ho batsa pele le mangolo a thuto di ntse di na le thepa eo ya hae e so fihle matsohong a hae. O boetse a bolella PAC hore ha se nnete hore o ne a sa laolehe, empa o ne a le kgahlanong le bobodu le bomenemene ba ho hlatswa tjhelete ka hare ho lekala. Mongodi e moholo wa lekala la matjhabeng Thabang Lekgela o tobane le qoso ya nyediso ya lekgotla. Ka jeno, Lekgela o ne a hlongwa dipotso ke Advocate Thembo Lesupi lekgotleng la bosebetsi ka pela moahlodi Teboho Thoso. Nyeweng eo a qoswang ke e mong wa bahlanka ntlong ya boemedi ba Lesotho Jennifer Switzerland re tshedisitswe Lesane. Lesane o qosa Lekgela ka boemo ba hae ba mmuso ka hore o nyedisitse lekgotla ka ho kgaotsa ditefello tsa sekolo tsa bana ba hae kgahlanong le taelo ya lekgotla. O tswetse pele hore Lekgela o boetse o amontsha ntlong ya mmuso e gona moo Geneva le teng kgahlanong le taelo ya lekgotla. Moele wa Lesane o itse lekgotla lenke Lekgela a le nyedisitse ka gore o ile a leka ho ipiletsa kgahlanong le qeto ya lekgotla la bosebetsi, empa le pele lekgotla la boipiletso le etsa qeto a itswella pele ka go se ikobele ditaelo tseo tse pedi. Ka lehlakoreng le leng, Lekgela o itse ke nnete gore o fane ka taelo ya gore mmuso o kgaotse go lefelela bana ba Lesane le gore o ile a re a ntshe ntlong ya mmuso ka ha e ne e se mohlanka wa mmuso. Lesane eo e neng e le mongodi wa boraro ntlong ya boemedi ba Lesotho Jennifer o itse o ile a lelekwa mosebetsing ka morago gore go be le mabarebare a gore o qhobisana le e mong wa baokamedi ba hae. Ho tse ding, banka ya First National FNB e thakgotse sehlahiswa se setjha sa insurance ya lepato ho tla bebofaletsa baji ba yona ditlhophisong tsa lepato e bang ba ka hlahelwa ke lefu. Tlasa leano lena le ntlafaditsweng ka tshebedisano le LNIG Holland, motho a ka kenya ho fihlela ditho tsa lelapa tse 21, e leng senkwang se tlilo thusa Basotho ho hlopha mapato ntle le ngwangwareho ka ditjhelete. A bua mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba Nobileng Maseru ka jeno, hlooho ya ditshebeletso insurance
ditshebeletso tsa insurance FNB Gloria Senatsi o itse sena ke karolo ya mehato ya banka ya ho tswela pele ho kgahlametsa basotho ka ditlhoko tsa bona tsa mantlha haholoholo tse amanang le ditšhelete. A tlatsetsa hlooho ya lefapha la dithekiso LNIG Hollard Diepollo Tsekwa o itse selekane se a tshebedisano dipakeng tsa banka le LNIG Hollard se reretswe ho tlisetsa baje ditharollo tsa ditšhelete haholo dinakong tse thata. Ha re iphethela ka tsa matjhaba, tona kgolo ya Israel Benjamin Netanyahu o re ena ha se nako e nepahetseng ya hore Amerika le Israele di ka tswela pele ho hlasela Iran. O boletse sena puisanong le sealemoya sa sesole nakong ena eo Israele e ntseng e itukisetsa ho tla tshwara dikgetho ka la 27 kgweding ena. Ho sa le jwalo, sena se tla ka mora ditlaleho tsa hore yena Netanyahu o ile a ipiletsa ho moporesidente wa Amerika Donald Trump hore a hlasele Iran pele ho dikgetho tsa ka la 4 kgweding e tlang tsa Amerika le tsa yona Israel. Ka ho le leng Netanyahu o tlalehwa a itse letona le hlahlamang la sesole e tlilo ba setho sa mokga wa hae. Mamedi, ditaba tse phethelang letsatsi PCFM di bile ya akana wela ho fumana kgaso e nngwe ya ditaba ho sanoseng metsotsong ya 30 ka mora hora ya botshelela le Thabelang Tau.

0: mabedi metsotso mašomo a mabedi le metso e megago re fa letsoga ya bosupa re le buile golo re atleile sekonyana ka ditaba tseno tsa gore ya bosupa e fetile ka metsotso e lesome le metso e metlhano kgaso e letlheleng ya ditaba jelo ka o tlhalositsege e tla ba mane go sanong se metsotsong e mašome magago ka mogaoga ya botshelela mmege re tla qala jelo le thabelang tau mamedi wa PC FM re boela pero amogele re gatela pele ka lenaneo la gago la ditaba la setlhotlholong mo kajenoge e leng gore ke labogago kgwedi ya mphalane tlhola matsatsi a lesome le metso e mene ke kgwedi ya lesome ena selemo ke sa dikeletse pedi mašwabedi le metso e seletseng na le bisola ka ke thapelo le kanyane ka letseto ba ka he go fitlhela mane go reng ya borobong re ha go le jena re tle re fetele mona ka mara go mono he re e kena ditebeng tse go tshwaretseng tsona
1: ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etla na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara beha mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: mamedi metsotso e mašomo a mabedi le motso o ye gobong pele re fitlha goreng ya borobedi e re re gatele pele ge ka lenano la gona la setlhorong jalo ka kile ka tlhalosa go re tla thakgola ka gore re tle re buisane jalo le Friends of Israel ba tlhang kwa nonageng ena ya Lesotho re tla ke gotlo utlwa golwanyane le ka ona mogato ona re buisana le ntate Thabang Jane jalo ka ke tlhalositse o teng ka diphaposing tsa gaso ntate Jane ga go dumedisere wa mela o PCFM bosen bona
1: ntumelletle ntate ke o dumedise mme ka wena ke dumedise bookamedi botlhe ba sealemoya ke boele gape ke dumedise bamamedi botlhe ba sealemoya sena ntumelele be ke dumedisetsa ditšhilo
0: jange a leboga golo ntate ke a gola ke tle re tsale mona ga re bua ka Friends of Israel re bua ka mogatlho o sebetsenang le eng o sepheo sa yona e le mofeng
1: ga o ntumelela ntate e re ke kale ka gore na mogatlho ona o theile go tlowane neng jwang o qaleile jwang o fitlhela mona mo leng teng ke ya gola ke e se le selemo sa bolesomele motso e meraro ga e ba ke ya nepa gantle ka jeno re na le ntho e bitswang conference ya selemo le selemo e bitswang Bless Israel conference ena Bless Israel e kadile lesomele metso meraro la dilemo le fetileng mme e kala e le programme ya kereke tse kopaneng tlasa pono ya ntate moapostola Dixon Monaheng mme ga keta go bona pono ye jwalo ya baga ba le ka revelation a lentswe la modimo gore ba tlhonolofatsang Israel ba tla tlhonolofala sepheo sa rona go ne se na dintho tse ngata ne le taba ya go kopana ga mmogo go rapelela kgotso ya Jerusalema jalo ka bebele re rapelelang kgotso ya Jerusalema mme jalo ka ga utlwa re le kereke taba ya kgolo ya rona ne le taba ya go rapelela Jerusalema taba ene e tsetse ka dilemo tse ngata gagolo ntate e ntse e etsagala conference ena e etsagala go fitlhela nako eo bona batho bana ba orentseng ba rapelela ba Iseraele ba utlwela ba tseba ka rona ka batho ba neng ba tlile conferenceng ya rona ba tswang dinageng tse ding ya ba ka bona ba tseba ka rona ke moo go ileng ra kopana le bona gona teng ba lakatsa go tseba gore na go etsagala jwang ka rona ga e ka re keme ka go rapelela kgotso yane ga ya bona ka tsela eno ne ba utlwile ka teng ya ba re ba tlhalosetsa pono ya rona le gore rona ge batho ba ditse le lentswe le la Modimo ge ka dile selekano seno sa bona ebile sa nakonyana e telele mme ba gatlhwa ke rona gagolo ka embassy ya bona e South Africa jalo ka ga o tseba gore embassy South Africa ya Iseraele e tlabe kenyeletse dinaga tse ngata including South Africa le Lesotho le tse ding e le go ga le mono ke moemedi wa batho botlhe tlhwatlhonyana ya rona e tlase mona ka ba dinaga tsotlhe so ke ka ofisi ya bona ge ile ga qeteletseng go bile le dikamano mme dikamanong tseo o tlile tsa maatlafatsa setswalle le maqhama ba keteleletse ba ka lakatsa e le batho ga ba ithutana ga rona ba ithuta boemo ba rona gore ba ka re thusa ka mogo go ka thusayang ka teng ga e le mona re le batho ba rapelelang kgotso ya Jerusalema o tlo utlwisise ntata kapa o tsebe gore ga re ne re e rapelela jwa ne re sa e rapelele fela ebile re phutha matsogo ge ne bile re bokeletsa ditšhelete menegelo ka nako yeo yeo re kopaneng ne re kopana selemo se se seng ka kgwedi ya September ebe jwale ge tlang ka menegelo yeo e be re romelela nageng ya Iseraele e ka ba di-offenation tsa teng e ka ba gotlhe mo tlhoko e leng teng e be ka go yona gere ge a jala ge le kereke re jalela go tlhogonolofatsa setšhaba seno gobane re dumelela gore taba ya go tlhogonolofatsa ga etswe fela tabeng ya polelo ya molomo ebile ya gape le gore o ka ba falale ka dithuso ge ntse ebile re etsa ntho e tshwanang ga e mona mme ka morago re be le setswalle seo ba bona ditaba tse kang tseo di etsagale ga ngata ke mona mo kereng dilemonyana tse mmalwa tse fetileng go tloa bo dilemong tsa bo 2012 kwana e ba re sentse re na le ntho e kang setswalle sa bona communication ba re disitse tšhaele batho ipotsa gona wa ditseepeneng jalo jalo jalo ka ga le wena e kare ga o ka utlwa batho ba reng ba le europo kwana ba re ba rapelela go tswa Lesotho o le moporesidente wa Lesotho kapa ambassador ya Lesotho mono taba e jalo e ka gofa gore o kobatlisela keng ka moraa o ikgotsofatsa ke mo gila setswalleng sa rona le bona ya ba re fumana gore go ka ba le phetisetsano ya mahlale phetisetsano ya ditsebo dithusano ka tsela tse ngata ke moo setswalle se ile sa thea teng mme setswalle sena nako e re se mamela re fumana gore se ntse e le batho ba ntse ba thea ditswalle tse jalo le megatlo le diitsitse ngano tse fapaneng dinageng ka bophara ka go ba thusa ka di-scholarship bašwa ba bona ka go ba thusa ka phetisetsano ya mahlale a temo le ya thekenoloji ke moo re ileng ra ba metswalle mme ya ba re ikeletsa gore re thege mogatlo also e se fela o ka kerekeng empa e tla ba mogatlo o generale o tla kena ke mothimo le mong empa go theile go ba ditshia go duma ditshia tsa bo Kreste go duma Genesis chapter 12 e reng ba o hlonolofatsa ngwana Iseraele ke tla ba hlonolofatsa ba o rohakang ke tla ba rohaka kala morago re taba ye jwalo e beteng ya ba mogatlo ona ha o so ba teng ya ba o thewa ka di batho ba fapaneng ba bang ba tsona ba batswa e le batho ba dipolitiki ba bang ba teng e le ba at a pele ba setšhaba ke bua jalo ka marena le ditlhogo tsa marena maetapele dikarolong tse ngatama ke bua ka ma-councelara ke bua ka matišhere ke bua ka di-profession tse ngata tse e leng teng tsa batho jale ka o fetisisa baruti jalo ka mogatlho ona o qadile e le ntho ya ka kerekeng mme ka reference of Israel ge na le ntho tseo re di bitsang di-commission jalo ge na le commission ya baruti e eteletsweng pele ke Bishop Shirley mme baruti ba etsa tsa seruting jale ge na le ya batšha e leng Uvin Zion e eteletsweng pele ke nna ke le moporesident wa yona jale ge le tsa batšha ge etsa tsa rona tsa botšha mme ke ka mme le mafapha a mang bomme jwalo business people mekgatlho le mengate fapaneng so ke ka field ya ka nna ka letlhakong le le la bašwa mo o tla fumana jwale ke gona mo plan e le go jale re tlo sebetsana le taba ena phetisetsano ya mahlale ga ke moruti fela ke bile ke sebetsa go e nngwe ya diyunibesithi ka ganaga ka mona lefapheng lona le na la tsa thekenoloji le mahlale ke nagana ke tsholo tsena ke tlhalositse gore na re bomang re tswa kae mme re mogatlho o ngodisitsweng ka molao ka gana ga lesotho lebitso la teng ke Friends of Israel Lesotho
0: ke ya gola bile re tletle re kene go jwale mo ka ona wa selemo sena o tlhalositse go selemo letlhele ya tsamaya go leba jalo mono Iseraele gona jale tse motlhomong mo keng o ke dintlha difeng tseo motlhomong o kareng di le tsa baka setlhotlhong kapa tsa tshwaya mo ka o wa selemo se
1: jalo ka ga re tsamaya selemo le selemo go ya go bona le bona batla go gona ke itse ge ba le conference ga e mona ga na le di-office tsa rona mona legatong semphetinyane go na le golo e kgolo e tsheo mona re tshwarana dibuka tsa rona teng ke le mong sena mo go ile ga qala go e ntsha ka rakereke ga isa Mantavising Convention Center ya base re e tshwarela teng mme planeng tse le go ga re tloa mono ga isa ditsing tse golo feta mono ke bua ka ditadiamo le mabala a magolo ka gana ya lesotho ka mona mme sepheong tse e le go gasa molaetsa wa gore hela Iseraele ke bana ba borona gopola ge le kereke morena wa rona Jesu Kreste ke mojuda o tlaetse lefatsheng la juda mme e tlile re rapelela taba eo ya Iseraele setswale sa rona se theile jwalo fela gobane gona re isetlaile godima lentswe la modimo jale lemong sena jale ka dilemo tse dingwe le ge ne re romele moifo ga metswalle e sebetsa jenang tato wa ka ga re na le metswalle metswalle e sebetsa ka gore ga o na le mokete o tla mema ga o na le mekete ke tla go mema ga ke na le mafu eng monateng botlhokong jalo so e le gore le go na le Iseraele ge metswalle ka tsela eno ya gore menateng botlhokong jalo ke le mong sona senana kgweding yona NFT le ga ne re tshwere conference ya rona re le Lesotho Friends of Israel Convention Center mona mme ba ne ba le teng ba re etetse ga ba le bona mono go a ba monate ka October ke nneta se October fela empa go se go qalile ena gore ga ngata ba bele moketenyana o tshwanang October e nngwe lengwe e le letsatsi la memorial leo ba le gopolang e le memorial ka go ba ke ntho e tlaileng di-officing tsa bona tsa embassy ba e bitsa Ambassador Summit memorial ena eo ba e tshwara le selemo mme ke go yona moo ba memang ka kotloloho baruti go tlhaga dinageng tsotlhe tsa lefatshe mme lemong sena fela e ne le dinaga tse ka bang mashome a supileng a dinaga a na emetse mono mme re ka bua jalo ka baruti ba ka bang sekete le magolo a mabedi go ya godimo le baetapele tšhedi karolong tse fapaneng go latela gona dinaga di tla ikeletsa ka go romela batho ba mofuta go feng jale selemong sena ka tsela e fapaneng le ya dilemo tse dingwe ge la ga ba le monyetla wa gore ba responsara go romela batho ba ba ngatanyana go ya ga metlha ena ge e ne go romele palonyana e ka tlase go seatla ya batho ba ikele ba ikhutlele mme re romela megahlo le fapaneng dilemo tsa pelenyana re ne re rometse bo etapele fela ba sehlopha dilemo se fetileng le ntse re rometse karolo e nngwe ya baruti ke le selemong sena moo re ile ga qalella gore ka go ba mokgatlo ga wa sekamela fela ka kerekeng o na le ditsitse fapaneng ya ba re qalella jwale go kenyeletsa mafapha a mang e leng baetapele dikarolong tsa setšhaba ke mona moo re ile ga fumana ge na le batho ba tlhagang ntlong ya setšhaba ba ileng ba kgatlhwa ke mokgato ona wa rona ge ba le baetapele dikarolong tse tlase maano tsa bo makhanselara le tse dingwe ba ileng ba ba le kgatlhego ba e leng karolo ya rona ba e leng metswalle ya iseraele le rona ya bare ga re nke mokgatlhelo wa baruti ge e tswake le batho ba bophatlhalatsi ba ditaba be sentse e le metswalle ya rona ge e tswake le batho bana ba ntlo ya setšhaba jalo ka ga ke tshilo ke re ka gara Friends of Iseraele ge na le batho ba eteletseng pele dialemoya ba ownang dialemoya not a le mong ke a tseba e ka nna ba gotse ba gala le mong ga a bone ga ngata empa ga mong ba bangata ntate wa ka e mongwe wa bona ke mme ebile o eteletse pele mokgatlho wa rona ka gara setlhopha sena sa rona o bitswang uvinza yone e le ena moetelele pele wa yona ko go tlo o kwena o pharaletse ga kae mme ya ba ke mo go tla ikeletsa gore okay fine ga re nke batho bana ba teng bana go lo re emela mme ba tsamaileng tate ba nkile matsatsi a ka bang lesome le metso e mene ka o fela ba le siko ka gara naga ba ile moo go lo re emela e leng go loba memorialeng serviceng ya ngwana bo rona Iseraele e le motswalle wa rona nageng eo ya Iseraele e leng nthong ena e bitswang ambassador summit mme ke be ke tlhakisa gore ga se gona fela metswalle ya Iseraele motlhomong lesotho mona ge utlwele go na le megato e mengata south africa ga na le megato e mengata empa gona re sebetsa ka kotlolwa le mokgatlho o bitswang safi south africa le ona o ngodiswa ka molao lebitso la ona ke ha lefeleletse ke South Africa Friends of Israel.
0: Okay. Ke memorial wa ho tshwaya dilemo tse tharo Hamasine sa Israel.
1: E ya ntate ba hopola batho bao ba ile ba shwantweng eo ba hopola ba ntseng ba setse ba ile ba phonyoga mono so ke memorial o nono mme o etswa ka mokgwa gore ke thapelo ke mogona ke itseng batho ba mengwang haholo 90% ya batho ba mono ke baruti. Eya ntate jwale sepheopheo sa mantlha e ne le taba ya thapelo empa ka go ba thapelo e tla nka letsatsi kapa a mabedi jwale matsatsi a na a mang e be re tla qeta ge dikoloa ka gara naga eo ya Iseraele re thoga re ithute ka mahlale ya bona ge shebatse le ba etsang dintho ka yona jalo ka ga o tla tseba motsemogolo wa bona ke Iseraele re fitlhetse Tel Aviv ga ya Iseraele ga dula matsatsi a ka bang a mane mono ya ba kgetsa ditsena tse e tsaetseng ka teng go la banna ga tšhakela bo Gaza Antelope ga tšhakela bo Lebanone tlhakong le le ka Iseraele ga tšhakela Tasmane Cesaria ga tšhakela dibaka tse ngata ka gara mono ga qetelela mona haiva jwale se re ya Gaya Tel Aviv go tlo gokela hae mme dintho tse go ithutileng tsona mono ha jolo ka ga re itse sepheo ko gore ba tlo go matlafatsa dikarolong tse itseng tsa boiphediso gobane sepheo sa rona ke go shebana le taba ya boiphediso modimo o utlwile selelo sa rona sa gore ba tlhonolofatsang Iseraele ba tla tlholofala mme ne re sa tsebe gore o tla se utlwa ka gore jwale a ba etse batho ba re ba re tlhokomele jwale ba tle re tlo theya setswalle ka nnete re ne re sena mogopolo jwalo empa ke ntho e le go dumelang e etsaetse ka maatla le botlhale ba modimo gore e keteletse e etsaetse.
0: Okay. Mokgatlho wa lona Friends of Iserael o kgotheletsa jolo setswalle le Iseraele jolo ka gaose o tlhalositseng tate jane empapotso e ka ba gore na motlhomong kgotlhano pakeng tsa Iseraele le Palestina ga e le mona e ntse e bonagala jalo e baka jalo matshwenyo a magolo wapi le mapalestina le tukelo tsa botho motlhomong Friends of Iserael e nka boemo bofemo wapi le mahlomola a baagi ba Palestina gape motlhomong hele go kaganya jalo tshetso ya lona go Iseraele jwang le tlhokagalo ya go sireletsa ditokelo seriti le tshireletsego ya mapalestina.
1: Taba ya pele sepheo sa rona ke go rapelela kgotso ya Jerusalem mme ga o rapelela kgotso ntho e batlang ke kgotso mono so ke ka rapelela kgotso fela ya ba o phuthile matsogo tseni tsa dintho ke go batisa gona ntho e dukileng khotso mo jolo ka a segana le setswalle ntho e dukileng khotso mo ke ge mametse le hlakogele la ma Palestina hangata ka ditsitsa bona tse itse bahalang tse ke tla setsa ho di bitsa ka mabitso mona mara tse tumeng ha holo lefatseng tse itse bahalang ka ba amedi ba tsona ha e mona le sotho nna ke le jane ke le tjena ke dile le di interview tse sena mpalo le monna e moholo ya buelelang tumelo ya Islam mona hae e le go batla go utlwisisa lehlakore la Palestina ditabeng tsa bona le ntwa ya Israel gona gantlentle go e tsala jwang ka nnete ge la ga fumana ditaba tse botlhoko gagolo tsa mahlomola le ditlhogo tseo media le mapalestina a ge tlokelang a Israel e ba entse tsona ka nnete tseo mona ke tla bua ke le motho ka nnete ke la ka ukwa ash ke sa dithabelo gashe motswalla wa ka wena o ka etsa dintho tse botlhoko ga kalekale jwang empa ga o le motho ya batlang kgotso ya mannete o ke wa banka letlhako go le leleng jalo ka ga ke re nka o etsetsa fela nalane ya gore na ke bile le di-interview tse senang palo ga kae le monna eo wa le moselemo ga e mona go tloga ka 2019 o fitlhela gona tsena everything le gona tsena ke ga ka tlwang gomelela dilinki tsa dintho tse ntse di etsagala mono a ka epa katabene ke buang ka yone a ke wa ikwesisa jale ka mora moo nono ga o tlile letlhakore la balle o tlameya o nka letlhakore gapela motho ya koswao wena taba tsa gago ke difeng e le go ye nngwe ya ditaba e ne le go le utlwisisa gorena lona le Iseraele go etsagala jwang gantlentle ditabeng tse mme ntate ke re go ba mono gwa rona go go thusitse go utlwisisa ntwa e pakeng tsa Palestina le Iseraele jole ka na le matlhakoga a mabedi jole e re ga re tlo gapela ba rapela go gona go rapelela ntho e re e tseba gona jole re rapelela eng ke batla go jwetsa nnete ntate ga e ne ba nako e teng le di-video ke na le tsona evidence yotlhe yo o ne o kan shoka di-linki everything ke na le yone gobane ga re le Iseraele re la ba ra fitlha military intelligenceng ya Iseraele re fitlhile ka ga di-ofici tsa bona ga ba ra kena le ka maana ka moo re setšhwang gore re sie difono re sie ntho ngwe lengwe lengwe jalo go le o bontshwa what the military intelligence ya Iseraele e nang le yona e le evidence pakeng tsa bona le mapalestina it was horrible ga ebanka e be jwang so ga o ka sheba lehlakogo la Iseraele I'm telling you the truth you will change your mind and start go nagana ka tsela e fapaneng gore gantlentle go e leng gona keng le go fumana nnete e tshwara yang ya gore ka nnete di-media house tsa gona tse ngata e sentse otlhe o tla fumana di-capture-we ke ba nang le maatla a ditšhelete ka nako e nngwe so go fana ka letlhakore le leng le itseng la ditaba empa ga o bile le moemo gape ba o fumana letlhakore la molli o ba le a different view mme ga e ne ba one o ka ba le nako ka nako ngwe retlo go tlo ipuela fela ka ntho eng fela ya ntwa eo re tebe re kenelele ka ga yona jale re sa tebe fela ge be re o fe di-linki le di-communication channel le everything that you need ho the media houses tsa Israel jale re re letlhakoro la teng ke lena evidence ke tsena di-video tse recordiweng ke mapalestina a Hamas e le bona di-video tsa bona ke tsena ka mora gore ha e ba o tla gopola ka di-7 tsa October 2023 nako eo ba ketang go kena ka lennyele ka gara naga ya Iseraele ba etsa seo Iseraele itse ga e ya thaka ya kgona go hapa military intelligence ya bona kaofela mme ke ka gara military intelligence information e ka gare-gare ya Hamas mo ba tlaisang letlhakogo la bona la ditaba jale o fumana the truth from Hamas side o fumana the truth from the Israel side so you will be amazed ke tla e sia e le jwalo jale nna ke le motswalle wa Iseraele two ke le mokreste ya laelwang ke lentswe la modimo go rapelela kgotso ya Jerusalema so se ke rapela ke tseba gona ke rapelela ke ya kae ke kopa modimo a etse e le go taba ya ka gantlentle ya mantlha so go etsa dintho tse ngata gobane jale ga ke na maatla a gore nka kena ka gara Gaza bakreste le batho botlhe ba seng tumelong eno ya semoselemo ke tle ke tlhakise ga se mamoselemo otlhe ntate wa ka ga go na le mamoselemo ena a bitswang ka gore ke a ke tla fumana lentswe leno bana ba lwanang ba aggressive ba jwang ba bitswa ka tselanyane eno ya theme ya bona gobane ka gara Iseraele ga o ka fitlha ka gara Iseraele ga o ka fitlha dipetleleng tsa teng dikolong tsa teng gotlhe ka gara Iseraele o tlo fumana ke re le dibese tseo ke neng ke dipalameng ga ke thoga Iseraele di ne di gannwa ke mamoselemo mamoselemo e se majuda mamoselemo but ana le citizenship ya mono Israel e le go ke le ka go reng ka o tshotsina ka ga Israel gana le ma Israel a 6 million a ma Juda gana le ma Israel a 2.2 million a ma Muslim jo le be re ba le a di 100,000 e le aba Christ e le go mefuta ene me ga go iphedisana ka khotso ka hagana ha ya ya Israel me ke ma ke ba o ke mmoho ke di betlile ke ba sebetse mmoho ho khobe ma difofane dikoloi kae ke ba sebetse mmoho so wa bona tsela yo Israel e treata ma Muslim ka yona empa ya Gaza ya Lebanon ya kae jo lo fumana bona na o ka fumana la Israel mo juda le mo sebetsa sepetlile o ke ba ithola taba e jwa na o ka fuma la Israel mo Christianya na le mong a teng kae kae ka golong tsa bona tsa tsamaiso tsana o ke ba ithola ntwe e le go ke bona fela ba inkang ba le bang ha bana ntwe ke kene nna mona tse ke bua ke le nna ntatoka ke kene ka ga di office sa Ministry of Foreign Affairs ya Israel nda pele e ke fumaneng ka mono ha ba tla ntumela ke tle go bontsha yona ke la ba ka eng ka foto ntatoka ke la ba ka eng ka foto ho bana ke ukwa e ntshosa ke le motho ke soka ke kopana le yona kae kapa kae di media information ntse re ifuwa ke di media tse teng go ke batla go bontsha bona jole re ime kae hona jwa letse ha ga gapela khotso ya Israel ke tla ifumana hantse ke scrolla mana mara ga ke tswele pele ka taba saka ke be go bontsana kapa ke hlalosana taba eno ene ngotsweng ene le matsoho a bontshang race se fapaneng tsa batho ba ba suile ba batho le eng ka eng ke na ka mahlakogeng ho ngotswe lentswe coexistence ya ba re tlameha ho botsa hona di office tsa mmuso ho ngotswe ntho ye ho bane ya ba ambassador ananga a ga bataba yeno ya ba ore ko bana ga lena ya Israel re dumela hore ma Palestina ana le tokelo ya ho phela ba Kriste bana le tokelo ya ho phela ba Juda bana le tokelo ya ho phela mmoho ka phidisano empa e le hore bana ba bo rona ba mapalestina ba hanne mekgwa yohle ya puisano ya kgotso ya hore phedisane so naheng ya bona ha re ke re le nako eo re tlwang ha o sheba mmapa o ya dibakeng tse ding tsa Israel mono ke tla hopola sebaka sena ona le sebaka se setelele se phahameng haholo Israel se reng ha o le ho sona o kgona ho bona metse ena yohle ya Israel o kgona ho bona Tel Aviv o kgona ho bona eng o kgona ho di bona o le hodimo motse ono o ka hara West Bank ha ba itse ba West Bank mo ho buisang batho bana ba ma Palestina mo Israel la kopa ga tshe kopa sebaka sena ka ba go kweka ka se re be tsitsi re mpe re dule ho sona bakeng sa tshireletsiwe a ke wa e bona so ke dibaka tse ka ntsenetse ga o fihla le ga o kena go tsona fumana gore ka gapala e ka ga Israel ma Palestina a kena tswa ha ona mathata mare o le mojuta o ke ba kena wa tswa ka gaga mona mo Palestina e hlwae 20 so so ntse o go bona ha o le motho ya gapela ha o gapela khotso ya batho bao go bana re batla khotso ya ma Muslim le ba Kriste le ba Juda le eng go rebedi
0: okay ke shebile na kwa rona kwa nke gola ha re phethela mo hlomong jo le ka o ile o ile a hlalosa gore ka ha re mo gatlono a lona le kenyeletse hape le ba etapele ba dipolitika pa ba politiki me re a tseba gore hona le party ya BCM yo jwale ho hlileng ho ntseng ho belaela gore mo hlomong ina le dikamano tse itseng le naha ya Israel me sena se tlana ko nyeo yona party na ka maetapele wa yona e hlileng ntseng ile tebenya hore moetapelo wa teng wa yona o ile mane Israel mosotho wa ka batla ho tla hore na ine le kagolo ya dikopano tse tsebileng letso
1: ka ga mogatlo gona jolo ka ga ke bontsitse hona le batho ba tswang dipolitiki kapa diparti mekhenya ya dipolitiki mme ga na le motho ya ka ho rona ya re hokahanyang le ba politiki ka le hlohonolo motho ya re hokahanyang le ba politiki from our friends of Israel sotho ile mogatlo o ka le hlakong la mmuso ka le hlohonolo hona tjena ha re bua le ka mana ka parlamenteng o dula le mmuso o ka le hlakolla mmuso o tshietsa mmuso o sebetsa le mmuso mme ke ka yena mo re ban le dikamano le ma parlamente ohle a ka hagana ha le sotho megenyohle e fapaneng empa ke batla ho tiisetsa ke re haga ma parlamente a le sotho a ileng a amohela setswalle sa rona le ho sebetsa le rona mo ga wa BCM ha se ka rona
0: dikopano tsena ha hona fela ha mo ke ngona ile la ba le
1: ha re le Israel
0: eh
1: ke tlo wa ga ba ke le motho seng ke le mogatlo ho na dintho se ke tla wa ga ba ke emela mogatlo seding di tle di bewe ho nna ke le motho go ba neneng hanga ka ga mogatlo o bone ntate moeta pele mo ka ne le tla be ke ba itseletsa ho ba ne ha ke se ya jwa tla be ke ba itseletsa ba bang ba bona empa nna ke le jani ha o ka botsa nna na o bone ntate dipolo ke tla wa ga bela ee ke mmo
0: ho na ga go kopano ina
1: ke mmo nda ha re le kwa Israel e ya nda le ke mmo
0: okay nda nkenya ya ditshetso tsa ditshelete ka go mogatlona wa Friends of Israel mo media ka batla go tsiba gore na ke tshelete e hlangwe ka ke utlulo la hlalosa gore ba bile bala ba ka bakala sponsor ga le la tla go le ke tsile palo ya batho ba go melang kona sponsor ga salona ka patsetswa ditshelete e hlago ka
1: sponsor ga se re bileng le sona ho fihlela hona tjena setswang Israel ke sa go fela re gona o palama difofane mahala ge ya go lo iponela ka ngo ge khutle kana go bana le mekete but ha ile go go thusa ditabentse financially gore mogagane mogatlo wa rona ke tla ke ba mona sa le mmona go phatlaleletsa gore jwale se re fumane bohashana bo itseng mme re tloetsa tjena ka bona go pala ke itse go wena sepheo ke gore re tlotla ge ba le dikamano tsa phitisetsano ya mahlale le bona mme dipuisano tsentse di ditafoleng ke go hona le nako e ke tlatla mona ke tlo o jwetsa ntate kere a sa ntate se ke re entse ditlhophiso ke tsena gana le bašwa ba rona ba palo e kana ba kopana le ba South Africa ba ya Iseraele ba lo ithuta ka mahlale a itseng ka mora kgodi tse kana ba tlo gotla ba tlo implementa taba tseno mona ke tumelelano e re nang le yona le naga yeno yeo ba ka fanang ka thuso go yona ka nnete ya malodi a tshwareyang a ditšhelete ga re sobe le yona ntho e ntse re le dipuisaneng ka yona e leng ya sentse e tsala dinageng tse dinge sa kaleng ka gona ga ke bua tsena gana batho ba bangata in South Africa ba e saile ba ya ba gutla mme re se re gokane le bona gore nakong e tlang ga huwa ba rona ba tlaya e sengwe ba rona fela le ba Iseraele ba batšha ba tlatla ba ba bona ke tla okisetsa bona motla ba interviewa ka gana ya Lesotho ba tlo ithuta ka mahlale a Lesotho le tsela ya rona ya tshebetso gobane dinaga tsena tse pedi di na le ntho tse ngata tse tshwanang a ke go e bona so re na le tsela ya rona ya temo mona motlala bana ya temo mane e

0: amedimetsotso e dula gantle go eme ga gore foraletsoga ya borobedi ke a bona kone maikutlo a teng jelo ka ke tlhalosa empa ge re tla tswela pele ka ditoba tseno ka moga gore re tle re buisana jelo le moeti wa rona wa gona jelo tsena re buisana le professor Kopano Makwa ka ditaba tse manang jelo le moetapele wa BCM ntate Tshepo Dipholo, mme ge re ke re tlotla ge phuga lefitla le yena kwano o santse a le teng kwano mona mogaleng. Professor Makwa, ga go dumedisere wa mela o PCFM ntate Bosing bona.
1: Hello.
0: Ke a utlwa ntate, ge go dumedisere wa mela o PCFM Prof Bosing bona. Re leboile golo ntate, re leboile golo ka nako ena gore fang yona. Ke a gola re tletlhe re tsale mona mo jwale re shebang ditaba tsena tsa mogago ga o tseya monang le moetapele wa BCM ntate Tshepo Dipholo. Sepolisa sa Lesotho LMPS se ile sa phatlhalatsa e le gore ntate Dipholo wa batlwa ka lebaka la go belelela gore o tlotse dipegelo tsa beile ya gae. Motlhomo re kare se bolela eng go latela jelo molao, mme taba e tibile ga kae go yena motlhomo le go moga wa gae wa dipolotiki wa BCM.
1: Ntate, ke a babela ka bokhutshwanyane gore beile e na le di-condition tseo motho a beetsweng gore a seka dietse a di boloke kapa a di latela enta. So however a sa di latela o sentse o kwala go na le mathata.
0: Mme sepolisa se tlhalosa gore ntate Dipholo o ile a fua jalo pasa gore a tla ya Aforika Borwa go ya bona ngaka e seng motlhomong go ya Iseraele mane, empa ena ntate Dipholo le BCM ba tlhalosa gore mapolisa a ile a tseba ka leeto leno la go leba jalo mane Iseraele gobane ba re o ile a ngolola jalo bookamedi ba sepolisa ka leeto leno le jalo. Motlhomong tabeng ena ya moo jale go bonagalang dintlha di fapana ka letlhakore la sepolesa le ka letlhakore la ntate Dipholo le moga wa gae. Re ka tseba jwang gore na ke letlhakore lefeng leo motlhomong le buang nnete kapa le enang le taba e tshwaregang?
1: Nnete ka fumane ya go batho ba anano ba babedi go e mong wa bona e tlamehile bona le a buang nnete ka gago nnete fela ge ke boela ke gutlwela tabenyane ne ya go tshwarwa. Ke a gola ke yona element eo motlhomong o thusa ka ya tlefa o arabela ya go tshwarwa. Motho a ka tshwarwa bjale ga se a go ena le warrant ya go a tshwarwa, maposa ke wa mo tshwarwa fela ka gore o entse o romile di-conditions tsa beili hantlente di-conditions tseno tsa lekgotla tsa mapolese. So ga e le ka nepo o tshwanela a tshwarwe he ga le gota le boetse lelaetse kapo le ntsie warrante ntse go teng le warrante ya apprehension kapo arrest. Jale ga ke khutlela tabeng ena ya di-condition o mpotsa potsolentle ya gore na nnete e fumane ba potso e kgolo ke gona jale ga go bolela o na tsamaile a na fue enye o na ile kae. Hello.
0: Yeah,
1: ntate le gona jale ga a tla tsamaya na o na le kolotse kapa o itsamaetse fela she ka mabaka afe kapa afe motlhomong tlasa dipeelo dife kapa dife ke se di
0: tlholwang
1: ke gona o na le kolotse ke mang jale ga a tla tsamaya gobane go thwe jale o ile a tsamaya kapa a etsa goba di-conditions tsenono jare kubeke ka gore kobile o banana a tsamaile ke botsa gore na o tsamaile le ga a na a rokotse ke mang in the first instance. Kapa ona sa rokololo o itsamaetse fela.
0: Ee, gaganye tlhaga mona moo jale sepolesa se tlhalosang gore o na lokololetswe bakeng sa gore a ile o bona ngaka Aforika Borwa.
1: Ke mang, sorry.
0: Ke jwale pasa yona o e fumana go latela dipeelo tsa beidi o lokela go ka tla e lokololo e le go ke mookamedi wa sepolesa.
1: O bua ka pasa ntate, ne kutlwa e ka go bua ka permit ya go a tsamaya. Okay, pasa e ne le matsogong a mapolese.
0: Ee, ntate.
1: Ke mwana mo ke itseng jwale ga ba se ba mo tshwara ba tla tsamaye ba ye kgotsa ba ke ba mo tshwara fela habaru kiri mutha shahaki ka bana mutha ma polisa lu sutwe kiri zanti se ka tanki bo no fera aile hantente ha yaro su li bar wata mai da khota yaro le khota na mutse te wa ranja wa cha ka poe fane ka tu ndi wa cha this is what ought to happen.
0: Se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police se police
1: di hanye ke ka pa ko ke bi hanye ka fa ha ho wa go na go tla ka nna go ne go se le hore na hantente tlalo se go bona ba to ke le go tla ena ha o re ke ntse ke se ha go ba to ke le go tla e di tsiwa mo tlo mo go go tla le tsiwa le ntse process ya wa tsa empa ha go ba to ke ma polisa ka maikutlo ka pakati bo ya hore ho na le mo identeng ho ne na di conditions tse no ntse ba santse ho ile ba go tla go tla ba bona le mo tsana go le pa di mali kaifenye mohoro mo tsana e ya ndana
0: batho
1: ba ke ke ba ba fela le go tla le na molomo wa bua ntate go ha le le ntse ntwin e no interesting re mo polisa tse ba go mthino o tlotse dinye di conditions ba tsantse go ba o fumana mogago ba motshaga mme go ba motshaga go gore go tla le boeleletse go fa se a tsho ga tshwaga e ya nda the fella he e re kutlwe gore na ke go ntse ke tlhoka tlhalosetse le nna ya o o bile dinye o re go bile ka ka go etsa jang go tlo kutlwa ga nye ya ntho e ba tla ipatetse nna ya go fela go bile di condition ka go go bile nye dipalo who to exactly o anything ke ke ho rama tlhomo ga tsa ba tsalosa di tega go tswa hantle rona go tlhwe ntseng e flatly ha go itla la ba
0: ke ho holatela jelo mo hlomo mphatlalatso ya pijana ka pahang ne re buisana le sepolisa pijana mane mo ba neng ba bontsha hore pele ho katswa jwalo phatlalatso ya mabane ba ne ba bontsha hore ba se ba tshwenyile jwalo ke nako yo ntate dipholo jwalo ya sa nkile matsatsi a mangata wa sa nkile a itse o ya ngake mane Afrika Borwa mme ba bontsha hore ha wa tlwaele ha taba eno hore tle ebe ya itsahala jwalo ya hore bo sanka matsatsi ale kokilo mane ka pantsa le Afrika Borwa mane jwale ho feta mono wa bontsitse hore o na le kololwa jwalo ka hobane ho thwe wa kula mme jwale le taba ya hore leeto leno la Iseraele ho hlalosa hore ile a ba taba
1: wa ke hael ke le ya le wa ma polisa ka po
0: ha sa ka hantle eno
1: ya ntate ha go ga lo ntate so ntse go ra ma polisa lo na apo ha u ga lo ntate so ntse go ra ma polisa apo ka me ke nye ke bitse wa bona tsantsi le tsebetse sa kile ene ka o hlaka a iska hlaka fela ibi nye tsebetse wa bona ebe ya tlo santa ba tsatoka go bana ha ya maneng di bolu ona fue monyetla o ga enga ke ya la bi ya fuwe tumello ke ta ona ma polisa na mo file tumello e kae ha e bana ba ba ba ke fela ba mo loko la go ya a enga ke the whole nonsense ya go ngile na go etilele ga le doesn't follow oga e ke mara ba ta ma polisa bua nonsense ya la ha tsho a tsane tsa tsho ona na mo file na go ka ya le ya bo be di ape ape in the hapa ona bari how we young hiking bana le ho na go ba ofa matsa and how they determine ona ba ofa matsa di ha kai ha ke go yana ke bere budia ha ha e tsaba taba ya budia ha ha ha le na ke mo no e tsaba taba ona o fumana ho le bua ma ke mo no le ona di chemse tsa tsa ngaka lo ena na ke di fe. It's not a Google is it a bama police I no no. Ya ore uriye ile ka bata ba bona ha be nimba ga ya ne mo fide na ko e kana. Ya le le tema tsa tla na ba salo se rona how that happen. How did it happen? O bona fuyena ko e ka re ma police. How go it happen? Mhm. O bana ma police a ke ba ita tema no re na ha ke anga ke. Ka po manga le tsholo allo. Isi tsa lona le go tla ha be ke itse ke anga ke le ndugu lo tsiwa lo ke anga ke le ke bela tsa le ke bela la tla ke ena la bolela go yelo seng dire na go tsile le tla tla me ha le dumela go tsing dire na go telele ya le bolela na ha le ha le telele ke go a so ke taba tsa justice empa mona re bua taba tsa tsa go batho ba ukisi se ba tsebe hore na limiti ya nya magotla le ya eng ka ofela ka ofela ko go molao o sireletse magotla o sireletse mapolisa o sireletse di processes se tsentse teng bono no fela jwale taba ya interpretation ya tsona people ought to be very careful ba sebetsana le tsona hobane di a dija hore di etse nye e tlo fitlhela taba tsa diphoso tse ka tsona tseno tsa gore mapolisa a tlaime gore motho o die ile maana ile teng ga ke ne ba sa mogoma go na ileng a keng le bona ke dipake go na ileng a keng so it doesn't really make sense gore ba gore o die ile
0: mamedimetsotso le
1: shomele ba tshwanetse ba bontshe na o die ile ga o etsaetse jwang jale le gona who are they ga e bena ileng a keng tseno who are they to to decide to o die go etsa lang jale ha re e boya ho ya Israel ne go bua ka bile ga taba ya Israel Israel le teng ona ka maya mo no ha e bo fuwe permission fela go ya bona nga ka ona ka maya Israel ha ke go buisa ona ka maya Israel and that would be legitimate aula you want baby you want to go and make an abroad can it no it doesn't say so e pe the condition fair well na go ban to go lang ke re ke yang again ba ke ba ita ba ya le ba ban to go la ga man tsa no fara ga ga lo go la tsama yo na ke ba ke ba di sa ka go na ke yang again ka le thing to be unreasonable not just unreasonable maybe illegal or ebe ke tla tshwarelwa go ke ile nakeng eo ke ne ke sa bolelelwa ke bona gona ke e kae kapo ne ke sa e kgethelwa eo le beili ne ke yang kgethela e ne ke yang kgethela gona ke e nakeng kae
0: prof wile wa hlahella kapa wa tsa hlahella go hlaha jalo go bona ma BCM mo bane ba hlalosa gore leeto lena la go ya Israel hantle ke leeto leno gore di ile la tsebiswa sepolesa pejana ka mongolo mo na ntate dipholwaneng a tlile a kopa jalo tumela gore ya mono Israel sebokeng se seng kapa dibokeng dikopanong tsena tse ding empa jalo sepolesa se ile sa ka mokamedi wa sona sa fumana motlhomo jwale ho sena mabaka a utlwahalang mesile sa mohanela pele kapa sa mohanela hore a tla e mono Israel ke mona mo kgetla bobedi he ho kgutlileng jwalo kapa ileng a lokollwa jwalo ka lebaka jwalo la ho ya ngake mana Afrika Borwa
1: e ntate ona lokollotse specifically to South Africa mapolisa jwalo
0: e ke
1: a fana ke vela engakeng Ha bana ba ite ba South Africa is okay, ha hona problem. Empa ha ba hona lokolo tso fela wa enga ke. Ona ga na England ka pa Israel ka pa Russia o anywhere. Ha u. Ya ntate. Ha bona lokolo tso ga enga ke na ona na ka. Ona ga na ikela mo no. So botata nya na ba bona ga tlo bona ma polisa ana ka ba le matla. A o ga la le di poloka e. A enga ke South Africa ska ba ntse mme. Ka po di bolo yena ona ile a bolela go o ya nga ke ba le mapolisa ga ya go lokolla ba ne o ya South Africa. Ba le le teng ha ke re ke bona ba itanga di minister ga ba tsa be ile ha. Ke dira hantle he wa.
0: Okay pof. Jwale taba ya hore o ile a leka lekgetho la pele ka lengolo a kopa tumelelo ya go ya dikopanong tse ding Israel mo yona o ka re ebile le setsometse ka emomonaganong wa gore ka nna ya ba o ya ngakeng
1: ntatene ke re mapolosa a reeno a ile a e gana so kere mapolosa a e solofile yona ka boyona so bake ba e presente ele yone issue ke re babile ba paka gore ba ile ba etsa ntho bona ba ile ba e gana ya ntate ne sentse ba e solofile eno no so bakeke be ba tata e linka le any subsequent ye mofu wa diporo wa le ga a sa ya ngakeng ga ke re mo o na ya conferenceng ya ntate o na ya conferenceng mono mapolisa a nane kuya gae gana taba ya gae ga e be ke bona ba senelang ba tsamaya molokolo e le bona ba e tsang ate minister beile eno kapa processeng empa ba ke ke ba batla tae linka le ha sa ile na ke ngo bane ba le ina ya ba nga ke e hlaiswa ke taba go na kopile o yanga ke specific ya ba le ba ke sa ho ya mo ma polisa a neng a le bele tso ga ete ba le ya ba o ya isa ya e enda ke go go there's no link ya di taba pe no no ke bona ka ka it doesn't make sense to anybody go bo so di leng ka there's no logical connection between them ha se fela go pela ere go go ona batla go ha bua ka conference ka po ha bua ka ditaba tseno no me ke pela ere go no go ha se taba mo ile mana teng you guys you are pursuing from a different angle e ya
0: prof ke hola ba tswa bang ba ka nka jelo taba ina ile mohlomong ho hlogisa ka lebaka jelo la dipolitiki pa go tlogisa ndate dipolo ka lebaka la dipolitiki ka lehlakong le leng sepolesa sona tlhalosa gore taba ena ke go belaelelwa ha tlolo ya molao kapa ha tlolo ya dipehelo tsa beile potso motlhomo e ka ba gore na setšhaba sona se ka tseba jwang gore na mapolesa a mpa a phethagatsa molao fela kapa gore na motlhomong go ka nna ga e ba jelo le tshutshumetso ya dipolitiki tabeng
1: Lesotho mona se bana le nako e telele go sena mmuso o accountable in that. Accountability is it you are secure through court processes. Go ha ile a gota. Ke ba go ke mo go tlatsa ba o tswa ditaba teng. Ha ile wana yo le tsena na motho e mong le mong le sotho mona wa bua ka mmuso, o bua ka mapolisa, o bua ka private person, o ka nna tsena na other people. We live in a situation eo truly speaking, Mosabone, when any effort there to uphold it about the norms of government, limatata. So, gimo matata le mwana tinienda. So, hekatu wa fela mshuma ngahusu hu aga khota. Wana jala wakaba ale tune lanye la justice. Lekibela wala itanye. Lekibela umamera lo umamera kapwa wata uya leena. Kana kung uka paramenti lima paramenti will not pursue this thing. So Lesotho leader is a very strong trial of ya lawlessness. You know,
0: me boemong bona ba mo jwale Dr. Ntate Dipholo a leng ho bona mohlomong ke mohato ofeng o re kareng o loketse hore a tle a o nke hona jwale na o lokela ho khutlela Lesotho ho tla ga go lata ba e me mohlomong jwale ke menyetla ifeng ya molao yo wa ka a isibedisa
1: ha e re ntse le Israel ntate ke motho wa Lesotho ke be loko go tla khutlela Lesotho ke be loko go tla khutlela Lesotho ke la fela khutlela Lesotho a botsa ona yena keng ka po ka mabaka a mang a fapane le ano a bona na fuo ga yena keng go ba ntse ke batla go phetsa wa haiba ha ka ba yena keng ya ya ntengwe ya lo ha proof ya gona fela sa hana ke e tle ke taba e tsere empa ha ka ba Israel mo rula ulaya a lo kulutse go thoya nga keng ka khopola go tla ya South Africa wa ka la kongwe kana ba ne le go plota wa jwale ya bana mo ya nga keng Israel ka ga ha khutsa to tsa tsa faisa o pa ba bona le nga keng ha ya lona ha tsona sa ha jwale he ke ka ga bona ka ka bokhutsa nga go re ke motho wa Lesotho mo na tebe lo go ta khutela Lesotho ne a khutela Lesotho o tla ikagabella dikabeng tsa tla di boswa ha ana o qala ditaba ke a kgolo yena ka boyena o tla ikagabella dikabeng tsa neng a di boswa jaanong process ya go taba tsena tsa hae dihlake e tla ba taba tsa batho ba ntse ba sebetsana le taba hae ho feta yena yena a kgutla mono o tla ba ikgutlela fela tsa gore he is innocent o itlela hae o entse ditaba tsa hae bono mo tsa bongaka ka hae yana ke nga keng kapa mabaka a hae jale ke yena a sa tla tla hlalosa hae hore na hono ho etsahala keng fela le ho utlwahala le teng o tla hlalosa fela hae beneng a tlameha ho hlalosa empaneng a ke ba ema mona a ra a kala fitlha difofaneng mona a re ke nna eno jale ke hlalosa ona ke tswa kae ke etsang tla tlameha ho be le mokgwa wa ho etsahale ore a etsa hlalose
0: ba mokga wa gabo wa BCM ba bile setšhele go ka hlalosa gore na mohlomong ke dikopano tsa mofuta ofeng tseo ntate Dipholo moetapele wa bona a leng ho tsona mane naheng ya Israel go ile wa hlaela gape ntle le dinepe tse e leng tsa hlaelela moo go ile ga bona a kopana jalo le president ya naha eo ya Israel ke a gola mohlomong re ka rena na hona jale tjena ge ka go ka amagangwa leeto le la hae la ho ya Israel ha kae le mohoa wa party ya habo jwale wa ho latana
1: ku ra tawe na islente e go kontse khutlela ena ya ntho ya o bona ile se buke mo no wa re kitse ha e bona sala ile se buke mo no no Israel ke taba ha ile party ha enda mohlomong le mapolisa ba bana a etsa administrator ba beile ya hae e ka nna bana motho o tsetaba eno kapa gae gona fela ke utlwa ena o naile sebokeng e njwang kaofela e ntse e kgutlela gangata ee ke nagana o jempe ke ya gabe ka tsela e nngwe ya gore taba gae ya sebokeng ha ebe ke yona ntho e tekwang e leng issue o tla tla ya gabela mana ka taba gane o tla tla ya gabela go lona le di-journalist kapa motho a e batla yona ke tla ta ka jalo ke dipholo empa potso ya rona ge ka e amanya jwang le taba o tsekana ga gobane jwa lona kopane le mongwe ba bagolo Iseraele ka nete ga re tsebe fela mmuso wa Lesotho ko ore ka ona mapolesa ba se ba ile ba re Iseraele etsanye Iseraele e ntse thusa batho ba batlang go dia mmuso wa Lesotho ke ile ka utlwa le statement se strong seno empa o fitlhela ga jale mmuso wa Lesotho le baneng ba e tshobola ga ba se o etse ga ba se o bontshe go rona go ne go etsagala jang fela ga ke re eno yona e santsane le taba e mokareya eo go sa tsebeng go rona ge e linka jwang le taba ya go tekanaga dipholo tekanaga ke ntho e tsebagalang go na le issue e sekase le mmuso ka go tekanaga fela ona muka uru no fela uru saka na ha una ni ngalo ho na ka po wa na na ta la tim is a very difficult question to answer. Go a ke ntwe na ge ge ge e ka nna ba e ka nna ba u jwa le ka nna ba ha u jwa lo go se ke mathata a teng e yonda
0: re le boga metso tsungwa shoma ma bedile metso e go bedi re foraletswa ga ya borobedi prof onzo tsho ge jalo fela gena ka tsa go re ke re utlwa le maikutlo a ba ma medita benyena mohlomo ba ka botsa potso ka pa e le hona go re batle ba be le maikutlo di tabentsena tse o rentseng re di tshohla onzo tsho ge jalo fela re buisana le professor kopano mo kwa ke tsitsibi di tabentsena tsa dipolitiki me he o ka ntse maikutlo hao ditabentsena tse o rentseng re di tshohla le ena nomorong ya 2121 9956 ka pa plus 266 599 56 ka mane ka WhatsApp teng o ka romela jolo molaitsa nomorong ya 6200 9956 ke 6200 9956 ke dinomoro tseo o ka di sebedisang 2121 9956 ka pa plus 266 599 56 ke tsa mohala go re o tlobe karolo ya dipuisano tsena e re ketle ka mona ka go WhatsApp re tle re nke jalo dipotso tseo di neng di se dikene kwano ndate le tshwara ka mane ka Qwading o re ke mametse prof kopano makwa potso e ka ba gore na go a nepala gore sepolesa se etse diphatlhalatso tse ka tolokegang le o thusisega ka mekgwa e ka bakang pherekano setšhabeng seo e leng beng ba sona ke ntate letshwara re tle re fetelele ka mona re ke se ke ngotse fatshe kwano re nke mamedi ka ntlena mamedi dumela
2: yana yena ka yena
0: go tsona di
2: ke tla nge ko mola le ka ka tsane ke di ka mo
0: e yena ti
2: e ne ke kopa bo tsa ntate mapa o gana ibe ntate di pholo o na sa ya ka temana ya go re ke mo ruti wana Israel mo ke kilentse ke mametsi le moetu wa hawa o bile mpile le
0: yena
2: kukula a ro mo bone o mo bone ko pa le nyelo e bana bana le yona ke re na ibe ha a ke sa ra tlalo se tsalo se tse ka bo betrenya na ona fa ya mo ka ntho ka bo ruti ka moruti wa kereke eno e setemana ya ntho ya politiki gagologolo na
0: o hlakile ntate o hlakile ntate re a leboga ntate thank you ke maikutlo a ntate molale re ga go le sena prof re tle re fetela kelo mabenkeleng ge re kela gore re tle re rekise kwano ke a bona gore ke nako ya gore re tle re fetele mabenkeleng ka morago mono re tlotlhageng ka jalo bamamedi ba bang ge tsebe gore re tle re kene go tsona ga re ke re rekise
3: ShopRite's price rounddown is back for 1 week only, where saving is winning. Save up to 40% on homeware, small appliances, outdoor, DIY, and groceries. Like an Essentials non-stick steam iron, 1,600 watts for 140 maluti. A Zebra aluminium six-piece cookware set for just 300 maluti. And Cremora Crema 750 grams for only 50 maluti. Offers valid till 18 October, only at ShopRite.
0: Mamedi metso tsuma shema mabedi le metso go bedi pele re fitla hore nya bo robong e re ke re utlwa maikutlo a ho ditebentsena 2121 9956 ka pa plus 266 599 56 e re kitle ke bona ka mona ka ho WhatsApp re tla gotlela ka teng re fitela ka ntlo mamedi dumela
4: ha tsona da
0: ho tsona di
4: ya di khetho
0: e yena di khetho
4: ke ne ke kopa ho botsa prof ho ga na le ka mogo o tsendi go tso ithatamiswa ka teng sa ntate dipolo na yena ele profo na u kwetsa ka ge e tseng go na le maikutlo a hore ntate dipolo bona le ma bona na le maikutlo a hore a ka dia itso wa le tsona
0: okay o hlakile ntate o hlakile ntate thank you ntate thank you ntate re tle re prof re tle re kene go tsona di santsane di le tharo tsena di tlisi tsa bangata haholo ere re tle re kene go tsona ntate
1: ke re bo ntate o go ntse ntate a ga a ke go ntlhalosetse putso ena o ka tsana ke go go tsena ntate di pholo na eta
0: o re na ka mo go bona ka ding na ntate di pholo o nana le mogego wa ho dia mmuso na go re diketso tsena tseo ka pa di taba ina mo ho wa party ya ha ba ya ho latana na ke bona hala na diketso tsa ho dia na hana ka pa tsa ho dia mmuso
1: ho latana ha ha su dia mmuso empa yo na ha go le ba ho nena le ke tso tedi ntse ile ka isa ta be nya go khutse to ga go batwana hana jwa ba nana ona fara dia e fara ona hola o eta ho politika ga go ba tla ola tsana ha yo na se tlo ha mala ona tsela e fetang di se ga pa se no ha e ente ya re re ho tse di ntate ha tla qala ga ya nena ya ntate tsara se di batla ke etsa ke le bitse ona ha ni thaire ha tsenda pele tsaka ona bona le fara ha ditaba tengata ke ke boletse go di ka tla ha o se o kentseng wa ditaba ka taba ya nye a se mola le mapolesa e ba di pengwa ka nye ka go tla ka po ka po tsa di metha di nye menya ya ntsa mola me ke botsa tsena ga fara di ntse ke hona mo
0: okay but eh popotsa he prof ene le hore na ho hane pala hore se ponisa se etse diphatlalatso tse ka toloke hang le ho tlise ya ka megwa e ka bakang jalo pherekano se tshabeng na
1: e ya ndate ho lwa lo go ke ya ba ka tla ene ke ya ba bang ka nna ho bana mapolisa se ka proofa ho go taba bana ya ne pa hala ha fela ba ne ba ntse ka bo mo jalo ka se ba ho go ba fela ba etsa mishiti se tsaba fela he ha hone pa itse go re motho ye mo le mo isma police afne motho ye mo le mo ya position ya bui ka ba ka lo o tswane tse go pele ya bua ke ba tsa hai ja la so go mela o taba ya hai ha ena ho itse ha ena o khelo sa mai u go ka pa ba ke mai tsa a ke nga ga se tsama ka pa ba ke pharatano ya khona taba ga e hona te ba le ngene ke go tsena ta se tsana le yana nna ntse tsa le ntse tsa le tsa di ke nga ofa boholo ba tsona ke tse ka pengwang fela ha go se o fitlhitse tabeng ya go le go itsiwa dipatlisiso tsa molao ebile taba e sebetsa ka molao eyantate ko go ntse e kang ya ona dipholo o ne a felela a etsang a ile kae go etsalang keng ke batla go akabela yantate ya neng a bua ka ntho e kutlwa ka eka re gona e na le kakabelo e direct ina ya ore na e bona ona sa ke re ke mo roga ile mo go le ona ka nnete o thata o ya ka nna e se ka ga ba ke nna di khoro go lo ka ha u tsala ka go bona e tswa ngwana a re ka bentse ke ha jo e se ka e na e bona ke se ke se no fara go le nna ke na le putsa rona ha ile na ke se putsa ntse ne conference nyene u bua nga yona na ene tsa ba le probleme ntle fela le go yale o na tla ba khale tsa mapolisa le xa no ha na wa kula ka po ha i tsane le ka po wa kike le tso ba mo fa passport ya le ene tsa ba e tsi ntse ha ke ne ha go yena o ntse mo se ditse mapolisa e enda ke fela he ta ga bo ga ne ke bona ke hona mo mo fela ya ba ha e go bua lo o ile mo no no conference nya ya seguti ana ite ho ya kae kae South Africa ka pohotu jwale a ite mo no no jwale ni tla ba taba ha ni mapolisa wa
0: okay ere re re nke ba medi ba bankwano ha le mona ke se re di okiletena o gawile kwano nomoro ke 2121956 ka pa plus 266599 56 ke nomoro yo ka se bidisa PC Dumela
5: o so mbonta ke ngolo matangi makwae pa tonga stack
0: kho tsongo
5: le le ha sia no mo go re tsebo le bulela ha ntwana e list yo re tsena mo go tsa lona re tsena ke re na le di kgwedi re tsena yona ke a feta e na ka se mo tsuku ya ka tsala ka hore ndate di pholoka kelelo ya ka highlight la tsena tsapa ha ke bone e ka go bona le ntwaifo e go bane ha tswa ka festival o kupile tokomane o inewe go ya leto very half ha bela nawe a go le dilo le nna ai tapo ke tsebeng ya hae mme ha na bona ha so tsimela ga ta maiti ha go kuna se polisa se di tsaki jole ke impe ke tsala ho ntate na mola o teng o tsimela ma polisa ha motho a fuwe beng jole a batla tokomane a batla ho tsela ka ntle na mola o re ma polisa a molukulele yona ka kwa a re a molukulele a bile a tsamaya le polisa go tlatla tsebo go ka le polisa ka potlela ke tla ke potse.
0: Okay, e tlhakile e tlhakileng go tanki ke maikutlo a ngono ma tanki re ketle le ka mona ka ho WhatsApp ntate le tsaga o betse o re ditabentsena tse potapotileng ntate dipholo re ke bona ke ho unyamela o re ditabentsena tse potapotileng jwalo ntate dipholo motho o bona jwalo qaleho ya bophaphathehi ba dipolitiki bo e seng lohetla nalaneng ya Lesotho ere ke bone kwano potse nngwe ke hore na passport ro ya ntate dipholo e mo dumela ho ya hohle lefatsheng ntle le ho lokisetswa ke mmuso. Okay, potso ya ke hore na passport ya ntate dipholo e mo dumela ho ya hohle lefatsheng ntle le ho lokisetswa ke mmuso jwalo ka bo visa ke spinare number 20 re prof re tlhoka tsena ho tsona
1: e passport di dumela ho ya hohle e o ifueng a isa le passport o tsa ntse o no pretty local e mo ke international ha fela we na le visa me le visa e fana ke mmuso wa Lesotho e fana ke mmuso no no o batla ngwe ya teng mme ya polelo ko wena ha ona bo mmuso o kopana ntle le taba tsa nye tsa o apolaela fiso ntle la ebeng o tsamaela nye leto la bona but if in then o ntse o tlameha go wena o apolaele fiso o tlatsa difomo o apolaele fiso jale le batho ba bo apolaang o bona ona e tla be le embassy e teng ka Lesotho ka mona jale e o bona e bitsi o ko wena apolaeng bo ke a gola ke putse ka teng ka yona eno jale ya bobedi ke taba ena ya mapolisa ore na mapolisa ana lore a o kate ka paska o kata a o pa o tlhole fela gore o tsama e fela go tswa mapolisi a ira ntende pe ke ha o tla ba o kate ira ora mo bile o tla ka tswa mapolisi pe ile e no tsaba di condition ke tsa bolela ona o itlale ha ka e ho mapolisi ha go etsa la eng jalo ka o fela jwa le tabeng ya dipholo ka nana o go ntse o itse go yena a itlale o mapolisa tapa ha e be a tsamaya ka ba tla o tsamaya ke tse mapolisa jwa le mapolisa a tse jwa le ha e be mapolisa a mo lokolotse o tla tsamaya jwa le ha se e di engwe le engwe na le conditions tse eno no hona le unconditional bail so ntse o tlhoka free bail ka bo o ntse le contingent tse na di condition jwalo ha hona di-condition tse ngata tse fetang taba go fela o beileng o e pataletse kapo e fue free ha o e patalo so ke utlwa e ka ke agalela potso ya mme a neng a botsa ntate le tshwara kutle ka e ka tshwee o etsa remato fela ya a se o bona ke ka go jalo go tla ba le marefeso
4: hana ba le tsena hona le go tsatsa tsa tsena ka ha ga na ha ka mona a se go South Africa e go panelo ya mapone tsa South Africa le a Lesotho hana tsena mapone tsa Lesotho a u kwa hantle ka bo ba ba ba mole tsa le dipolo go mpa tsenya e le ho ona hona kwa na tsae ba u kwa ho ona o ka e be ba ka re ntate go go a ka ba sitwa ke eng go ka jolo ka ha ba sentse ba bone ka bo ba tsiba na ho ka ba itatele ena hana mo ba yolo ka yo e ba molele re tsheng ka bo go phong ka mo maobane ya le bua ja ema
0: ke le buile ndate ke le buile ho lontate ndate di kgetho bua jolo ka le ka tshebedisano mmoho ya sepolisa ka le fapalana la Interpol ke a utlwa ha re na mohlomo jwa le sepolisa ha ile ho go utlwa hala bona ho kae o itsa mohlala ka ke tsalo ina ya ho neletswana ha melaelwa e tsa hetseng jolo tsa silane la maobane
1: a go re tle re kene go yona
0: prof
1: ene ke go ba taba ya Interpol ke taba ya totally internal ho Lesotho ya motho a ba le ke mona so Interpol ka kena fela e police sa le sutu se ka sa kupa go le tshwantsa o motho eno e ntse crime e ntse define tabeng eno bona di relationship e le Interpol Interpol ke yona ntena ya international political agency ke ga mo go ile ka teng gwale e tsa mapolisa moho ha ba tsa mi lo re pa ka tsa di ntoke no no nda ho e tla tla me a ho re ku e lwalo e tla nga ka ma se and they convince in train for that matter in the political go se ya ka fa e ya ta ti gwale le ta bintse na tanye ke tsa di politi Interpol be very khila kan do di ke na ta ba tsa di politi go go di poluwa na itse nana high winning abato a itse itse nye itse political security ha to la ta ba tsa common law go re tsi tsa benya na itse go tla ba ba tloa ka di tsaba tse itse tsa tsene mo hi winning abali it's a different thing you know as you show because I was through that copa because I'm a police officer for that copa who are at least but that copa is rare or you know you are at Interpol for that I'm java team but again you know Interpol you know that we on outside suit would be very loose who can at our tina one in a very high political content it's all right too they end up
0: re phethele ka ena ntate hore na na BCM e le mogawa o tlisitseng pele ke ntate Dipholo na o na le motheo ofe kapa ofe wa molao o amohelehang kapa o amohelwang wa hotseka jolo sebaka sa naha o Afrika Borwa molao wa matjhaba o re mohlomong ka ho fetolwa jolo meedi ya naha e ikemetseng
1: molao wa matjhaba fa ke le ntate hore ke tsaba re tla ka we take a one definite pa tsa ke mo lawa tsa ba go ga ne ha e bene mo ru ba go ke ba go tsena ina te di tsa ke ka and te ka successful tsena re nyo sa sutani ke ni defend in country wa ke ha le ni ke ka go ne go ho sutani te ke ja sutani ya re tsena le sa sa ne sutani se ele mmuso o ikemetseng kapa le naha e ikemetseng ge na le itria 54 then itria e ne e le karolo ya Ethiopia le yona ja e tseka ba ba lona mono naha e pick up with the United Nations everybody o a tseba gona le ntlhotlheng e le tiria ona jana ge na le Saharawi kapa e bitsang Western Sahara ona tsenana e ntseng e tsekwa United Nations e ntse dumela gore kuite go bona ba ho tsana so kuite go ba nye pa South Africa mona ba tlo ba ta itseka a ona motho a ba batho ba tla tiwa go ona mo South Africa ile mo ra o tla go wetsa o ba tsenisa go ba tsa tlo ba mola yana ha South Africa ba tshuri ha ile taba ya go na motho a tseka na ho itsa la ntse answer is yes o ka tseka na ha lo ona mona mo gore mona ke mo tshuma ga na o tsitsa ga na ena ndire ke a mo tshwere a se a mo tshwere ke a gona go ga ka tota mo tshwere ha fela sa itse a sa tsitsa ga di tsela tse ka di tlo tsama la lo ba
0: okay isakile prof ere re fetela ka
6: mo ena ke ntshavel hello
0: dadi taka o hlakile ntate ona jwa
6: a tle din tsagelle gore ke a tsika motho wa kena ba tswale ya uka go ubile o na le prof ke go botsa putso e ne ke re le ka yona fela o ntshare ba ga tswa ke go ka taba ya e reng e sa mo e ka ngotle Dr. Dipholo ke di ke fela ke ke se khokotse e ka ka ho ka pue thopi ke e re rutang re le naha hore Dr. Dipholo ke se khokotse e ka ka ka toka ntheno khagalele ja bena e ba tshwang le taba ha di na e kang o e botsa ho profono ke tlholo ya molao ho tseka na ka ho tseka na ne shaka ngore a e ka ne po ifile na ntsegetse kana ke kana popo e a ho so sa se tua template mo ye u gale ba ho so sa se tua ntho ntho e ho so sa tua taba mo e reng di rite ta de nya hore ntha kholo ya taba tanta te dipolo o ho tseka na re tsiki sa u bua o taba tana ha le go tsa di boloka hore o etsa se go tsebe ka tinge ka go o ntile di tokomane tse re sa hlakeleng ha kana kana kana go mo o di tlo so ya taba ya o tokomane e bile o etile hello
0: ndati ndati ka e yana ti
6: e tlo so ya o di tokomane e bile o etile bona le di tlo so tse hlakileng tsa hore ka ne po a dinka aba ka ne po a tsi o bona le ntle ka meo ha ke a ke tshe tso a tsela o re re tlhoelle taba ya man
0: o gawile kwano o gawile ndate ndate taka o gawile empa he ntla hai ene se e sagile ere getlege gentjele molaitse ona ka kwano go tsontate ke mathu ko masego fela na ndate dipholo akatloha lesotho abalo kena Israele mapolisa ka intelligence yana ha ba sa tsebe ke a leboga ke me ma mathuko monga potso eno prof ere re re tsena go tsona di lepedi tsena
1: ya pele enda tena go yena go tele ya ke go na potso ene le ka
0: bara
1: yena ya me ya me go posing go long ka tlo a mona mo a mapolisa sa tsebe tabena intelligence e tswa e tsaya ya ntinda e ha se ntwe mo dingwe mo porsa ka e tswa ha e tsaha a tla e tswa ha sa e tla e tswa e ka mo ga o se tswa e le so motho a ka tswa mo na ho ha e bile mo porsa ha se le tsa tile tsa ke bona batho ba tswang ka ga na ha ga mo na tla ba kena ke u mang ba tswa ke se ke tla le mai se ke se sa sa fore go ha nna mo no a ntwa ba lana ba ha ba futhuetse ke matswantle gore ditaba tse dingwe tsa di tseba ke di etsa jwano ga go fena so ha se ntho ha se motlolo wa mapolisa ha se ba di polwa tsela
0: okay ndadi taka ena gore na tabenye na ha se ho bana ho sitiswa se tshaba ho bua jolo ka taba ya ho latana ha ya ndate dipholo ha ile mona jwalo ka pa ho a ile mona jwalo a bitswa setlokotsebe se bitsile ntswele no hore e ka re o etsiwa setlokotsebe ka pa bitswa setlokotsebe jwalo re na taba yo na se taba ya ho suthisa ka pa ho sitisa batho bua jwalo ka taba e teng e leng ya ho latana
1: a ile ona ke le khale ya tswa mantla ke dipholo na go nyana yena ntse ntino e ka re ya ho mpitsa ho ya sa sa mso so tsaha ha e sa lo sa sa ka ona ho etsa na pele ha re re batho ba pele ba o ya tsa tabinyena ba bile ba go sa taba go tshipula mala ke mo jona o teng ona no pampa ga le ba se ba ile ba go sa taba tlisini ka mora o ya ro dia mo so on fela ha ile taba ya o bela ya ka go tseka na e bi ntle ga tare na tla ya ba marena ya ba dipolitiki tsa parti tse di no go ya le ba batho ka pa momong go o go kgile motho tse yo ntse ntse tsena ga o fela all that ye ntho hospo jo ya nye ya di ya ba tse di tsa go para mo ba fara ha so ka ba ka ke ona eno ho ntse ke mo ba ntle nye e ne yona ke taba e tse ba ra mo go dipolo ha ile hantle taba e ntse ke kriminala e se from the white go ya re ora ye ke nana taba ina bo trisi ne bo inga o fela e se sa ile after thought ile ntse ke tsaya lang tsela e u ga ngwe le bimba ba taba tse ne ba sa tlo bona ba ka nka bo ha to tapo ba se bidi ya mala o feng ha mpe ka pa hantle wa te
0: re le buile ho lo prof ke re le buile ho lo re fihla mo jwale re lokelang ho a go hana ke le buile ho lo ntate ka lesedile o le a go laleng le lona mo ho le ba mamedi le ka mo sontate bosibo monate
1: a re bona ntate
0: Thank you. Ke Professor Kopano Makwa ke setsebi ditabeng tsa dipolitiki re ne re buisana jalo le yena ka ditaba tsena tse amanang le moetapele wa BCM ntate Dipholo yo jwale ho ntshitsweng phatlalatso letsatsi la maobane moo jwale ho hlalotswang ha a ntse a batlwa mme mang kapa mang ya ka bang le menyenyetsi kapa gona ho mo bona a tla a ikopanye jalo le sepolesa kapa a letsetse jalo nomoro tse boletsweng tsa sepolesa mme o batla jalo mabapi le go tlola dipegelo kapa o belelelwa ka go tlola dipegelo tsa beile o batla jalo mabapi le nyewe ya go tlola jalo dipegelo tsa beile ke ditaba tseno gore di le tsa tlaela letsatsing lane la maobane mme jalo di tlaelela nakong ena yoo go tlhalositsweng ke ba mogaba gabo wa BCM gore o ntse a le mane Iseraele moo jwale teng he a ntseng a tlile ba le dikopanong le baetapele ba ba mono mme o tlile gore pejana re bile jalo le mogatlo wa Friends of Israel o tlhalositseng gore go tse dintsi tsa dikopano ba ile ba mo bona ntate jane o ile a tlhalosa gare nna ke le motho ke ile ka mo bona ntate Dipholo a le kopanong fela o tlhalositse gore kopano tsena ke tseo gagologolo di amanang jalo le taba tsa boruti jalo ka ga utlwilegile ga buisana jalo le yena pejana mane gagologolo go ne go boetse gape tse dingwe go gopola jalo ba e leng gore ba ile ba wa moleng wa ntwa ga Hamas e ne e tlhasela jalo Iseraele dilemong tse tharo tse fetileng ke tse dingwe tsa dikopano tseo ba bileng jalo le tsona Memorial sefisengwe ba bileng jalo le ona le yena jalo ka a tlhalositse mane pejana mane e re ke tle ke bone ke phethele ka taba ena ka molaetsa ko ona ka bona ka go WhatsApp ntate monna Mosotho o re taba ya ntate Dipholo e batla e tshwana jalo le ya Mr Bolwetse bobedi LMPS e batla jalo go ba fetola ditlokotsebe ntate Dipholo o tseka naga ya Basotho yeo ha a e tseka go ileng jalo go a tlhaga gore o kwetlisa digogoni ka jeno e se e le taba ya leeto leo ba tsebang mo ateng le Bolwetse LMPS e re lebatsa jalo gore o gagathuwe e se e motlhaisa jalo e ka ke wanted jalo ka ntate Dipholo ka nnete go ja LMPS ya seka ya referekanya ke maikutlo a monna Mosotho ditabeng tsena re lebuile golo ka maikutlo a na le botlhe ba e leng gore ba ntshitse jalo maikutlo ka mohala ka setsena le ka mono ka WhatsApp le botlhe ba e leng gore ba ile ba mamela ba le hae mono malapeng re lebuile golo re ha go le tsena pele re tlo phethela re tle re fete le ka nqena pele re tlo tla re phethela bana re seletswe ke metsotso e mene pele re ka ratswa ka dipopsing tsa gaso re tle re fete mona
7: Ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Anita Baker, Sweet Love, PCFM. Me mashmawi dem isume shano gele bile horenga le shume. Mume lo PCFM kego buya katabaki na mano. No kilo ala shalo kema sebeti. Eba mshomo ulile kui. Apa. Uitoko lozi msebeti. Kala wala shalo kema sebeti wa kete la sosa sebeti. Kala baka la silayo. Basebetsi mmoho le wena ba o tshwereng ka yona o se utlwane pakeng tsa gago le basebetsi mmoho a ko go qoqeletlha mole PCFM kapa le ya gago rena go ne go etsagala jang bothata e ne e le eng pakeng tsa gago le basebetsi mmoho mo mamading ka gare go sebaka sa tshebetso go na le go ba le boemo kapa maemo a etsang utlwa go atšhe mona ka nnete bakeng sa Na kongo bakeng sa khotso ya ka bakeng sa ophelo ya ka bo tle ba kelello bakeng sa ke lokela ho tloa sebakeng sena. Tumana ya ho tlhaka sebakeng se kotsi. Mo bona ho go jwa di house to sebetsa mona. Environment ena e ja mental health wa hao mo mamedi wa bona. Ha ba ntse ke batla ho philela bana ba ka, ha ba ntse ke batla ho phela halelele ke lokela ke tloa sebakeng sena. Mana ba batho mo mamedi ba ile ba isa qeto ka lebaka la environment tikologo ya mosebetsing e sentle mo mamedi e ba gae nna ke o tlwela mosebetsing a o tlwela o sna mare nwe ya teng mo mamedi sna ntwa go itshepile a ga ke tsama a tswe fela mo mamedi jolo ka ka wa gutla a itsamela a ga ha ke utlwi ka ke tla gona a bona o jele tikologo ena ya mosebetsi e papala mental health thing wa hai e mo mo ma medical ba kala tikulo he se monate ya mosebetsi a mo hlomo le ho se utlwane le basebetsi mmoho mo wa medif mana go jela la hlalwa ke mosebetsi ba ba nga ke ka tsa mosebetsi mo motho sa o lumme mo nga lona e mo nke ana bitsang boss ka le bitso lona na sa mo bitsi sa o lumme mosebetsi mo no mo nga hao e so makala fela manga o ha sa tla tlovetsa go ka nete o ba tswele ka khampani a ha go pa go tswele ka khampani e le monga hao e u kwa sa u betsa ditaba tsena bona mo mamedi tse di mo mamedi tsa motho a ka o loba mohlomo o nang tho yentseng a yo monga hao a mo hlalosetsa go ke la ile yentseng ba lo hle u tsena e mong o qala ditaba o qapa ditaba ka wena di somonga hao a go qoqela go fapa le ha mo medi manna le mna le batho mo medi bo tla fumana mo sebetse o singile ka ba ka fela la hore tikolo ho ya mo medi o mind mela
1: nela mam
0: hello dadde ke
1: ba le ke mela mam
0: e ndate ke ba le mang kae
1: o bua le ndate se tsuni
0: e ke wa mhela
1: Ke go pa ke mpe ke tlhalosa taba e na. Moratuwa. Hana jena ke mpe ke bua le wena jena. Ke keta o kena ka ofising. Ke ne ke re ke utlwisise sehloho sa taba tsa hao re ile o tsebaneng. Hangata ke dutse ke mametse. Mpe sehloho sa taba tsa hao na. Hana je se re moratuwa.
0: Ga qoqele ka pale ya hao. Moo o ileng wa sia mosebetsi a pa wa lelo kwa mosebetsing ka lebaka la tikologo empe ya tshebetso le ho se utlwane bakeng tsa gao le basebetsi mmoho
1: relo re go fe ntho tse bobebe ngwaneso na ke ntse ke bua le relo
0: ntse o bua le lailai
1: lailai re go fe taba kgahlano le mosebetsi mmoho le nna ke le mohiruwa e le mohiri ena o na le diphoso tse ngata re laelae kue nna ke bua ke le monna ana le boiphitlhelo empa ya ileng a itlosa boiphitlhelong boo bo ke na le bona ka ikgethela gore ke ya mesebetsing e tlatlasman e seyang ka godima ke na le boiphitlhelo bo ke na le bona ka ona relo ga re sebetsee gantle rona ge le batho ba disang le batho ba bomme kapa basadi ba sebetsang ka go malapa ntheo ngwaneso e re kenya sotsholong ya gore re fumane go basadi ba na le kagolo e itseng e tlola molao le banna ba na le kagolo e itseng e tlola molao kgatlhanong le bahiri le bahiruwa me ha ba o ka gata ke fana ka mohlala o di mataweni wa nese
0: o ka etsa mohlala
1: o tsaba ka ha
0: o etse mohlala
1: mohlala wa pele go tlo ke modisa ha ke le modisa na di portfolio tsena di a gapuwa ka tsela yeo ke sa e tlhokomeleng eo bileng ke ke nka rata go etse kwa ba ba jalo phokuwe yaya ha e se ebile phokuwe ngwaneso boikarabelo bo bohlae le ba modisana empa phokuwe a ka ya kena ka go motlapi ono ngwaneso ya kena godima diphoofolo tsa mofuta o tshwana le oo di support-wa ke ngwana bo lelapa leo kapo monga le lelapa leo ga go be le ntho eno eo teng ga re tsetseng polase ka nkane ntho e re raya mading a mpa wena o le mme ya sebetsang ka lapeng dijo tse bang monga lelapa o tla ba tseba gore di nka nako e kana go support-a ngwana ka tsebo ya gae e seng ka tsebo ya mosadi eno ya seseng ya bileng a tlhayang go bona ona ngwana o jile ka nepo ga kae ga dijo tsa mofuta ong di fela o tlo mosadi eno o fana ka dijo tsena malapeng mona ma a thakelang mo e bana beso re tla pholoa motlhang e le nneneng ona ba eyang ka ona e
0: o hlakile ntate ka leboa
1: ka leboa laela e tlhe legato e ba le lepsibo monate tlhe le dibodi tsotlhe tsa BCF mohanta tae kobonte kgobedi moo gome ya fatshe e thesring go ka etsa
0: mekoke
1: karolo ya mofuta oo
0: ka leboa bosibo bonate he bosibo monate wa bona ga o bua ka ena ya bobadisana leboo batho ba sebetsang malapeng ba thusang malapeng mona ba sebetsang malapeng woo o ngata mo mamedi o ngata ke iphi nako mo babedi ke ba mamele ke mamele paletsang bomme ba sebetsang gagolo bo my kitchen ba ne ba rangrang a TikTok go na le bomme ee ga ke tsebe ke setlhopha sa bomme kapa keng fela ba rata go qoqa ba kopana mono ba etse botho e kang life ebe ba bua mamedi ba bua ebe ba bua ka dikholotso tseo ba kopana le tsona mo sebetsing wa bona wa malapeng mo mamedi ee a o fetse fela gore o tsewe mongaka ka tsatsi le leng fela a ka tsoa a sa o batla bo a o fetsa o batla bo bokikgobo bong ba gae a o bogoa ka boje bokae se ke na le nako ke sa bo bone o a botsa bokikgobo feng bolo khoba ka botjena botjena botjena o ga ga ne thaki ha ke so bo ha ke botse pala ke tla bo share a o ba tsa bona o ba tsa bona o ba tsa bona o mana se ke qotsa ga di pala tse ding tsa bona ebe ha o bo fumane e e wo vetsa hore ntse ding ka ntse na tsaka tsena o tsa mawe ya hai ka tsone o di tena hai ke eng o di fa bana ba mongetsa e a wa choose pele go nka thepa ya hai o ya hae ka yone sharp je le pale na menore ena ore monga hae o nana le mogadi je le mogadi wa yona sa le moholo a sa sa dule lape mono mo mamedi a sa itulela maitulelang jale o ka letsa se le le mogadi wa hae ke tla apere bore go bona ha re ba bokati ke eno mono o tla apere bokati mme wa hae je le mme wa hae ke bone bo dikwe wa bona hore la mogadi wa pere bokatiane e je le o re monga ha e o sa bua go tsa a le teng mme na swetsa lapeng a helang mantho e ke tla re hobane e ya ke ke le bitso jale e ke go tsa ba le bitso la motho le toko mantho pulo go bana bontse ke bo batla ke bona modimo e le go kwena nkile mo di go ba ha ke tawa tsela jo we bana ba o tshwanetse jang e o qetile o tseba ha ntse jalo mo mamedi e je la re a go tsebe ke ile ka fumana mahlapa manga sa se ha holo ka lebaka la bo re go bona a ampulela hore ke fihlile mono e ba le ha e ka re ke a tloela ke tloetse se ba ka se ke mo utswetsa e na ke fepa e ntshwenya ka yena go fepa lapa leno ka ntho tsaka ntwengene mfuteo eh a mo vetse mantsoe a bohloko ha ho tshelo ga ha mogadi a sa tlile tshaketse monga hai o sa fihla a pere bokati hai bu bokati ena e bile bona ke yona monga yona o re bokati a ka ke yena e bile o re helang o tsebe gale o bile o re hela mantho bokati ne tsegile batla ke yena hle ko bone bona e bile mo tshwanetse jwang o bua tatsa mfutane mo re ke bona ho ngata mo babedi ha ba ka ba qoqela paletsa bona ba tla o bitsa o re hele le kwano ha ifela mo babedi le kwano ha ifela mana o gai ba re sa sura ba tlo sebetsa fela jo ho thata ho buima mo le ba ba mballa ka bana ba ga bana wa ke na ko ngwa ba monga ho tla ba o manya ho betsa mantsa thata ngwana o tla bantsa ne pela ha mo na mamisa ngwana ya tshwana o lobeletse hore wena ha mo khalemela mamele fela wena o khalemela ka pela ha e ke seletse qholotso mo momeditso ke go tloga ba nla ka tsona ha go le ka bana le tsona mosebetsing wa bona mme wena mo momedi ke dumela ga se ba ka ola nla mo ka ge fela le ka nqe na ka ho bona ka mona mo mamedi bantse ba le qholotso se batlang ditshwana taba gone e mona mo bo PCFM pale ya ha o moreng lele kile ka tlwella mosebetsi ka lebaka la working environment tikoloho ya mosebetsi mo kutlwang hore ha ke kgone e ka bana ba sebetsi mo ka pa ka ba monga hao mo utlwang hore ha ke kgone lele ha ke nana ya mosebetsi mfela ke utlwa ka se ke na le kgatello ya maikutlo e mo utlwang le tshelete ena monato yena a ku utlwa bane ke le fella ka mental health work ke ke sa ke sa ke se ke sa rate ho ya mosebetsing ka pa mohlomong o ile wa lelekwa wa lahlelwa ke mosebetsi ka lebaka la basebetsi mmoho mo reng lai na ne ke ne ke sebetsa hantle empa basebetsi mmoho ba etsa tjena ka pa nna le basebetsi mmoho ya ba ha re utlwane mona ya ho etsa hala tjena ka qetela ke lahletswe ke mosebetsi kapo yena o lahla o sia wa re ha ina pasa ke na moletsa o ngelo lele go mametse ka mona ka maswe 1 ka leqhubula 95.6 ausi le tele ke le ba hulufela o be le busu bo monate he wena mo radio wa 19 wana tabena ya an employment mo media tlhokalo ya mosebetsi ke nthwe teng e teng mo medicine le sotshumona pela le fatseng ka bophaga ke qholotso e golo kholotse e kholo mo mamedi empa hona le batho mo mamedi haga bana ba unemployed ba sa sebetse ba neng ba na le mosebetsi o vetsa ngane lele ne ke sebetsa ya o vetsa ngane ne ke sebetsa ke na le bokgoni ba hore ke etse 1 2 3 ka go lelapa ke na le bokgoni ba hore ke etse 1 2 3 le ka thoko go lelapa ke thusa le ba bang bana beso ba nshebileng a tshware empa ke ile ka bona hore jale hanka ka tswela pele ho sebetsa mo maratuwa ba ka batlang tlhoka ho bane jale ke utlwa hore sebaka seo sa sebetso ha se monate ho ha mo mamedi ke tsana le motho a ka reng o soka tlwela mosebetsi ka lebaka la batho nako nngwe o tla utlwa mo mamedi hore ha ke kgone ha o nahana o tswa o seng fela o utlwa hore le mmele wa hana ho hopola mo yang ha ho pula fela moyang mana hore basebetsi mmoho le wena ha se batho ba shapo hang se batho ba lokile ho hang apa yena monga ha ho hantle ka kotlolo jile ka lebaka leno fumana hore wena o qeteletse o siya mosebetsi hore a ke kgone ha ke utlwe ka ke tla kgone o sena ntho e tshepileng o sena mo na le interview mo ntso tshepile hore ka nna ba tla fumana o sena le mo kopileng o tshoga ke tla bona fela kapa monga ha hla o bitsa le leke ka lebaka la basebetsi mo kapa ena manga hao ga qoqele ka pale ya hao mo bomedi ga utlwe ha ga se tsena fela ga ga tswele mana ke khutla ke tswela pele 6200956 ngwana tsa voice note 21219956 le plus 266599560 re tsena mana ke ya Shanti and it was foolish.

Shanti fully show PCFM, a bamet thing it's he lets in fella, clubile horring ya le show me momedi, nalina lile gonna go back to your roots. Harold Graham. When I saw him, Joe Leland's got talent at them when I will hope it's at by young women, nice lake in the two cooler hands take a sebeta mo, no pilikets a maya. Ke ne ke mathadinga ka le le ke sa tsebekeng ha isa le ke tlohela mosebetsi ono ha ke sa kula. My boss was just terrible. O ne etsa boss ne etsa boss e bile o kulisa batho ntse le etsa ba party mo mosebetsi tseletsa ntse le etsa eng di manager ga batho o hopela mo momedi ke le go bua ka tobe batlang e tshwana le di go ditsa o feta go bua ka jele ya ba re bua ka kapale mo momedi yengwe ya o se mo ngana re ena ma kileng a sebetsa are monga hai haine ka e sentse tlo ba pede ha ba re ha ba khala di fate e ka ba 27 ba re o na ba di motsi ho thuna ba bitha emonantsa sas o kana go mwe ona na le hore jelo go mosebetsi ngwa ha mo mana sepetsa pe ona na le ka o dumele ka tlas e jelo hore ha ya ka o dumo fa tepiso ha jelo go nona na bana ba sepetsa ka tlas hore ka tlas ka mana ne le ntwe ka feme e ha ke tse mo hlala fela ga ke feme ya diphahlo mo hlomong ke michini ka mana le bantse ba hoka ka odimo ka mane ke batho ba bo admin ba di computing ha ke jile hore o nana lo re ha kena ka u go kwae kwae ga kwae kwae kwae kwae e we ke ene no mpona ke ntseng mpona e we ntse jeng sentse witse sentse fela we ntse tsena molomo ona o ka odimo ngo we ntse jeng na hana moloma ho soile ka odima nko jele o rebe wa tsa mohlela dipisi o ga fihla bahareng ibo ba sheba bana ba tla so ba sheba la tla so ba e a go tla o di ma sheba bana ba o di ma mare e yo le ka o kila bana o sha mo thulutung o nyolwa o khutla la rutung o nyolwa e o na ba sheba ba e o go tsena ne tsa la ntla e ka o santsa tla me o ba lefa e di lo ga e na le mo bi haholo mo party mono mono thona le mo bi haholo e thona e tshaba hampe manthent tshe manthent thona e tshaba haholo thona ba bitha tse mona tse no tla o ka lwana o khile ha tla le mono la thutumela ha tla le mono la ipotsa go na metsi ibe o tlohla o tlogeng e bona le ntwe re yentseng o na le mo ga mo fositseng e be rentseng why mosebetsi o nna ne go siele kwa go bana jale I need ke utlwa gore di be ka gona sebeletsa motho wa mofuto go tsa mme ke kopa ke seke ka ipolela ha o ya ka mosebetsi wa malapeng o thonga leqeba la ka nkile ka sebeletsa mme ya complainer ka dijo hona ho a rena ke se ke ka ja nama ke a bana ba hae letsatsi nena ntse ke sa ja nama lai ke ne ke ipulele fela hore nama ha se nthwaka from that day out but home ba medi o bulela njwale ha o no tlwele nama o letsatsi nena ntse sa ja nama e ba teng batho ba jalo mo mamedi ma ha bone ba o betsa gore nama o se ka eja mmile ka nna ba o bete ka ha bone no o ja go ja ka kakaretso e ha bone o ja mohlomong ka nna ba case ya gao e ntse tla ka kwano ba bangwe tlile otho se ka ja ha o lapile o lo reka lofo kwane o lo reka ntho e bangwe batla go eja e a ba le belo o malontso o ja ke lo rena nama nix a ho mo mamedi o ga nama nix
e lo o laitsetsa a itlwelana maiwe o le tsatsileng ntse.

0: Mario, let me love you. And if you feel like a kiss, try sleeping with a broken heart. So come and sing your little melody to sleep in camera horror. Your little memo made. Jolly hair, Mohammedy. You're not a bad hair. Now come with skin. I'm just a hair, but ba great. I'm not a bad thing. Mama made now. Going your way. Eh, Calabacala, boy, my boy. Mohammedy is a shoe like an honor cooler. Nako ngwe hile o tla kula valo o go se sharp o yenga jinga ka ga hona buthata wa tsama go betse mme ka bo wena ntate ga hona buthata ga bone na gatlageng o sharp ga re bone na gatlage go buthata ba ho ke a the buthata bo kam ka mental health thing ka nqena mo wa di bophelo mo botle ba kelelo se bo wa mantate ha o sa tsiba na boetsa jang o kwa fela o kula wena ke jo ka mo ba di atsho e o kwa fela o ha ke kula ke sharp nga ka tse di ka fela a ka ntla ga bone letho go hwetse di scan go hwetse eng a bone letho ngwaneso ha re bone letho e ya tu tsakela fela hore o fumane mogwa wa bohlabulo e a wa thinyane ha o keta o fumana bohlabulo ka putseta o tloela mosebetsono o ukwa go ba le phapang lo wena mo momedi ya ile ngatwala mosebetsi ke nna ba ikwa hlaha jolo so bona ntho di sedi hana o kopana ka tseleng tse di kopana ka yona e bore yo ho ja ka se ka tlwela ha o mong ba teng batho ba tlwetse mosebetsi ba re yae bona le mo momedi ya letsetse mbona ya go latwela ne le motho wa boemo bo itseng a ya tlase na go ngwe hlile o tla fumana hore ho etswa jwalo mo momedi maemong a mang bona go mosebetsi lo le motle o fa tshelete ntle go le di benefit go le nthwana le nthwane mpaka le bakala tikologo ya mosebetsi be wa uko ga ke gone e bo ya mosebetsi ngo batlang o le ka tlase ho hono mohlomo ka patala mohlomo e bile se le mosebetsi wa mangolo a hawa thuto mohlomo e se le mosebetsi wa magabane a hawo e ka pa mosebetsi wa mohlomo ngo no rata mpa o qetela so sebetsa wa bana hore mani ke be ka luka mani ngebe ka luka mo bile phisa fa mare kwa leta bona ke belle ka thoko ke tswele mona ke le ba bo hlobang kileng ka golo mogahlelong
1: ke ba go bona jang tsa seng lo sa mahala go le se fikile ka ga matsi wa se fika se a hlaba tsena ke tse fela ke le ntolle ke le bua ka ka patse go tse kiketseng yo le gala gala pele ke fika ke a dumela le ntse le ipotsa le go go ya go na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bo gele dikeng empa le thole ka ga a hela a isuma yanje mmane ho nya mohale ntho ke getsa hla ke tshole pele e se ka fumana mohatla e se ke se ha re papatswa ke sa go ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke dumela ke ipunze mpaolo le mahlalela o mona mate ke re ke dobetang a na o la ka tsa o la tswa se o majanja a sutwa mamela PCFM ka ha di ba
2: PCFM your pulse
3: our ke tla je di taba go tsale ba ke tla gale mpona ke le je je tshwantsho sa mo je tshwang
0: ema sheme ba di kamra ho raya le shome mo mamedi ho renya le shomele motsomong ga tla boela ga bua ga qoqa pele mo ne ho tlobana go naka jana ga kete ka eng hlo komedisa ka eng go twa ka eng tsa silela ke leng holona ke lebeletseng ka tshokwa ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe mana ke shade e monate ena mo mamedi e bitswa the sweetest taboo.

Faith Evans never gonna let you go pelo homona momameli ene le Whitney Houston e bitswa miracle ho PCFM ao bathong e medika morao hora le shumela motsole mo mabira PCFM ga kena hantle ka kotlolo hore nya boraro e bile le ya qetela le nana wa rona back to your roots bona lena lele helang ha ke re bua momameli ke re hla o dumela hore momameli ha ho le ke hona le batho ba iphumana ba le ka go dikamana tsa lagato le batho ba ka go manyalo mo mamedi e be motho ntse o tshepisa ga se ke dule se bana fela sentse ke le processing ya divorce ga processing ke tlo mo hlala ke tlo mo hlala o dumela go ya etsa la ntse jalo go motho a ka hlala molekano wa hae go gabelweng e etsa hala mo mamedi ke ntetsa hala mohlomo o reng ho possible hanga tatlo go thi hey skela ba tshepa motho ha tlo se ya hana motho a tla hlala motho a hae a monyetseng mme wa bana ba hae ka pantato ba bana ba hae ka lebaka la hao ho thi hey ga se ke ga ba le tshepo mo mamedi we mo mbono wena mo mamedi ha o sheba o lose la tla boitsebelo ba hao ke ke ntho e etsa hali ye ya hore motho a tswe ka tunga hlatsa mae ko ke bela tabenya o betsa mme o ga mme mogentsengentse ngwane so se tla buisana ka thepa wena re ya go labang le bana bana ga bona bona ga ba hudisa bang fela ebe o tsela pele jeli o ya motho no ha ya mocha ke ntwe tsala mo medi possible hape mo medi ka mana mo futo ke ka mana yo ka WhatsApp ang ha ka 2121956 plus 2661956 2121956 and plus 2661956 2621956 ke mo futa wa ka mana o ka tsapa ngo mo mamedi ha ba se ba sile motho a bona le ba se ba iselwena motho wa motho iselwena mfumadi iselwena ntate wa lapa le o so ntle motho wa motho ke tloetsa hala mo medo ga se motho a ha mo sa mo sile ke ka mana o shebala njwang o wa tsapa

CFM, your pulse, our beat. PCFM, your pulse, our beat.